0: Years ng alaga. Alagang Unilabia.
1: Dito tayo sa totoo.
2: True FM on 105.9.
3: Majority Leader.
4: Thank you, Madam Chair. Mga kapatid, hindi ho biro ito ha. Kasi ito na po yung pangalawang araw kahapon, yung record low na palitan po ng piso kontra US dollar. 61.75. Ang tanong lang po dito, sa gantong sitwasyon na mukha pong pangitain natin, baka ito tumaas pa. Sana nga po makarecover tayo at maibalik natin ito sa below 60 level. Kung pwede, sa paano kayang paraan? Ano ba mga factors dito? Sa gantong mga panahon ho ba may nagagawa ang Estado? Mga kapatid, yung pong 1,000 US dollars ngayon, doon lang po sa deklarado ha, sa Philippine Dealing System na 61.75, pinangangahulugan po ng katumbas ng 61,750 pesos kung yun nga yung palitan. Pero sa actual po niyan, kung bibili ka ng US dollar, kung ikay trader, ano ho, kailangan mo ng dolyar o paalis ka ng Pilipinas, kailangan mo ng US dollar, yung declared na 61.75, hindi yan totoo. Mas mataas sigurado. Pero kung magbebenta ka naman, maging sa bangko, mas mababa dyan o doon po sa mga forex dealer. No?
3: Tama. Correct ka dyan. Oo, thank you for explaining, ano? Maya-maya may makakausap po tayo tungkol dito sa patuloy na pagtaas po ng dolyar. We are now at 61.75. Ang tanong, anong magagawa ng gobyerno at hanggang saan ang kayang kontrolin ng BSP?
4: Kung may magagawa man po sila.
3: Yun na nga.
4: May mga pagkakataon po sa kasaysayan po ng ating bansa na talaga naman, di po ba, yung paglakas ng dolyar o paghina po ng piso ay kapansin-pansin. Pero nakakabalik po doon kahit pa paano sa level na pinanggagalingan. Ito yung mga 50, di po ba, etc. Ngayon po nasa ating pong himpilan through Zoom ang dati pong Deputy Governor po ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Magandang umaga po, Sir Diwa Gunigundo.
5: Ay, magandang umaga naman kasamang Ted at DJ Chacha.
4: Apo, salamat muli sa panahon. Sir, pwede ho ba ninyo kaming bigyan lang po ng kaalaman sa mga pagkakataong ito na record low na bumaba ang halaga ng piso? Meron ba kayong mga ngayon pa lang po sa inyo pong mga, sa inyong karanasan, sa inyo pong mga sources? Ano ho kaya ang dahilan nito? Pangunahing dahilan?
5: Well, pangunahing dahilan, mas mataas ang demand o pangangailangan ng dolyar laban sa piso. At dalawa po ang dahilan nito, fundamental and non-fundamental. Ang fundamental po ay, mataas po kasi ang ating demand for dollars dahil mataas po ang ating imports. Kung matatandaan po natin, out of our total energy need, yung pangangailangan natin sa power, energy, 30% po ay fuel-based. Ito po yung fossil fuel. Ito yung langis. And 98% of that is imported. Kaya nung nagkaroon po tayo ng problema sa Iran, Israel at US, bigla pong tumaas, sumipa po ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Kaya yung pong ating ini-import ay bigla pong tumaas ngayon ang valor niyan. Kasi kung dati ay nasa $60-$70 per barrel, umakyat po yan ng $120-$130 per barrel. Kaya kahit na ang ini-import po natin ay so many barrels of oil, namamahal po yan. And therefore, kailangan po natin ng dolyar pambili ng ating mga pangangailangan sa langis, sa enerhiya, ay tataas po ang ating import bill. Yan po yung pangunahing dahilan. Tapos, pangalawa, kung makikita po natin, wala pong humpay ang paghina po ng ating trade and current account balance. Ito po yung total na ating kinikita na dolyar mula sa iba't ibang sources. Halimbawa, exports, OFW remittances, BPOs, investment. Lahat po yan pumapasok sa ating dolyar. Pero marami rin tayong inilalabas. Import, okay? Pagbabayad ng external debt ng ating bansa. Yung pong ibang mga Pilipino, nag-i-invest po yan outside the Philippines, so outward investment. pag pinagsama-sama po natin yan, mas mataas pa rin ang ating ginagastos kesa sa pumapasok sa atin. Yan po yung mga fundamental na dahilan. At kung makikita rin po natin ang utang ng ating pamahalaan, nasa 18 trillion na po ang ating utang, 18 trillion pesos. At malaking bahagi dyan ay external debt. So kapag nagbayad po tayo ng principal at saka po ng interest sa lumalaking stock of debt natin, tataas din po ang pangangailangan natin sa ating sa dolyar. Yan po yung fundamental reason na kasamang Ted, DJ Chacha. Ngayon, ano naman po yung non-fundamental? Ang non-fundamental ay nakita natin noong nakaraang taon, umaabot hanggang ngayon, ito po yung flood control scandal na bahala po ang mga negosyante maging mga investors dito po sa Pilipinas. Kapag nababahala sila, dito po sa nangyayari, andyan po ang katiwalian, andyan po na sa halip na makapagtayo po tayo ng mas maraming tulay, mas maraming karsada, silid-aralan at mga ospital, ay napupunta lamang po yan sa ilang politiko at private contractors. Of course, may mga politiko na contractor din, no? At pangalawa, ito pong nangyari sa Israel, sa Iran, at iba pang mga pangyayari sa pandaigdigang sitwasyon. Nakabahala din po yan. Kaya yung pong ibang mga naririnitong mga dayuhan, lumalabas po yan. Yan po yung tinatawag nating capital outflow. Okay? So, bibili po yan sa pamamagitan ng piso, ng dolyar, para lumabas at magpuntang muli sa Amerika. Kasi sa Amerika, mataas pa rin ang interest rate doon, kikita sila. Samantalang dito, nakikita nila na tumaas ang inflation natin, 7.2 ng Abril, tumataas ang utang ng gobyerno, bumababa naman ang ating international reserves. Kaya iniisip nila, ano ba ang prospect? Ano ba ang outlook ng economic growth sa Pilipinas? At nung first quarter, nakita naman natin, 2.8% lang ang tinaas ng ating ekonomiya. Kaya yan pong mga bagay na yan ay naglalaro sa isipan ng ating mga negosyante, ng ating mga investors, at dumadami ngayon ang demand for dollars dahil yung iba gustong umalis. At sa bandang huli, ito pong nangyari last week, starting May 13. At alam po natin, nung May 13, 61.38 po ang piso laban sa dolyar. Nung mangyari po yon, umakyat po ang dollar sa 61.64. At hindi naman nasolve yun. So noong May 15, 61.72. At noong Monday, 61.37. At kahapon, noong Martes, 61.75. Hindi po natin alam ngayon kung saan ho papasok ang o babagsak ang dolyar, ang peso laban sa dolyar. Yan po yung non-fundamental factors. Kapag may mga alalahanin, may mga anxiety ang ating investors hinggil sa pagpapatakbo ng ating pamahalaan, yung pong outlook ng ating ekonomiya, ay talaga pong bababa ang piso laban sa dolyar. At yung mismong pagbaba na yan ng piso laban sa dolyar, ano yan eh, self-fulfilling yan. So kapag tumaas po ang balor ng dolyar laban sa piso, ang inflation din po ay tataas kasi tumataas yung cost ng ating importation. Eh karamihan naman po ng ating pangangailangan, kahit bigas, kahit garlic, kahit onion, meat products, lahat po yan ay ating ini-import. Kaya pagtaas niyan dahil sa paghina ng piso laban sa dolyar, iikot at iikot yan hanggang pumasok yan sa economic growth. Dahil sa mahina ang piso laban sa dolyar, tumataas ang piso, yan po yung tinatawag nating demand destruction. Hindi na ngayon makabili ang mga tao nung dati nilang binibili kasi mahal. So hihina ngayon ang consumption. At tandaan po natin, ang consumption expenditure, 75% po ng ating gross domestic product ay binubuo ng private consumption expenditure. Yan po yung the law, the short and long of it, kasamang Ted at DJ Chacha.
4: Opo. Sir, yung pong binanggit nyo na event noong May 13, are you pertaining to the shooting incident?
5: Yung po yung kudeta sa Senado, Pagkatapos paglabas ni Senator Bato,
4: mm-hmm.
5: nagkaroon po ng sinasabing barilan, mm-hmm. o kaya po yung sinasabi nilang the Senate is under attack.
4: Mm-hmm.
5: At alam po natin, base doon po sa kahapong press conference,
4: mm-hmm.
5: ay it was also reported that Senator Bato called for some kind of a people power.
4: Mm-mm.
5: Eh, dyan po, nagkakaroon po ng more anxiety ang ating mga investor at mga negosyante.
4: Opo. Sige po. So, ihiwalay po natin yung pong non-fundamental dito po sa fundamental na binabanggit po yung mga kadahilanan. Kasi po doon sa non-fundamental, obviously po, usaping political at maaari po siguro nga magawan agad-agad ng paraan ng gobyerno kung sila merong political will, ika nga. Doon tayo sa fundamental. Opo. Sa fundamental po, sir, ano ho ba ang magagawa ng Estado kung meron man? Particular po ng Bangko Sentral ng Pilipinas kung meron man.
5: Well, unahin po natin. Unang-una kung gustong sabihin, mahirap pong ihiwalay ang fundamental from non-fundamental factors kasi napaka-closely related po yung dalawang yan.
4: Mm-hmm.
5: Kahit na may magagawa, halimbawa, ang Bangko Sentral, kung nakikita naman ng mga negosyante, ng mga ordinaryong kababayan natin, na magulo pa rin ang ating politika, mismo sa Senado ay nagkakagulo, hindi po maiaalis yan sa mm-hmm. Isipan ng ating mga kababayan. Anyway, let's go to what, let's say, the BSP can do. There are two ways by which the BSP can do something about a weakening peso. Well, unang-una, pagtataas ng interest rate. At ginawa naman yan ng Bangko Sentral noong sila ay nag-meeting noong Abril. Earlier, noong pong March, nagkaroon sila ng off-cycle, they decided to keep interest rates. No? Kasi tumataas na po yung ating inflation. Naturally, kapag tumataas po ang inflation, at ito ay nagiging malawak na ang coverage, no? Maraming consumer items tumataas, services tumataas, yun yung secondary effects eh.
4: Mm-hmm.
5: At pag yan ang nangyari, talagang tataas na ang ating ang inflation dito po sa Pilipinas. And we saw it. Noong pong Abril mm-hmm. ay umabot po yan ng 7.2 against the target of 3%. Plus or minus 1 percentage point. Una po yan.
4: Mm-hmm.
5: So, nagtaas na po. Pero nakita po natin, hindi pa ho sapat. Okay? Hindi pa sapat upang maampat yung tinatawag na anxiety o alalahanin ng mga negosyante na maaaring maibagsak pa ang inflation at ito'y makatulong sa pagpapalakas ng piso laban sa dolyar. Pangalawa, po pwede pong mag-intervene ang Central Bank, ang BSP, doon po sa ating foreign exchange market. Ang ibig sabihin niyan, ang Bangko Sentral ay magbababa ng dolyar nito mula sa international reserves niya at hopefully ang mga tao makita nila nagbababa ang BSP ng dolyar sa merkado ay mapapanatag sila. Pero obviously dahil nakita naman natin bumaba ang reserves ng Pilipinas, I'm sure the Central Bank is already intervening at upang maiwasan yung tinatawag nilang volatilities, no? Pero hindi po yan nakasapat. Kahit po nagkakaroon ng intervention, nakita natin bumagsak pa ng 60 to 61.75 kahapon. Which means that yung mga naglalaro, sabihin natin naglalaro, participants in the foreign exchange market, alam nila na hindi lamang issue yung availability ng dollar sa merkado. Kasi alam nila, ang BSP ay nakikialam. Pero hindi po may tatatwa sa ating pong sa sitwasyon natin ngayon, number one, napakalakas po ng capital outflows. Okay? Number two, yung pong trade balance, talagang pahina ng pahina, yung current account. Yung summary ng pagpasok at paglabas ng dollar. Hindi po yan masusolba sa isang araw o dalawang araw ng intervention ng Bangko Sentral. Tandaan po natin ang nangyari noong 1996-1997 during the Asian financial crisis, in the case of Bank of Thailand, naubos po yung kanilang reserves sa pag-i-intervene because the fundamental factors are very serious, very strong, na kahit na naubos na ng Bank of Thailand yung kanilang yung kanilang reserves, hindi pa rin po nakasapat yan para ma-arrest ang pagbagsak ng Thai baht laban sa dolyar. Naranasan din po natin yan noong 96-97. Mabuti huminto po ang BSP during the time and we allowed the peso to seek its own level. Kaya mula po noon, nagkaroon po tayo ng independent float of the peso. Yun po yung dahilan noon. And of course, kapag hindi po natin nakita na nagkakaroon na ng katahimikan sa ating legislature, sa ating bansa, nasawata ang katiwalian, hindi po mahirap pong it's very difficult to arrest the weakening of the peso against the US dollar.
4: Okay, para lang ho sa mga nakababata po sa atin, Sir Diwa, ano po, yung binabanggit po ni Sir Diwa na Asian financial crisis, ito po yung pagkakataon ng ating peso. Kung tama ang pagkakaalala ko, dati po mga 22 lang ito, ano, 20, 21, 22, naging 37, naging higit 30 pesos ang palitan.
5: Tama po yun.
4: Opo, ito po yun.
5: Tama po yun.
4: Sige po. So, that time po kaninyo ay nagkaroon po, hinayaan na lang po kung saan talaga level hahantong ang piso. Sa panahong ito, na kaninyo po meron ding hangganan ang maaari pong pag-intervene ng Bangko Sentral sa ating dollar reserve, ngayon ba is it wise na hintay na lang natin kung saan talaga hahantong itong palitan ng piso kontra US dollar?
5: Well, dalawang bagay po yan, Manonted. Ano? Unang-una, makikita natin, hindi lamang po yung tinatawag nating bilateral exchange rate between the peso and the dollar. Yung mga ekonomista, yung po ibang mga nag-aaral sa ekonomiya, ang tinitingnan po nila yung tinatawag nating real effective exchange rate. Yung real effective exchange rate, pinaghahambing, no, kinukumpara ang palitan ng piso laban sa dolyar against a basket of currency.
4: Mm-hmm.
5: Yung basket of currency po na yon ay binubuo ng dalawang basket po yan. Ano? Isang basket, yung po yung major trading partners natin, US, Singapore, Europe, etc. Yung pangalawa, ito po yung ating mga competitor countries. Ito ay binubuo ng mga emerging markets at developing countries. Ngayon, titingnan yan, ano yung palitan, number one, tapos ito ay tinitimbang, weighted po yan, based on yung ating kalakihan ng ating trade sa kanila. Halimbawa, mas marami ang trade natin sa Amerika, mas malakas ang weight ng US dollar. Tapos susunod, kunwari sa Australia, susunod na mas mataas ang weight ng Australian dollar, etc., etc. So, trade weighted po yan. Tapos, titingnan po yung ating inflation differential. Ibig sabihin, ano yung ating inflation laban dun sa inflation rate sa ibang bansa? Yan po masusukat niyan kung ang ating peso ay overvalued or undervalued. Now, what are the statistics? Kung makikita po natin, mula pa nung last year, negative po ang real effective exchange rate ng piso. Which means, we are now more competitive. Sa ibig sabihin, yung 61.75 natin, kung titingnan natin ang real effective exchange rate, sobra na. Okay? Sobra na. Which means, kung ang fundamental factors lang ang titingnan natin, okay yung ating palitan ng piso laban sa dolyar. And it can even be lower, no? Pwedeng 60, pwedeng 59. Pero dahil sa hindi natin maialis ang non-fundamental factors, meron pong element yan, meron pong share yan doon sa dynamics ng piso laban sa dolyar. Kaya yun ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, pahina pa rin ang pahina ang palitan ng piso laban sa dolyar. So, kung ano lang, kung titingnan lang natin yung fundamental factors, sapat na yung palitan ng piso laban sa dolyar. Pero makita po natin, pababa pa rin ang pababa. Which means, the non-fundamental factors are becoming more dominant.
4: Aha, so kumbaga po ngayon, yung non-fundamental nga na binabanggit pong ninyo ang siyang mas naghahari sa mga panahong ito. Pero sir, meron pang impeachment trial.
5: Yan ito pa nga po, gusto ko sana sabihin kanina. No? Nagsisimula pa lang tayo. Kasi nakita naman natin, ang alam na natin ang dynamic sa kasamang Ted, ano? Doon sa nangyaring palitan ng leadership sa Senado.
4: Mm-mm.
5: Yan ay kaugnay din ng impeachment. Ngayon, kapag ang Senado ay gumawa ng hakbang na ito ay laban sa konstitusyon o laban sa inaasahan ng taong bayan, magkakaroon na naman ng additional anxiety ang ating mga kababayan, negosyante o mismong household. At yan ay maaari na naman makapag-drive ng pagbagsak ng piso laban sa dolyar. Kaya kinakailangan, it's a big challenge for us, no, sa ating mga kababayan, na tingnan talaga natin kung ano nangyayari sa Senado at ipahayag po natin yung ating mga saloobin upang magkaroon naman ng guide, magkaroon naman ng guidance ang ating mga senador kung paano nila ikukundak ang kanilang mga sarili tungkol dito sa impeachment process.
4: So sa ngayon po, sir, no po, kanin nyo na mas mabigat ito hong nangyayari, itong epekto ng non-fundamental ang mga factors na ito. Sa ano pong pamamaraan, maaari po itong kahit papaano po, alam niyo yun, magkaroon man lang po ng stability at magkaroon din po ng certainty yung mga negosyante, yung mga binabanggit po ninyo na mga maari pong magpatuloy sa paglalagak po ng puhunan, particular po yung pagpasok ng dolyar, sa usapin po ng panguluhan. Kung ikaw ang Pangulong Marcos, ano ang pinakamainam na nagawin mo ASAP?
5: Well, ang sa akin po eh, let us impeach the culture of impunity. Let us impeach the culture of impunity. Ito po ay ginamit kong linya doon sa aking article sa Global Source Partners, no? Principal advisor po tayo sa Global Source. Kung nakikita ng mga tao na ang mga tao, lalo-lalo na ang mga elected or even appointed public servants, ay nakagagawa ng mga bagay na taliwas sa batas, taliwas sa konstitusyon, and nobody are calling them out, eh patuloy pong bababa ang sentimiento ng mga tao at mga negosyante dito po sa ating ekonomiya. Halimbawa, hindi naman po pwede na yung nangyaring sinasabing putukan sa Senado, eh ganoon na lamang. Dapat maparusahan yung mga the people behind that so-called stage drama, no? Una 'yon. Tapos pangalawa, hindi pa hanggang ngayon napipirmahan ang report ng Blue Ribbon Committee tungkol po sa doon po sa ating report tungkol sa flood control scandal. Wala pa pong, hindi pa po yan napipirmahan ng enough o sapat na bilang ng mga senador. Bakit ayaw pirmahan? Pwede naman dati, sinasabi nila, pipirmahan tapos ay dissent. Pipirmahan nila pero sasabihin with reservations. Pero hindi po eh, wala pong pirma ang ating mga ating mga mambabatas, no? So hindi ho mapoprosecute yung iba base doon sa sinasabi ng report ng Senate Blue Ribbon Committee. Of course, ombudsman will also have to take a more active role here. Okay? Yung pong naging kaguluhan sa Senado. Apakaganda po nung pagkakalahad kahapon ng PNP, ng DILG, kung ano talaga ang nangyari. At nakikita po natin, may mga taong dapat na managot sa nangyaring yon. Kasi marami pong publication sa ibang bansa, no? Sa London, sa New York, maging sa Africa, binabanggit po ang Pilipinas, lalo-lalo na ang Philippine Senate, in a bad light. Okay? Nasira po ang reputasyon ng ating batasan. Kaya iyan po yung mga bagay na dapat na gawin. Sa punto naman ng anong magagawa ng ating Pangulo, kinakailangan ng Pangulo ay madinig naman natin ang ating Pangulo na nag-o-order o nag-i-instruct sa kanyang mga gabinete na gawin ang lahat ng magagawa upang mabawasan ang problemang ito, lalo-lalo na sa Kongreso. Okay? Paggamit ng plunder of public money, etc., etc. Kailangan pong madinig ang ating mga leader, ang ating mga pinuno at makita ng mga tao na may nagagawa, may ginagawa upang masawata ang mga scandals na ito. Masyado na po tayong lubog eh. No?
4: So, ang pinakamalaking problema po ng mga Pilipino ngayon ay ang kanyang gobyerno.
5: Well, masasabi po natin yon. At hindi naman po natin po pwedeng talikuran ang ating mismong responsibility. Tayo po ang naghalal sa mga nasa sa posisyon ngayon. Kaya ang challenge po sa bawat isa sa atin ay maging masusi po tayo pagdating po sa ating halalan. Competence, integrity, experience, yan po yung dapat nating inihahalal.
4: So, Sir Diwa, kung sakali po ba na, kasi ngayon po hindi maitatanggi, yung pong mga importers na, yung mga traders po, yung mga negosyante na kailangan talaga ng stock, no? Para po sa kanilang mga manufacturing. Halimbawa, yung mga nag-i-import po ng mga finished product from China, and then yung pong nag-i-imbak na ho para ho sa order ng kanilang mga kliyente o customer for December. Ang iba ho dyan, meron na spekulasyon, no? Sa pangangailangan sa dolyar, at ngayon pa lang po, o-order na yan, mas maaga. Yeah. So meron na po silang mga maaga pa po na ginagawa po na pag-iimbak ng dolyar na sa ganun po para baka tamaan sila na mas mataas pa na palitan. Ito ang mga bagay na ito. Ano ang eventually effect po nito kung sakasakali nga na hindi lang po ito sa 6175? Kung tayo po ipupulutin sa higit pa po dito ngayon sa palitan na ito, ano po ang pwedeng mangyari po, lalo na po sa pangkaraniwang Pilipino?
5: Well, yan po ay dahil ang dahilan po niyan ay yung nakikita nilang una baka hindi matapos ang inflation sa level na kasi ang central bank po ay nagkaroon ng inflation forecast na 5.1 itong taon na to at 3.8 sa 2027. Pagkatapos nitong meeting nila noong Abril, tinaas po yan sa 6.3 at saka sa 4.3. Ibig sabihin, mas mataas na ngayon yan doon sa 2 to 4% inflation target. So kapag nakikita ng mga tao na patuloy at patuloy na tataas ang presyo ng bilihin at ang inflation mismo, yung iba, sa halip na ordinaryo lang yung pagbili, magkakaroon ng panic buying. Yung iba, yung sa ating mga kababayan, lalo-lalo na yung mga ating mga misis, no? Pag bumibili po yan sa grocery, dadamihan na yung pagbili kasi baka mamaya tumaas pa. Oh. So, merong undue demand for goods and services. Doon naman sa mga nagmamanufacture at saka doon sa ibang mga negosyante, sa halip na ang bibilihin lamang o paghahandaan ay itong buwan na to o sa susunod na buwan, ginagawa nila pangatlo, pang-apat na buwan, pang-limang buwan, eh, nag-iipo na po sila. Hindi lamang ng kanilang stocks, kundi ng dollar din, no? Kaya, sa halip na na-amplify po, no? Na-amplify po yung demand for goods and services, na-amplify din po ang demand for dollars. Ang dahilan po niyan ay yung nakikita mismo nila. Okay. Yan po yung sinasabi kong self-fulfilling, eh. No? Ngayon, alam naman natin na may mga nakatakda po tayong batas at regulasyon kahit ng Bangko Sentral, no, na well libre ang pagbili ng piso ng dolyar sa pamamagitan ng piso, pero meron din po dun sa goods and services meron po tayong batas diyan tungkol sa hoarding at saka profiteering. So ang problema, ang hamon po diyan, ang ating pong pamahalaan, kinakailang ipatupad ang batas at make sure na nobody escapes itong mga bagay na ito. Pero hindi po mangyayari yan kung if we root out the problem, eh, no? Mula doon sa governance at mapanatili po nating kalmado ang ating ekonomiya, may iwasan po natin yung hoarding, profiteering, panic buying.
4: Sir Diwa, ngayon pong taon na ito, kita na ho naman ano po yung pong sinasabi ng paghina ng negosyo na nangangahulugan din po ng paghina po ng koleksyon ng buwis at pati po yung spending ng consumers. Napapansin din po nga
5: tataas din po ang unemployment.
4: So nanganganak at nanganganak ito for this year. So ngayon po nabubuuin na naman yung pong budget for next year. Pinag-uusapan na po din yung pong pagbabalanse natin sa ating paglikha ng budget at sa kakayahan natin na ponduhan ang mga proyekto ng DDN na naman. So lalabas na nga daw po ngayon na parang meron pong hindi na po tugma, no? Ano po ang effect nito sa pangkalahatan kung sakasakali nga po na maglalahat ka na naman ng proposed budget sa hindi mo naman kayang kitain at malamang mangungutang ka? Ano po effect nito?
5: Well, kapag nakita po ng mga tao o ng private citizens natin at mga negosyante na tataas na naman po ang ating budget, eh ang ating revenue effort ay hindi naman lumalagpas ng 14-15% ng gross domestic product, samantalang ang ating expenditure nasa 24-25% of GDP. Tuloy-tuloy po ang pagtaas ng ating fiscal deficit. Ang fiscal deficit, yan po yung sobra ng paggastos kung ikukumpara sa kinikita ng gobyerno na revenues, both tax and non-tax. Okay? So, dalawang bagay lamang po ang pagkukuhanan ng ating gobyerno. One, itaas, lalong itaas ang buwis o kaya mangolekta pa ng additional na buwis. Halimbawa, sinasabi nilang tax on text o yung iba, tax on wealth. No? Yan po ay marami nang nagsasabi na baka naman yan ay pwedeng tingnan. Ngayon, matagal po ang proseso ng pagpapasa ng additional tax burden sa Kongreso, lalo-lalo na malapit na ang eleksyon. Marami pong mambabatas allergic kapag pinag-uusapan ng pagtataas ng buwis kasi matatalo sila eh. No? Sasabihin ng mga tao, yan ang dahilan kung ba't tumaas ang VAT, yan ang dahilan kung ba't tumaas ang iba nating mga buwis. Ang pinaka-kumbinyente para sa kahit na sino mang gobyerno ay yung mangutang. Okay? Kasi kapag ka nangutang ang gobyerno, lalo-lalo na mga bonds abroad, yung iba yan, 5 years, 10 years, 15 years. Wala na sila sa pwesto. Okay? Wala na sa pwesto yung mga nangutang sa gobyerno, pero binabayaran pa rin ng gobyerno sa pamamagitan ng taxes mismo ng taong bayan, yung inutang. Okay? Pero yan ay palobo yan. Okay? At kung hindi natin may sasayos ang paglago ng ating ekonomiya, mas malaking bahagi ng ating kinikita sa isang taon napupunta lamang sa pagbabayad ng utang. Tingnan po natin ang national government debt. Ang national government debt ay is about 18.5 trillion pesos. Okay? I think March or April, 18.4 trillion pesos na ang utang ng national government. Okay? Ngayon, ano po yan? Noong po tayo bago nagkaroon ng pandemic, ang utang lamang ng gobyerno 7.7 trillion. Mm-hmm. Around 39.6% of GDP. Today, 18.4 trillion equivalent to 65.2% ng GDP. Nakita po natin yung pagtaas. Nung dati 39.6 lang ng ating kinikita ang napupunta ang utang. Ngayon ang ating utang ay 65. That's more than 3/5 of our gross domestic product. Kaya po kapag ganyan na nangyari, pakonti ng pakonti ang napupunta sa infrastructure, social spending like public health and public education. So what kind of human capital development are we going to produce 10, 20 years from now?
4: May pahabol lang pong tanong, Sir Diwa, si Chacha. Go, Cha, please.
3: Sir Diwa, kung hindi agad masosolusyonan ng gobyerno ito pong patuloy na pagtaas ng US dollar, is there really a possibility na abot tayo ng 62 or more than that? And are we seeing that this month or next month po?
5: Well, mahirap pong magsabi, no? But anything is possible. Unless the market sees some positive action on the part of the government, both executive and legislative, unless we see these positive developments, it is very difficult to arrest the further erosion of public trust and confidence in our government and of course in our economy. At ang pinaka-importanting indicator dyan ay yung palitan ng piso laban sa dolyar.
3: Oo, at para po sa mga nakikinig sa atin sa publiko, ano pa ang mas dapat naming paghandaan habang hindi pa nasusolusyonan ito ng gobyerno?
5: Well, unang-una, doon po sa mga self-employed namamasukan, eh baka po pwede po tayong sa ating may mga savings dyan, mag-invest o kaya gumawa tayo ng sarili nating mga negosyo, number one. Number two, sinasabi during this time, cash is king, no? So, bawasan po natin yung ating mga paggastos, yung pagkain sa labas, yan naman ay may iwasan. Pagpunta sa mga iba't ibang parke, pagtuturismo dito sa bansa natin at sa ibang bansa, eh kinakailangan po natin maghanda, paghandaan. Ito po yung tinatawag nating belt tightening. Mm-hmm. At yan naman ay hindi naman po ikasasama ng bawat isa dyan. Kung hindi tayo masyadong kakain, tayo po ay magiging malusog, no? At importante, handa po tayo, meron po tayong reserbang salapi, anuman ang mangyari. At higit sa lahat, patuloy po tayong mag-obserba, iparinig po natin ang ating sentimiento, gusto po natin umunlad ang Pilipinas, at magkaroon po tayo ng adherence to the rule of law, justice, at diyan po tayo umaasa na magiging masagana ang ating ekonomiya.
4: Alam niyo, Sir Diwa, ang dali din po sabihin nga na tayong lahat, ha, magtipid tayo, pati sa pagkain natin, pero kung panakakita ka na naka-buffet, habang may sigalot sa Senado, naka-buffet sila, ay sarap ng buhay, ano po. Oo, yun nga ang sinasabi ngayon ng mga takapakinig po natin. Sir Diwa, ito lang po sa panghuling punto. Yung katwiran na mas maganda yan kasi mas lalaki ang remittance, value ng remittance ng mga OFWs kapag mas malaki ang palitan ng piso sa dolyar.
5: Well, wag po nating tapusin yung ating reasoning doon sa bagay na yon. Unang-una, tandaan po natin ang pagpapadala ng ating mga kababayan sa ibang bansa, lalo-lalo sa Middle East. Once upon a time, was only a stopgap measure because we are a labor-intensive economy. Marami po tayong mga kababayan na walang trabaho. Kaya 1974, I think, Gustav Reyne's report, no, ng ILO, ang kanilang proposal ay magpadala tayo ng mga Filipino workers abroad. Ang nangyari po, sa halip na maging stopgap measure, naging central plank of labor policy, yung pagpapadala natin ng mga kababayan natin sa ibang bansa. Number one. Number two, totoo po na pag humihina po ang piso laban sa dolyar, ay mas marami ang tinatanggap ng ating mga kababayan na may mga mahal sa buhay na nasa nagtatrabaho sa ibang bansa. Pero tandaan po natin, yes, we get 1 peso or 2 pesos more for every dollar that we get from our families abroad. Mm. Pero kung yan naman ay ang sanhi naman ay magre-resulta naman yan ng mas mataas na presyo ng bilihin, mas mahinang ekonomiya, okay? Tatamaan din po yung ating mga kababayan. Uh-huh. Yes, they get 1 or 2 pesos more for every dollar, pero gagastos naman sila sa mas mahal na tuition fee, halimbawa sa eskwelahan, pagbili ng medisina, yung consumer goods and services, baka kulang pa yung 1 peso o yung 2 pesos. At tandaan po natin na yung pong pagpunta sa ibang bansa, it should be a choice rather than a compulsion on the part of our working people.
4: Opo, yes sir. Alright, so Sir Diwa, as always po, no, salamat na marami sa inyo pong maayos na pagpapaliwanag na uunawaan po namin na mas nakararami pong takapakinig natin nga sa wikang Filipino po, inyo pong naibababa sa kauna-unawang level ang isang napaka-technical at komplikadong issue. Mabuhay po kayo, sa ulitin po, sir.
5: Maraming pong salamat kasama Ted at DJ Chacha. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.
4: Amen. Yan, ang dati pong Bangko Sentral Deputy Governor, naglingkod po sa Bangko Sentral sa loob po ng 41 years. Hindi ko na po iisa-isahin pa ang kanya pong kwalifikasyon, mga kapatid, sa usaping pang-ekonomiya at pananalapi maging politika sa Pilipinas. Mga kapatid, Nabanggit niya kanina ha, hindi ho naman maitatanggi. Ang isa sa mabigat na problema po natin ay ang ating gobyerno. Nalikha din po naman sa pagpili po ng mga Pilipino. Pero mamaya po tutunghayan natin itong nangyari in the Senate. Hango din po sa naging pag-aaral at report na ginawa ng PNP, hindi ito NBI. At tignan din po natin mga kapatid, ano po, ito ngang sinasabi niya na nagbunga itong maliban sa pagpapalit po ng liderato sa Senado na kanila ho namang karapatan at desisyon. Pero yung nga yung implikasyon sa atin, yung effect sa atin, yung uncertainty, ito pong nangyari nga na gulo mismo. At nakatulong ba yung mga pahayag mismo sa publiko ng ilang pong mga senador ng bayan? True FM.

0: dito ka sa balitang walang dagdag bawas.
1: Bawat balita po ay may iba't ibang mukha, iba't ibang anggulo. Paano nga ba matutunto ng totoo?
0: At sa komentaryong hindi bias.
2: Sabi ko, andyan na tayo sa
0: buo ang kwento. Balitang may konteksto.
3: By June 30, yung...
0: Dahil dito, bawal ang fake news.
4: Sa mga issues sa bansa dito sa 1PH.
0: Dito tayo, sa totoo lang.
4: Sa House po yan, yung sinasabi yung bill.
0: Kasama si Jovi Francisco, Arisel Halili at Chick Burhel. Lunes hanggang Biyernes sa bago nating oras, tuwing alas 8 ng gabi.
5: Hi guys! Isa na namang inspiring na kwento ang inyong mapapanood.
6: Ako, sabihin ko sa inyo, lagi ko pinapapit, puro kontrabida, pero hindi ko nakalimutan. Hindi ko nakakalimutan. Magpasalamat at magdasal sa Panginoon.
7: Eto na, naiyak na naman ako. Thank you.
6: Hello!
8: Hey, one, two, three, four. Again. One, two, three.
0: Balikan ang mga nakaka-inspire, nakakaiyak at nakakatuwang kwento ng buhay ng mga artista kasama si Julius Babaw. Tuwing Sabado, 7:30 ng gabi, dito lang sa 1PH.
9: Bigyan ng mukha ang balita.
10: Our mobile journalists monitoring the situation at the COMELEC.
0: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
11: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
0: Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura.
12: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
0: Walang kulay, walang kinakampihan.
13: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
0: At wala rin inaatrasan.
14: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo, wala pong bahay sa nangyari.
15: Sa ilang lugar dito,
16: walang lumangoy.
0: Susugod sa bagyo.
17: Bahana po sa Espanya Boulevard. Opo mga kapatid.
0: At anumang dilubyo.
18: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
0: Balita man sa lansangan,
19: kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
0: O hanay ng kapangyarihan, bawat panalo.
20: Yulo fulfills his potential. It's a marvelous moment for Yulo.
0: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
21: Mobile Journal, Amy Achanza po.
22: Arles de los Santos po.
23: Denise Pagasancho po.
24: Ben Taninki po.
25: Las Paredes po.
26: Jeff Rivera po.
27: Julie Baiza po.
28: Kayla Macanta.
29: Mary Mon Reyes po.
30: Mariela Pascual po.
31: Harina!

0: coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Santone na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Max 3 Coffee, kapeng Mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Max 3 Coffee, kape, Mangosteen, sarap! Nabanggit ni Sir Diwa kanina ang ating mga manggagawang Pilipino, ano po? Sa abroad, pero sabi nga niya, hindi dapat doon ang focus mo, di ba, yung kay mag-abroad para lang mangho makapaghanap po ng hanap buhay, kasi nga dapat nga nandito po sila, nandito po tayo. Pero yun nga po, kung kayo po'y nasa abroad, ano man po ang inyong dahilan, ang tanong po namin, kayo ho ba'y panay ang padala sa Pilipinas? Kaliwat kanan ba, ika nga po ang inyong remit? May bayad ba yung kada remit? Kung gayon, mag BDO pay na po tayo. Isang remit lang sa BDO Kabayan Savings mo, lahat po ng susunod na send money transactions ay libre na. O diba, at ito po ay sa kahit na anong BDO account. Pwede rin pong gamitin yung BDO pay to pay bill sa Pilipinas kahit nasaan ka pa. Basta lamang may laman ang Kabayan Savings mo, libre na yan. Kaya download na ng BDO Pay app now na. At kung wala ka pang BDO Kabayan Savings, visit any BDO branch to open. O diba, pinaka-konbinyente, praktikal na pamamaraan ng pagpapadala ng pera through electronic digital, ika nga po. Magbukas ka lang ng BDO Kabayan Savings mo, mag-download ng BDO Pay app, libre na yan sa lahat ng BDO account. O diba, yan nga po ang alagang kabayan. And BDO is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas at ang mga deposito po insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. Yan ang alagang BDO Kabayan. Yes, sir! Nasa linya humuna ngayon si Chairman Roman Duarte po ng MMDA. Bakit? Sandali lang, ngayon po kasi manaka-naka pa bukso-buksong ulan, nabahana. Although, humuhupa naman. Kaya may tanong si Chacha.
1: Magandang umaga po, MMDA Chairman Roman Duarte. Good morning.
2: Magandang umaga po sa inyo, DJ Chacha, at kay Manong Ted at sa inyong tagapakinig.
1: Yes, it's been a while, Chairman. Maraming salamat po sa pagpayag sa panayam ngayong umaga. Chairman, nitong weekend ha, wala namang bagyo. Ang tawag nga dyan ng pag-asa ay localized thunderstorms and ITCZ. Pero may mga ilang bahagi po ng Metro Manila ang binaha. Una muna, bago po ang inyong solusyon, base po sa monitoring ng MMDA, ano-anong mga kalsada po ang binaha nitong nakaraang weekend?
2: Well, yung mga perennial po na binabaha na mga kalsada tulad po noong doon sa may Amoranto at yung iba pa po, mga dati na pong binabahayan na dahil yan po ay mga pababa pang lugar at naiipon po yung tubig. So, unti-unti naman po, may mga ginagawa naman po tayong pamamaraan para po at may mga piniplano na gagawin po dyan para po once and for all, mawala po yung tubig. Tulad po kahapon, pinisita po ni Secretary Binsison yung Araneta Avenue na isa sa mga piringyang na pinapa. Pero dahil po doon sa ginawa nilang draining na malaki, ay naibsan naman po yung pagbaha at hindi po nagkaroon.
1: Oo. Chairman, bukod sa Amoranto, bukod po doon sa sinasabi ninyo doon sa Araneta, dito po ba sa may Cubao, sa may ilalim, madalas din pag nag-uulan, bumabaha dyan? Kamusta? Ano pa yung ibang major roads na binaha last weekend?
2: Ilan lang naman po yung bumaha. At kalimitan naman po, gutter deep lamang. Like dito sa Ortigas, nagkaroon po ng gutter deep na tubig. Pero again, yan po mga lugar na yan ay meron na po tayong mga piniplano na mga pamamaraan para po huwag tumaas ang tubig. In fact, meron na po tayong nagawa dito po sa Shaw Underpass at sa Magallanes Mantray, DJ Chacha.
1: Oo. Yung pong sa Amoranto na binabanggit nyo, hanggang saan po umabot yung tubig, pati yung sa Araneta?
2: Sa Araneta po, wala na nga pong tubig. Sa Amoranto po, umabot po na hanggang tuhod.
1: Ako medyo. O, ilang oras po bago humupa yung baha doon?
2: Mga 30 minutes lang naman po na wala naman po yung tubig.
1: So ngayon, Chairman, na ito, nakikita na natin ngayon na hindi pa full-blown talaga na ano ito, pag-uulan. Saglit pa lang yun, ito na po agad yung epekto. Paano po yan? Ano na ngayon ang ginagawa ng MMDA para masiguro pagpasok ng tag-ulan, mga ilang araw po sakali, ayaw man natin kung may mangyaring pag-uulan na ganun, ano pong mga solusyon na ang nailatag ninyo para hindi magbaha, especially on major roads?
2: Well, unang-una po dito, inuna po natin ngayong pag-araw yung maintenance po ng ating pumping station. Pangalawa po dyan yung ating bayanihan sa Estero kung saan patuloy po by administration ay nag-dredge po tayo ng mga waterways. In fact, naka 4,300 cubic meters na po tayo ng siltation na naalis na out of 25 esteros ay 47 na po. 25 na target, naka 47 na po tayo. Yung mga drainage cleanup naman po natin, tuloy-tuloy po. Pero again, tulad na nabanggit ko, meron na po tayong mga ginagawang surgical method kung saan per area ay inaaral natin kung anong ang sanhi ng baha, anong pwedeng solusyon. In fact, dito po sa EDSA show, naglagay po tayo ng sumpit at pump. Okay. Ganon din po sa EDSA Magallanes. Kaya expect po na hindi na po tataas masyado ang tubig po dyan sa dalawang lugar na yan. Ito po ay by administration din lamang po namin ginawa. Meaning kami po ang gumawa. Pinili lang po namin yung mga materials.
0: Okay.
2: Para po tayo makasipit.
0: Apo.
2: Pero yung long-term solution po, tulad po dyan sa may Amoranto, meron po kasi tayong AIIB-funded na project, yung nature-based solution kung saan po tayo po ay gagawa ng mga bio-retention, underground cistern, rainwater catchment. Yan pong tubig na pupunta po dyan sa Amoranto kasi nga po medyo mababa talaga yung lugar. Ay inaaral na po na i-catch muna doon sa may Amoranto Stadium. Tempor, nagawa po tayo ng cistern dyan. Doon muna po paagusin yung tubig. Tapos eventually, ipapump out po yan pag tumigil yung ulan. Ang gumagawa po ng feasibility study natin para po dyan sa mga nature-based solution ay yung pong Haskoning ng Netherlands. Alam naman po natin, ang Netherlands mababa pero hindi po sila binabaha. So, yan po ay complementary din po yung mga ginagawa po ng DPWH, Carter, and DJ Judge.
0: Yung nga po, kaya ho lang kami tumawag ngayon nga, no, bilang pag-aalam din para po sa kahandaan na, ng Metro Manila. Ano ho, habang may baramdam na po na magtatag-ulan na. Sir, Chairman, yung pong binabanggit nyo na mga ito hong ating mga pumping stations, ang deadline po na bago na hiningi ng MMDA ng gobyerno dito po sa ating utang sa World Bank tsaka sa Asian Infrastructure Investment Bank, dapat po matapos na by November 2026. Yes,
2: opo.
0: Sir. Opo. Ngayon po kasi ay...
2: Linawin ko lang po, Kated. Dalawa pong components po kasi yan. Ang nasa MMDA po ay yun pong minimization ng solid waste, which is on track naman po kami. At yung isang component po, yung mga upgrade ng pumping stations at yung construction ng new one ay nasa DPWH po. So, yung sa amin pong parte ay on track po na matapos naman po namin yung programa na funded po na World Bank.
0: Apo. Pero sir, mawalang galang lang po, ah, whether yan po ay MMDA o DPWH, palagay ko po iisang gobyerno lang po kayo. Ano po? At dapat po dito dahil po ang benepisyaryo po ay ang inyo pong area of jurisdiction, palagay ko po hindi naman ikakasama ng loob po ninyo na mag-follow up siguro doon sa implementing agency kasi yung pong sinasabi ano po, no, na dalawang po dapat ito eh. Oo.

0: cannot speak on behalf of DCWH. Pero sa monitoring naman po namin at sa amin po mga coordination meeting, on track daw po sila na matapos yung mga projects na yan.
1: Opo.
0: By November 2026. Ang masasabi ko lang po, on our behalf, yung sa MMDA na component, ay on track po kami at baka nga po matapos namin mas maaga.
1: Opo. Hindi ho ba yung pumping station kapag po natapos na? Malaking tulong nga ito kasi tutulong siya to pump, no? Opo. Kung para doon sa pagtaas ng tubig, meron kang pump na tutulong sa'yo para ibuga mo yan, palabas na po ng Manila Bay eventually. Sir, ito ho bang pumping station? Sa inyo ito, turnover ito pagtapos na?
0: Opo, sa amin po yan itinaturnover at opo, kami po ang nag-ooperate at nag-maintain.
1: Yun, opo. Kaya nga po, importante ho dito na ang MMDA, ano din po, kahit pa paano, nakabantay. Kasi at the end of the day, kayo ang end user, di po ba?
0: Opo, at in fact, kami po ay in close coordination nga with DCWH at nagtutulungan po kami, especially sa technical aspect.
1: Opo. Sige, so sa ngayon po sir, pag come ito hong tag-ulan natin na panahon, hindi pa po ready ito pong binabanggit natin na mga for upgrade at pag-aayos po ng pumping station, Chairman.
0: May mga natapos naman po na mga upgrade. Yung lamang po siguro nakapending ay yung pong mga bagong pumping station po na apat.
1: Opo, o sige po. Okay, naunawaan po namin yung mga challenge nga po dito, pero isa nga pong ating adikain nga na matapos na po ito para po sa kapakanan ng ating pong mga mamamayan sa Metro Manila. Salamat po, Chairman.
0: Salamat po at magandang umaga po sa
1: inyo. Thank you. Yan po ang ating chairman ng MMDA, Chairman Romando Artes. Kasi alam niyo ho, ang pakialam po natin dito, kahit na po kayo taga Hulosulu, o kayo po ay taga dyan po sa bayan ni Speaker D sa Isabela, o kayo po ay taga Aparicagayan, mga kapatid, umutang po tayo dito ng $500 million. Katumbas yan ng 25 billion pesos para po sa Metro Manila Flood Management Project. At dyan, mga kapatid, nagsimula ito, utang ito, panahon pa po ni Pangulong Duterte. At dito, mga kapatid, ano po, meron po tayong counterpart dito na $84.79 million. Hindi ko na po babalikan pa ito, pero yung po ating gusto malaman, nasan na ang mga proyektong ito. Ang tagal naman matapos magmula nang ito inutang. Ito
2: siya,
1: po
2: Lobby.
1: Mga kapatid, 2017. Ano ba ng mga anong taon na ngayon?
2: 2026.
1: So 9 years na po. Whoa! Hindi pa rin po siya tapos.
2: Ikaw naman.
1: Hindi ba?
2: Okay lang 'yan. Wala pa namang isang dekada.
1: Opo. Hindi ba? Kaya nga sabi ko ni Sir Diwa Gunigundo kanina, ang problema talaga ng bayan na 'to, mawalang galang lang po gobyerno.
2: Oo.
3: True.
2: Ang sarap niyong pakinggan ni Chairman, mag-usapan.
1: Restraint, ano? Mga kapatid. Ano ho? Sige, pag-usapan natin to. Sandali po lamang, ha. Ito po naging press conference mo kahapon ng PMPCIDG. At yung nga, ano ho, ano ba ang kanilang klaro na findings? Abangan!
4: Every day, may chance manalo ka sa Cebuana. Mag-transact lang sa Cebuana Luwilier at makaisa ka sa two.
5: Purpose of travel?
6: Where are you staying?
7: Where are you from?
8: Chicken or banana?
9: Who are you?
7: Is that your final haircut?
10: Hirap makapasok. Dito madali. Zoom Signal Super. One login, one subscription. From multiple streaming apps na. Signal Super. All you need is one.
11: Ang mukha ng balita ay pagbibigay ng kakaibang perspective tungkol dito sa story ang tinatalakay natin, no? Kada araw na naglalahad ng kakaibang anggulo, kakaibang punto de vista mula sa isang mobile journalist. Sila ang nasa gitna, sila ang nasa puso ng bawat storya. Sila mismo yung kumakausap dun sa mga tao at sila mismo ang nandun kung nasaan ang aksyon. Kaya mahalaga yung mga mobile journalists kasi from their eyes, from their ears, from their understanding, mas naikukwento nila ng tama kung ano yung mga may kabuluhang istorya na tinatalakay natin sa mukha ng balita.

0: Mula pa nung pandemya, narito na sila. Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura, walang kulay, walang kinakampihan, at wala ring inaatrasan.
1: Sa ilang lugar dito sa mga lumangoy,
0: susugod sa bagyo at anumang dilubyo, balita man sa lansangan o hanay ng kapangyarihan, bawat panalo, pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
2: Mobile Journal, Amy Achanza po.
3: Arles de los Santos po.
4: Denise Bodisanto po.
5: Bentarinki po.
6: Las Paredes po.
7: Jeff Rivera po.
8: Julie Baiza po.
9: Kayla Macanta.
10: Mary Monreyes po.
11: Kayla Pascual po.
12: Hey. Hey.

0: FM.
1: Uy, oras na muna, 9:03 ang tamang oras at ipo sa ating lahat ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. www.mayetdelarosa.com. Visit their website and Facebook page. Ayan, nasa screen nyo po ang QR code, mga kapatid, dahil open na for franchise ang Mayet de la Rosa. Sabi nga kanina no, ni Sir Diwa, nakausap natin, para sa mga may trabaho, ang kinakailangan gawin ngayon, mag-invest. O ayan, may franchise na po ang Mayet de la Rosa. Samantala, hati din po yan sa ating lahat ng St. Louis College Valenzuela. Parents and students ng St. Louis College Valenzuela ay halos 5 dekada na po na nagbibigay serbisyo sa larangan ng edukasyon. Mayroon po itong iba't ibang antas mula preschool hanggang college. Bisitahin po ang kanilang website www.slcv.edu.ph or di kaya po ang kanilang Facebook page, St. Louis College Valenzuela. Preschool, grade school, junior high school, senior high school hanggang college, meron po sa St. Louis College. Bati muna tayo ng magandang morning ano, bago yung ating ito nga po pagtingin dito sa nangyari po kahapon na presko na inilatag nga ng DILG kasama po dyan ng DOJ, PNP at maging si Palace Press Officer Attorney Claire Castro ng mga nangyari sa Senado last May 13. May mga ipinakita po silang timeline at meron din pong CCTV na naipakita kahapon, mga kapatid. So mamaya antabayan na ninyo itong pag-explain ng ating partner na si Manong Ted Filon sa issue na iyan, mga kapatid. Batingin ko muna ng good morning, nakatutok sa atin ngayon si Paul Samarita, yung kasamahan natin dyan sa news desk. Inaantabayanan na daw nila ang sasabihin mo ukol sa naganap na presscon kahapon, partner. Hindi ba may i-explain ka kamo?
2: Anong i-explain?
1: Oh, inaabangan na nila.
2: Sandali lang.
1: Nagsidatingan na sila ulit. Nandiyan na sila. Oo, our comment section is under attack. We are under attack.
2: Go ahead. Ito ho, tinatawagan lang natin, ano, Dimps, andyan na ba si Dimple Carpenter, alright, bago natin nga ito, kasi para magkaroon na po tayo ng panayam, importante po ito, pero ito muna, hindi ho maitatanggi nga ngayon, di ba ang mahal na nga po ng halaga ng presyo ng petrolyo, Direct Grace, eh kaya naman ho, ang sakit sa ulo, lalo na sa pagnenegosyo, kaya panahon na na mag full electric vehicle sa inyong fleet lineup. At dyan, sagot kayo ng Photon sa dami ng model options. Full electric passenger vehicle? Aba eto, sakto ang Traveler Sierra EV van. Pwede rin itong panghanap buhay, di ba, pang UV Express? At Coach Bus EV sa maramihang sakay. Nako! Full electric na pang-deliver, may panalo ang Harabas TM300 EV at ang bagong i7 Transvan Cargo EV. San ka pa? Pati po yung mga electric trucks meron din. Sagot ka ng Tornado EV Light Duty at ng EST 6x4 Tractor Head Heavy Duty yan. Zero fuel cost, wala ng change oil. Available pa, mga kapatid, ha? Ang spare parts nito. Dagdagan mo pa ng 19 years of Photon experience in technical services. Electrify your business. Go Photon Electric. Punta na kaagad sa Photon dealer or call 0999-999-9998 for inquiries. Oh, diba? Electrify your vehicle. Pang negosyo. Photon, right? Photon Electric. Mainam kasi, girl, na atin na makapanayam po si Senator. Nasa ganun po, mailatag po natin na mas mabuti ito pong issue na atin pong gusto rin pong liwanagin. But, baby girl, kung ikaw din nakapanood kahapon ng press conference, kasi ako pinanood ko po live ito no, habang nasa Malacanang sila and nag-notes din po tayo. At yan din po, mga kapatid, ay laman po ng report kagabi ni Ma'am Maricel Halili. Although sa kanya pong report, because of limited time, alam niyo po yun, kapag go sa mga newscast, limitado yung oras. So, yun po lamang po maaaring laman ng kanyang report. Pero kung atin po itong hihimayin at aaralin, medyo may mga punto ho naman talaga doon na may mga ilang pangkatanungan na dapat na masagot. Alright, and then, mga kapatid, yung pong tanong at the end of the day, right? Talaga ho bang under attack ang Senate nung panahon na iyon? So mamaya siguro baka mag-presscon din po sila sila ang ilang mga mambabatas natin at na naman mga tuwiran, no? Hindi ho natin maitatanggi sa kanila yan, yung kanilang karapatan. Maitanggi at kung ano-ano pa hong sasabihin. But definitely po, ito ho, sa wika pa po nila, Attorney Biboy Malaya, Attorney Chod Delphine, Attorney Junjun Salazar.
1: Ano sabi ng mga abogado?
2: Attorney yung ating magandang abogado dito sa ating...
1: Si Attorney Zion Vargas.
2: Na ang kanilang wika dyan ay rest ipsa loquitur. Diba? Yung mismong CCTV ay makapagpapaliwanag
1: will speak for itself.
2: Kitang-kita na po. Although wala siyang audio, pero yung visuals nito, makikita mo na. Klarong-klaro na. Alright, sige. So, kami po'y nakantabay para po sa pumayag kahapon. And we are so privileged na makapanayan po siya. Ngayon po'y miyembro ng minority, si Senador Erwin Tulfo. Abangan!
0: This is Vice Ganda. Sa Game Zone, totoo ang bawat laro. Exciting ang kompetisyon.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama si Jen Galvez, Rico John Ferrer, at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon, sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 1395 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings!
5: I'm Chef Lau, the Rocker Chef!
6: Let's get it on!
5: Ang bilis tumakbo! Hoy! Itay mo!
7: Tagal-tagal naman ang kalaban dito.
5: Ano?
6: Lau!
8: Sumobra pa! You choose which ingredient.
9: Bukas pa tayo mga kakain.
8: Anong gagawin mo ngayon?
10: Pantikim lang.
11: Wala tayong oras. Ganantik pa muna yan. Kailangan taste good.
5: Suga. Ay! Are you okay?
8: Medic? Do we have a medic?
10: Oh my God, ayaw nung tumigil. Yeah.
11: Feel of pressure!
12: B1079 Red Horse Beer in Uman Wisdom.
13: Pag swak sa bulsa, swak ang saya.
12: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
14: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsible. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: responsibly.
1: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly.
2: True FM.
3: True FM. Kami po kasi merong scheduled interview kay Senator Erwin Tulfo. At kahapon nga po, agad kaming nagpasalamat sa kanya sa pagpapaunlak po no, sa panayam na ito na napaka-importante. Pero kung ngayon po ay bigla siyang abala o magsasabi na hindi na siya pwede, eh naunawaan po namin. Naintindihan po namin kung gaano rin po ka-abala, lalo na sa mga panahong ito, ang mga senador. Ano po, meron tayong mga katanungan sa kanya na sana nga po ay maaari niyang masagot. Lalo pa ho at sa kanya mismo nang gagaling ang mga impormasyon na panggagalingan po ng ating mga katanungan. Sa oras na 13 minutes now after 9 o'clock, hatid sa atin yan ang Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Zantone na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, ha? Boss Mastery Coffee, kape, mangosteen, sarap! Right, atin po munang simulan and kapag in case mag-okay si Senator Erwin, hihinto tayo sa ating pinagkakabalahan o ating ginagawa, ha? Okay, ngayon, simulan lang po natin to sa report ni baby
4: Maricel.
3: Girl, ni Ma'am Maricel. Alright, ito yung kanyang lead-in ika nga dito ho sa balitang ito. Mga kapatid, ito ho ating panggagalingan at sa ating pa rin pong paghimay sa isyong ito. Hawak ko din po yung inilabas po nila ano na general timeline of events noong pong May 13 in the Senate, mga kapatid. At ang ating pa rin pong mga ginawa pong pag-aaral, hango din po sa ating naging panayam kay Retired General Aplasca at maging sa mismo pong sinasabi ng kalihim po ng DILG, Chief PMP at ng kalihim ng DOJ. Girl,
4: narito nga po mga kapatid, hindi raw totoong under attack ang Senado nang magkabarilan noong Miyerkules. Kung ibabase nga daw sa kuha ng mga CCTV, kitang bumaril si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca kahit wala naman daw tao. Kasunod po niyan, pinatatawag po ng PNPCIDG ang mga tauhan ng Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA, kabilang ang operator ng CCTV. At eto nga po, para ihatid ang balita, Maricel Halili.
5: 5 p.m.
6: Sa kuha ng CCTV na inilabas ng DILG, makikitang dumating ang 29 na NBI agents sa GSIS main building ng 6:17 p.m. noong May 13. Kasama nila ang ilang security personnel ng GSIS. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, humiling ang pamunuan ng GSIS na maproteksyonan sila ng NBI. Dahil daw yan sa panawagan ni Senador Bato de la Rosa sa kanyang mga taga-suporta na magpunta sa harap ng Senado para mapigilan ang nakaambang pag-aresto sa kanya. Nasa loob kasi ng GSIS compound ang opisina ng Senado.
5: The GSIS contains billions of pesos of worth of artworks that are displayed in their walls. Had there been an overflow of people going to GSIS, the losses would have been incredible.
3: So, ayan, so tayo po muna hihinto doon ano po sa part na yon kasi po nag-okay na sa atin si Senator Erwin. Ito po ay napaka-importante at siya po ay abalang-abala. Kaya mamaya po, babalikan natin mismo yung report na iyan ni Ma'am Maricel Halili. Magandang umaga po, Senator Erwin. Good morning.
7: Ay, magandang umaga, paring Ted at DJ Chacha. Good morning.
3: Opo. Sir, meron po kayong statement ano po itong weekend na binabanggit po ninyo na di kayo po ang minority will question sa session po ninyo sa kahapon Lunes, yun nangyari nga pong insidente in the Senate. Nag-abang po kami nung Monday and even yesterday, parang wala po pa po yatang tumatayo concerning that, sir.
7: I believe mamaya pag-uusapan niya na parang Ted, siguro before may planned caucus po yung minority before the session mamayang hapon, pag-uusapan yan. Pero to my understanding kasi over the weekend, na may tatayo at magkikwestiyon, lalo pat sa gabi, Paring Ted, lumabas na nga sa video yung pinresenta po ng DILG doon sa CCTV na wala talagang putukan or exchange of gunfire, kundi parang isang side lang nagpaputok. So, yun po yung gusto nating tanungin mamaya sa floor. Siguro kung wala pong titindig and with the permission of the minority leader, ako pong tatayo doon, tatanungin ko po, ano ba nangyari talaga? Kasi base doon sa sinabi ninyo paunang ulat, lalo na po ni Senate President Cayetano, na meron pong under attack po yung Senate, pero doon po sa video na ipresenta kahapon po ng DILG at PNP, mukhang wala naman po, mukhang isang direksyon lang po yung pagpaputok. So, kailangan po nating malinawan at matanong, Paring Ted.
3: Opo. Sige po. So, mamaya po, sir, dadaan muna kayo sa Minority Caucus para pag-usapan ito. Meron ho bang mga, kung inyo mamarapatin lang, meron ho bang mga ayaw na ba itong pag-usapan? Meron ba mga ganung issue na kasi nga po nalagay po sa bad light ang Senate at mas mainam kung hindi na lang po ito balikan? Ano ho bang sabi-sabi?
7: Hindi po eh. Kailangan po talaga natin ng straight answers po, dahil nagtatanong din po yung taong bayan. I mean, nagsalita po yung bilang Senate President, bilang leader po namin, si Senator Alan Peter Cayetano, na una niya pong sinabi na nagkaroon po ng putukan, under attack po ang Senate. Eh, hindi ko lang po alam, kaya kailangan natin marinig ang paliwanag niya po mamaya bakit sa report niya Sergeant Atanza Plasca. Baka mali din po ang report sa kanya ni Plasca, sinabi na under attack ang Senado. Yun pala, mukhang lumalabas na ngayon sa CCTV. Eh, hindi naman po. Isang direksyon lang yung putukan galing po sa amin, sa loob, sa Senate. So, gusto po malinawan ng mga kabayan natin. At saka gusto ko rin hong malinawan at tatanungin ko po mamaya kung wala pong titindig, bakit po nasabi ka agad nila na may kinalamang kami sa putukan na yon dahil maaga kaming umalis. Wala na pong caucus sa Paring Ted eh. Kasi nung umaga, sabi po sa amin, all members caucus. Ibig sabihin, minority, majority. Banda pong alas 4, binago po yon. Ang sabi po sa COS ko, sabi eh, hindi, majority na lamang. So ano pang gagawin na Manong Ted kung hindi naman kami kasama sa caucus? So you might as well go home, Paring Ted.
3: Opo. Sir, yung pong nangyari nga ano, at that time po naman, wala pang suspension order from Ombudsman, ano, wala pang kay Ginoong Aplasca. Ano ho ba ang standard dyan sa Senado or sa Kongreso for that matter, yung after operations report? Alam niyo ho yun, di ba kung ikaw yung USAA, gagawa ka ng official report, ano, sa inyong version, ano ba nangyari? May ganun ho bang ginawa si Ginoong Aplasca? Meron bang ganong isunumite sa mga miyembro ng Senado?
7: Wala nga po, Paring Ted eh. Wala hong ganon. Nag-aantay din kami sa minority. Hindi ko alam kung binigyan sila sa majority. Mukhang wala din yatang report the following day or Monday. Hindi ho kami binigyan ng report kung ano ho talaga ang nangyari. Yung report na nakukuha lang namin ay sa media po at saka ika nga sa social media, sa mga radio, TV, sa mainstream media. Yun lang ho nakukuha ho namin.
3: Opo. Sa ngayon ho ba, sir, after the press con kahapon sa Malacanang, na inyo rin po siguro napanood na at nabalitaan, meron ba hong ano, nakakuha ba kayo ng kopya? Kasi meron silang ano ho, actually extensive na pati timeline, etc. May kopya na ho kayo ng report nila mismo officially? Wala pa?
7: Wala pa po. Yun nga po yung kailangan ho na yung pag-usapan na mamaya, Manong Ted, tungkol ho dyan. Kung mag-aantay din po yung minority ng report. Kasi ang isa po nga dapat namin tanungin, kasi sabi po, joint daw po yan yung DILG mag-iisasagawa ng investigasyon. Ang Senate meron din. Gusto ko namin malaman sa minority, ano nangyari doon sa resulta ng investigasyon din ng Senado na ipinag-utos po ng aming Senate President.
3: Opo. Kapag ho ganyan na kung sakali po sa inyong pagtayo, kumamarapatin lang po ninyo, Senator Erwin, pagtayo po ninyo, on what privilege? On what
7: most
3: account?
7: It's a manifestation po. Anytime naman po, siguro after the roll call, pari na pong tumayo at magmamanifest po na we need an explanation. Ano po talaga nangyari? Mm-hmm. Yun po ang gagawin po namin. Kung hindi po ang minority leader namin ang tatayo, eh ako po ang tatayo siguro mamaya para tanungin po ang Senate President. Dahil sabihin ko, kakaiba yung statement na inilabas ninyo at official statement na Senado yung bilang Pangulo ng Senado. Iba naman yung sinasabi ngayon ng DILG, ng Executive Department. Eh ano ba talaga? Yun ang gusto natin malaman.
3: Opo. Sir, dito po sa ano, no, sa inyong napanood na report, mga nasa pahayagan, etc. Kayo ho ba, sir? Well, again, ano po, kung mamarapatin po ninyo, Senator Erwin, did you care to at least visit the site kung saan po naandun yung mga NBI agents at nandoon, kung saan daw ho nagbukas ng pinto si Aplaska at nagpaputok po ng warning shot?
7: Hindi ko na ho binisita, paring Ted, pero base po doon sa extensive naman po yung coverage, pati po yung NBI, meron din po silang mga video na inilabas sa social media at sa mainstream media. So, tinignan ko na lang, kinumpara ko na lamang ho, eh, sinasabi nga na wala naman hong parang galing na mga paputok o basyo. Actually, parang Thursday pa lamang no, in-interview tayo ng media after that incident. Eh, nagsabi na ho tayo, nagtatanong na ho tayo, bakit na dapat titignan din ng SOCO yung area kung saan naroon ng mga NBI, kung meron din bang na-recover ng mga basyo. Dapat, di ba, parinted, dapat pumupunta din sa kabilang panig kung merong exchange of gunfire. Dapat may mga basyo din mapupulot sa kabila. Eh, parang wala yata, parinted, ang mga basyo na pulot dito sa loob ng Senado.
3: Opo, meron po din, ano, may actually report din po mismo ang PMP kung ilang mga basyo, anong mga basyo, at yung mga barrel na pinanggalingan, except yung kay Aplaska daw po na hindi sumipot sa PMP to surrender yung kanyang ginamit na firearm. Ang punto lang po kasi nga doon, Senator, ano ho, unang-una ay yung bang lugar kung saan naka-standby ang sinasabing NBI agents at nagbabantay because nga daw po sa panawagan mismo ng GSIS management na tulungan sila to secure the area kasi baka daw ho magkaroon quote-unquote ang people power, ay yung bang area ngayon, whose control? Sino ang may jurisdiction doon? GSIS ba? Yung ba perimeter po GSIS ang may hawak? O hawak pa rin po ng Senado?
7: Hindi. Opo. Senado po, parang Ted, eh. Kasi base sa explanation naman, ang may susi lang po, ang makakabukas ay yung Senado. Galing sa Senado, hindi po galing sa GSIS. And base po sa explanation ng NBI, kaya po binabarena yung para lalagyan po nila ng bars. Eh kung gusto pong wasakin po yung pinto, dapat ginamitan po lang ng crowbar para matanggal po yung lock, makapasok, may access sila. Hindi po eh. Ang susi lamang ay galing po sa Senado. The only way to makadaan ka, galing ka sa GSIS, eh, bubuksan mo from the Senate.
3: Opo.
7: Ganun po yun eh.
3: That is the ground floor, Senator. Yung pong merong drilling na sinasabi. Sa ground floor yun. Opo. Ang aking tinutukoy po, yung second floor area ba na kung saan nga pinaputukan ni Aplaska yung mga MBI. Kasi ang report...
7: Ganun din po to my understanding, parented, na lockout ang ika nga tiga GSIS. Hindi po makapasok doon sa Senate building. Ang the only way na kami pwede pumasok, it's true, the Senate, papasok ka po doon sa GSIS.
3: Mm-hmm. Opo, ang sabi po, anyway, kasi po kahapon sa report, nalinaw na that area pala ay GSIS area, kumbaga yung mga ahente ng NBI na andoon sa area na sakop pa ho ng GSIS at hindi pa nga daw Senado kasi ang claim ng nila Aplaska nasa ano sila area ng jurisdiction ng Senado. Well, anyway, ito nga po nga ano ay meron ng report ngayon. So sir, ang kung sakasakali po ba pagtayo po ninyo kasi po ang hinihingi ng iba ay magkaroon ng independent investigation. Kung sakasakali po kayo ngayon na meron na pong report partially ho kahit papaano ang PMP at saka DILG, wala hong involvement dito ang NBI. Kung kayo pong tatanungin, kung mag-iimbestiga, kung meron pa pong mag-iimbestiga, sino ho kaya ang karapat dapat ngayon dito?
7: Dapat po siguro ay isang ahensya po na walang kinalaman sa hindi attached sa Senate, hindi rin po attached sa NBI. Siguro po isang body na i-establish o itatatag ng pamahalaan para ika nga makuha po natin yung totoong storya. Kasi syempre, yung sa executive, iba naman po yun. Iba yung kikwento noon dito sa amin sa Senate, iba rin. Pero Kung ako tatanungin parang Ted, kailangan siguro ng isang independent body siguro talaga ang mag-i-investiga dyan aside from the PNP. Siguro baka po pwede yung ating AFP, may mga investigator naman sila dyan, may mga member sila ng intelligence community, baka pwede dahil yung AFP po hindi naman po kasama dyan, hindi po sila privy dyan sa nangyari na yan. Pero kung think of it din, meron din naman kasi lang contingent na Philippine Marines dyan sa Senate. So, ewan ko parang Ted kung sino ang pwedeng i-top ng gobyerno ngayon at this point para mag-investiga.
3: Opo, pero hindi sa inyo bang palagay kung sakali man po no itong inyong napanood mismo po na perhaps clips no ng press con kahapon, hindi ba ho kaya ano tingin niyo po ay competent na or impartial na ang ginawang investigasyon po ng PNP dito po sa kanila po, kasi ang PNP nag-imbestiga and they gave the report to DOJ for proper disposition, will that hindi pa ho kayo kontento sa PNP na lang po mag-imbestiga?
7: Parang Ted, kung ako natanungin mo, lumalabas kasi sa report, nung unang report pa lamang, nung Sigwada, immediately after ng putukan, lahat po ng reports po ng media, parang lumalabas na sa isang lugar lang nang galing ang putukan, dito lang sa loob ng Senado.
3: Mm-hmm.
7: So tama naman po yung report ng media natin na galing ang putok sa loob ng Senado. Kung ako po tatanungin, siguro para makalma lang ho siguro, parang Ted, kaya ako nagsabi na isang independent body, parang yung kabilang grupo naman, ika nga, masatisfy din, syempre isipin nila na kayo-kayo nagtatakipan dahil sa gobyerno kayo, etc. Kayo minority, identified kasi ganito. But as well, siguro, isang independent body na hindi siya pro-admin, hindi rin siya pro-Duterte, kumuha ng isang independent group na mag-imbestiga. Para masatisfy lang po, ika nga, dahil yung may nababasa na po ako ngayon, Marin Ted, kanina pang umaga, siguro sa kabilang grupo, yung kabilang kampo, ito na sisinungalingan nyo, sinasabing gawa-gawa, nag-usap na, ika nga, nag-usap-usap na, para ganun na lumabas na masira, ika nga, yung liderato ni SP Cayetano.
3: Ano mag-usap-usap na? Ano ho yun?
7: Baka nag-usap-usap na raw, yun po yung nababasa ko po sa social media ngayon na baka nag-usap-usap na raw yung mga ahensya ng gobyerno, parang lalong sirain itong mga majority bloc. Wala naman hong ganon, hindi ko alam kung may ganon. Pero sa tingin ko po, yung report pa lang kagad ng media immediately after the incident, talagang lumalabas na po. Malino, tayo parang Ted, tayo mga nasa media, alam naman ho natin yung totoong mga balita or yung mga pekendos na balita. So far, nandoon po yung media. So, paano po magsisinungaling
3: ho yun? Okay, sige po. Meron na po pahabol na tanong si Chacha. Ano po, Senator Erwin Gocha?
4: Yes, Senator, kahapon sa press con, sinasabi po ng DILG at ng PNP, hindi pa sila sigurado doon sa mga paratang na yung nangyari sa Senado ay staged. Kayo po, ano ang komento nyo doon?
7: Ayaw ko naman po sabihin stage, DJ Chacha. Yung sinasabi ko lamang po na mukha yung mga putok lahat ay galing po dito sa Senado. Ang kailangan imbestigahan, ano po nag-trigger? Nag-trigger ba ito? Kasi marami pong spekulasyon lumalabas po ngayon. Kaya nagkaroon na ng putukan para makatakas si Bato. Pero kung titignan po natin yung timeline, yung oras po ng putukan, nandun po si Bato. Yung sinasabi, lumabas lang si Senator Bato bandang alas 2:30 na. Siguro baka yun po smoke screen para mag-stand down man po yung mga NBI, umalis na po sa GSIS o kung sino man po nagbabantay doon, para ika nga medyo maluwag-luwag na po, hindi na po ika nga yung security around the Senate. So kaya po siguro nakalabas po si Senator Bato. Yun lang po yung nakikita ko. Maring ginamit yun na smokescreen or to divert attention. Pero not necessarily sa oras na yun ginamit yun para makalabas si Senator Bato. Kasi alas 2:30 pa naman lumalabas sa timeline. Lumabas po siya ng Senado. So palagay ko parang to stand down lang siguro para ika nga back to barracks yung mga NBI or what have you, kung sino man po doon, para ika nga medyo lumuwag yung security sa perimeter po ng Senado.
4: Oo. So, balikan ko po yung sinabi nyo, smoke screen ginamit yung insidente, smoke screen sa pagtakas. Paano po ulit?
7: Parang ganun. Hindi, pero not necessarily that very same moment umalis po si Senator Bato. Parang ginamit smoke screen po yon para yung attention po ma-focus dun sa barilan, ma-focus po. Lahat po tayo nakaglo doon na lumalabas po very first a few moments after that incident. nagka-exchange of gunfire. Ang ating mong paliwanag dahil sabi po ni SP Cayetano, we are under attack. So akala nga po talaga namin kahit kami sa minority, ba't naman ganun? Ba't naman nilusob ng NBI ang Senate? Eh, wala ng respeto. Pero malinaw po lumalabas ngayon, hindi naman po nilusob. So yung conclusion, sa akin lang naman po ito, tinitingnan ko na eh, maaari pong smokescreen ho yun. Kasi alam ho natin na mahigpit, nandun ho yung NBI bago po yung putukan, nandun sila dahil naantabayan lang si Bato. Eh after that po, mukhang nag-stand down po ang NBI. Yung iba po, umuwi na sa kanila mga barracks, headquarters po nila. So wala pong natira. Kaya nagkaroon po ng locks doon sa security, sa perimeter po ng Senado. Kaya nakalabas po ang Senador De La Rosa.
4: Oo. Senator, how do you feel now na hindi lang dito sa Pilipinas, maging internationally, pinag-uusapan ngayon ng Senado? At ito po ang imahe ng buong Senado sa ngayon dahil sabihin na natin, involving one senator, Senator Ronald Bato De La Rosa.
7: Hindi. May mga kaibigan ho ako at kaanak na tumawag din ho. Sabi gano'n na nasa balita nga po, nasa kung ano-ano mga ABC, CNN, BBC. Yung po nangyari ho dito na lalong nawala ng credibility daw. Eh, may mga putukan, nilusob na lang kung sino-sino ang Senado. So sabi ko, iniimbestigahan pa yan na kailangan nating malaman yung katotohanan. Now that makita na po, malinaw na... Hindi ko alam, DJ Chacha or Paring Ted na mas lalo bang nakakahiya ito na parang ika nga lumalabas niya. Sabi nga ng iba, tingin ng iba na stage po ito, mas lalo nakakahiya.
3: Sige po, so Senator Erwin, aantabay po kami mamaya sa inyo po sinasabi nga na inyo pong paggamit ang inyong pribilehiyo para maghayag ng inyo pong kaisipan at damdamin dito po sa napaka-importanteng isyong ito na damay po tayong lahat. Yun ho bang Blue Ribbon Committee, ano pong balita ninyo, Senator? Sino po ang mangunguna ngayon?
7: Wala pa pong binibigay, Paring Ted. Ang inuna lang muna ay yung mga committee ng defense, si Senator Jinggoy po yun. Wala pa hong binabanggit tungkol po sa Blue Ribbon. Ang binanggit din yung health, Committee on Health, si Senator Bongo. Pero dito po sa BRC, wala pa po silang binabanggit. Isa po sa mga importante po yan na committee.
3: Oh, sige po. So again, sir, salamat po ha. Despite your very busy schedule this morning, kami po'y nakasingit sa inyo at muli kaming tatawag po at manonood kami mamayang hapon sa mangyayari po sa plenaryo. Salamat, sir.
7: Maraming salamat, Paring Ted, DJ Chacha. Good morning.
3: Thank you. Senator Erwin Tulfo, 9:35. Magbabalik kami agad-agad.
1: True FM. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo na.
0: B1079. Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
8: Pagswak sa bulsa, swak ang saya.
0: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
0: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
10: Pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosip, teleserbisyo para sa Pilipino.
11: Pag komportable ka na sa buhay mo, money does not buy happiness anymore.
12: The purpose in my earning money is to make sure that my children and my grandchildren will not go hungry and they will have good careers.
13: Mas magaling magnegosyo yung alam niya hawakan yung sweldo. You have to build your character.
14: Yeah.
13: Ito masabi ko.
15: Your surname is Ayala.
13: Yes.
15: And you work for Ayala.
13: Yes.
15: Are you related with the Ayalas?
16: When my father was on his deathbed, he told me and my older brother, I'm not leaving you much. Study hard and get a good education.
17: Tandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.

0: be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Padcore.ph.
1: Sign up and play now at Bet88.ph and get up to 8,888 pesos daily bonus. Bet88, your ultimate playground.
2: Every day, may chance manalo ka Cebuana. Mag-transact lang sa Cebuana Luwilier at makaisa ka sa 240 daily winners ng grocery, gas, o pambayad ng bills. See posters for details. Promo runs from May 18 to August 17, 2026. Free DTI Fair Trade Permit number FTEB 256600 Series of 2026. Supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
3: True FM, ating balikan po ang report ni Maricel Halili, and then abangan niyo po ang ating diskusyon, napaka-importante sa isyung lahat tayo, hindi may pakialam dito, lahat tayo damay dito.
4: 5 PM.
5: Sa kuha ng CCTV na inilabas ng DILG, makikitang dumating ang 29 na NBI agents sa GSIS main building ng 6:17 p.m. noong May 13. Kasama nila ang ilang security personnel ng GSIS. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, humiling ang pamunuan ng GSIS na maproteksyonan sila ng NBI. Dahil daw yan sa panawagan ni Senador Bato de la Rosa sa kanyang mga taga-suporta na magpunta sa harap ng Senado para mapigilan ang nakaambang pag-aresto sa kanya. Nasa loob kasi ng GSIS compound ang opisina ng Senado.
6: The GSIS contains billions of pesos of worth of artworks that are displayed in their walls. Had there been an overflow of people going to GSIS, the losses would have been incredible. So,
5: bahagi ng preemptive measure ng GSIS maintenance ang pagdidrill sa kanilang mga pinto. Kabilang dyan ang pinto na kumukonekta sa Senado at GSIS main building. Pero paglilinaw ni Secretary Remulla,
6: none of the NBI agents had tactical gear with them. They did not have a battering ram. They did not have provisions for shape charges to breach any door.
5: Nasabihan din daw ang Senado tungkol sa pagdidrill.
6: So hindi gulat nito, because conspiracy theories were abounding, but they were duly informed.
5: Nakunan din ng CCTV ang pag-inspect ng NBI agent sa outdoor canteen hallway at kalayaan garden ng GSIS. Dalawa sa kanila ang naiwan. Pasado alas 7 ng gabi o ilang saglit bago ang putukan, narinig sa Senate premises sa second floor ang drilling sa first floor ng GSIS main building. 7:44 PM, nang i-assemble ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca sa Senate premises ang mga Marine Security, PNP, PSPG at OSAA security personnel. Ikinasa nila ang kanilang mga baril. Matatanda ang sinabi rin ni Aplasca na meron silang aarestuhin.
6: General Aplasca did it in full view of the press. In full view of the press, he gave the order of the lock and load, and he asked them to follow. He allowed them to follow up to a certain point. In normal situations, if there is a perceived confrontation, you will clear the building of all personnel because of possible stray fire.
5: Papunta na sila niyan sa target area o ang pinto papunta sa outdoor canteen area hallway at kalayaan garden ng GSIS kung nasa ng dalawang NBI agent. Kita dyan si Aplasca na may hawak na mahabang baril. Lumapit siya sa pinto kasama ang ilang OSAA security. Bandang 7:46 PM, nagkagulo na sila. Ayon kay Remulla, posibleng ito ang unang beses na nagpaputok si Aplasca.
6: We assume that this is the first time shots were fired by General Aplasca.
5: Ilang saglit lang, namatay ang ilaw sa lugar at nagsiatrasa ng ilan sa kanila. Pumorma ulit si Aplasca at binarilang bintana. Pero ayon kay Remulla, wala naman silang binabaril.
6: Mind you, there was nobody there. There was no shots being fired at them. After the last fire,
5: sinundan ulit yan ang putok ng isa sa mga kasamahan ni Aplasca. Sa labas naman, makikitang kumubli ang NBI agent at saka nagpaputok ng cover fire. Pero ayon sa PNP, lumalabas sa investigasyon na karamihan ng tama ng baril sa bintana ay galing mismo sa Senado o sa kampo ni Aplasca.
7: On the outside, wala tayong makikitang bullet hole going inside the building. Okay, so and per our ballistics examination, those 44 fired cartridges came from four firearms. So meaning, meron tayong apat na shooter.
5: Ang tanong, may pag-atake nga ba talaga sa Senado? gaya ng ginigiit ni Senate President Alan Cayetano. Ang malinaw ayon kay Remulla.
6: Pagkatapos ng 6 na araw na masusing pag-imbestigasyon, paghagila po na lahat ng available videos, interviews, affidavits, ay marami po kaming conclusion na nakuha. For the record, all evidence points that there was no attack on the Senate.
5: Una na rin sinabi ng palasyo na hindi inaatake ang Senado. Ipapakita pa sana ng PNP ang CCTV ng pag-alis umano ni Senador Bato de la Rosa madaling araw ng May 14. Pero nagkaroon ng technical issue kaya hindi ito na-play. Ang naipakita nila ay ang picture ng puting Fortuner palabas ng Senado na pag-aari umano ni Senador Robin Padilla.
7: It shows the Fortuner, white Fortuner, and personalities going out from the Senate. Particularly, makita natin doon ang Senator Bato and Senator Padilla.
5: Tumanggi muna ang Department of Justice na sabihin kung sino-sino ang posibleng may liability sa mga pangyayari. Pero ang lahat daw ng ito na i-report na nila kay Pangulong Bongbong Marcos. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5.
3: Salamat na marami, the beautiful and the generous Maricel Halili. Ma'am, salamat sa gift.
4: Oo. Okay. Nakain na natin yung padala ni Tita Masya.
3: Salamat,
4: thank you.
3: Salamat, Ma'am Maricela. Kahapon nag-overtime kayo ha, sa press con na ito. Go ahead, Madam Chair, please.
4: Yes, Mr. Chair. Dito nga po sa press con kahapon na naganap, nandyan po ang DILG, nandyan ang PNP, ang presensya ng DOJ, and even po ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Para po sa akin, tatlo po ang ipinapakita nito, mga kapatid. Unang-una na muna, at this time, makikita natin, hindi na lang ito basta sabi-sabi. Meron silang pinakitang CCTV at ano nga yung sinasabi ng dati nating kasamahan na si Gus Abelgas, hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Siya pa nagsabi noon?
3: Tama. Si OJ Diaz.
4: Okay. So una,
3: sinungaling ang ebidensya.
4: Paano ulit yung pagkakasabi?
3: Ito, pakinggan mo. Pero 9:44 na.
4: Oh, sige, mabilis lang ito.
3: Go ahead.
4: So ito na nga po mga kapatid. Una, mas bumigat po yung pressure para dito kay Aplasca. Bakit? Nung una, mga sabi-sabi lang sa pagitan po yan ng NBI at ng mga senador, maging ni Aplasca, na sino ang unang nagpaputok. Doon sa CCTV kahapon, kitang-kita na natin na talagang galing po sa hanay ng mga sergeant at arms o ni Aplasca, yung unang putok galing talaga sa kanya. Malinaw na po yan. Pangalawa, nalagay sa alanganin yung mga senador na nagpipilit na sinasabing we are under attack.
3: Paano nalagay sa alanganin?
4: Eh kasi nakita naman natin kung sino ang una nagpaputok doon.
3: Because of this.
4: Hindi ba? Pag sinabi nating under attack, sino ba ang inaatake? So doon po sa video, okay, base po sa aking pagkakaintindi, malinaw na hindi inaatake ang Senado. Posibleng pwede yung nangyari kanina sa sinasabi ni Senator Erwin Tulfo, baka kasi ang naiparating sa ating mga kagalang-galang na mambabatas galing kay Aplasca ay inaatake sila. Kaya ganun din po ang naging pagsabi nila sa publiko. Okay. Ngayon mga kapatid, na meron ng CCTV na nakita kahapon, ano ang basihan nga ba? Kailangan magpaliwanag yung mga nagsabi na we are under attack. Saan galing yon? Ano ang basihan nyo para sabihan nga we are under attack? Sino ang nagbigay ng impormasyon na yon sa mga senador na nagsabi that they are under attack during that time? Pangatlo, lumalawak po ang usapin ng mula sa putukan papunta sa accountability. Hindi na lang po ito tungkol dun sa isang gabi ng kaguluhan, mga kapatid. Tungkol din ito sa parang nagiging malinaw na ngayon sa atin, sa publiko na nakakapanood, kung ano talaga ang nangyari sa Senado noong May 13. Hindi pa final verdict yung kahapon, malinaw din pong sinabi yan ng PNP at ng DOJ, pero malaking turning point po ito na ang NBI nasa GSIS, walang tactical gear na suot ang hanay po ng NBI, walang pumasok sa Senate office o walang pumasok sa Senado. Malinaw na ang unang putok ay galing po kay Aplasca. At malinaw na noon nagpaputok siya, walang banta sa buhay ni Aplasca. Kaya ngayon, ang tanong ko lang din po, kagaya ng iba siguro na ito ang nasa isip, was the Senate really under attack?
3: O baka
4: na under attack ba ang publiko ng maling naratibo? Yan po'y tanong lang naman sa akin, mga kapatid.
3: Inatake ng mali na kwento Doon sa punto ng ano, girl, ha, ng not stage, if you recall, si Ginoong Aplaska, tinanong ko din siya na kung ito ba stage, kumbaga nagkuntsabahan sila. Pati ho si Ginoong Cayetano, sinasabi niya, kung stage, ang galing ko naman, pati NBI nakausap ko. Tama. Pati NBI nakakuntsaba niya. Paano naging stage yon? Maari nga pong hindi yan stage, no? Pero mga kapatid, nung panahong yun, sa pangyayaring yun, na si Aplaska may control sa sitwasyon, hindi nga kakuntsaba yung NBI, kasi nga maaaring malabong kakuntsaba mo. When you are in control of the situation, pwede ka nang gumawa ng gusto mong gawin sa adikain na gusto mong mangyari. Katanungan po lamang yan, di ba? Pero ito ho, mga kapatid, bottom line dito, girl, no? Bottom line. Ano ho ba ang klaro? Una, yung pong panawagan ni Senator Bato, pinangambahan ng marami kasi nga daw baka lusubi ng Senado, madamay ang GSIS. Bakit? Sabi nga po, ang dami doong mga paintings na bilyon na ang halaga. Naku po, baka magkaroon ng looting. Nanggaling po yan sa kanila. So, minarapat nila mag-secure ng mga lagusan at magdagdag ng karagdagan pong security. Dito po sa timeline, kasama na po yung coordination doon sa mismong retired general din na siyang in charge sa seguridad ng GSIS complex. Pangalawa, mga kapatid, yung pong pag-aayos sa mga pintuan, hindi biglaan. Sabi po mismo, well coordinated sa maintenance division ng Senado. Hindi yung meron kaming ikinagulat na mga nagbabare na etc. Hindi daw po. Well coordinated. Yung pong NBI agents na sinasabi pong pinaputukan, o sabi po ni Senator kanina, di ba may susi? Sabi ni Aplaska walang susi. Naalala yung sa panayam ko, kaya maganda mapuntahan yan eh. Kasi nga po, sa ating hindi na ipaliwanag sa ating panayam sa kanya, hindi po ba, sino ba ang may control doon sa area ngayon? Di ba papunta nga ng kantin yun, kung kayo familiar dyan, ito nga yung bridge. So sinabi po kahapon din, yung lugar na iyon, yun po ay sakop ng GSIS. Hindi ba? At kung may CCTV nga na hango din po sa report kahapon, may kopya at doon po live yung Senate, nakikita nila na ang ginagawa ay nagkukuyakuyakoy, nakaupo doon po sa lugar na iyon. So klaro po, ito yung naklaro kahapon. Again, hindi to kwento, hindi to haka-haka. Ito po ay hango sa CCTV na mismo nang gagaling in the Senate. Alright, yung pong sinasabi na order na lock and load at yung kanya mismong pagkasa, ang sabi po sa atin ng Ginoong Aplaska, kasi Ted, mabilis ang mga pangyayari na para bagang biglaan po ito. Kitang-kita po sa video, di ba, yung relax, tama, yung pagkasa, and then kinausap po yung mga Marines, magkasa kayo, lock and load kayo, na para bagang be battle ready. Habang relax po yung sitwasyon na iyon, wala pa pong anuman pong tensyon, yung media nasa likod. At nang tumalikod siya, kita po sa video, yung media po sumunod lang sa kanya. Ang sabi nga po ng SILG, ang sabi po ng iba nag-observe ba, parang there's something odd. Hindi po ba? There's something odd na alam mo nang pinag-battle ready mo itong mga to. And then yung media, yung merong visuals niya, cameraman mismo po, ang laki ng cameraman dala ng taga-media eh. Nakasunod po sa kanya. Bakit hindi mo naisip? Hindi ba? Na ang unang procedure to clear the area or the entire building. Ito po yung klaro. Nagpaputok umano si Aplaska ng tatlong beses. Nakita po ito doong sa yung usok. Alright. Nag-cover ang mga ahente. Cover fire po ang tawag nila. Umatras sila at pumutok po ng tatlong beses. Pero hindi sa direksyon ng Senado. Ngayon mga kapatid, si Aplaska po nag-withdraw pero pumutok sa direksyon ng GSIS kahit na po walang visible na kung sino ang kanyang pinuputukan. Nag-jump pa yung barrel. Nung nag-jump yung barrel, inayos po ng kanyang assistant. Nag-jump ulit and then inayos po ito. Yan po ang actual na atin po nakita and yung po sinasabi mismo na walang bullet hole papunta sa Senate side. Ang lahat po mga kapatid ay doon sa GSIS side. Si Aplaska po hindi sumipot para dalhin yung kanyang ginamit na armas for ballistics ng PNP para po sa kaukulang investigasyon. So mga kapatid, ano po, eto ho muna. So, nangyari itong insidenteng ito sa timeline mismo po ng pulisya between 7:46 between 7:46 hanggang mga pasado 7:49 sa kanila pong timeline dito. Ngayon, meron pong Facebook po si Ate Aimee. So ito pong si Ginoong Cayetano, nag-Facebook live siya ng 20:01, meaning ito po ay alas 8 ng gabi, 7:46. So maaaring assuming po, no, ano ba ni-report niya Plaska? May narinig silang putukan, rat-rat-rat, paggamit po ng automatic rifle. So ano ba report na tinanggap niya sa panahong yon? Pero ito pong si Ma'am Aimee Marcos, nag-Facebook post po, nag-Facebook live ng alas 9:37. Dumating itong si Secretary John Vic alas 8:30. Tama? Sa record rin po ng timeline po doon sa Senado. Gusto niyo hubang mapakinggan ang sinasabi ni Ma'am Aimee nung panahon na siya po yung nag-Facebook Live? Sandali lang po. Meron naman kami importanteng paalala. True FM.

0: Gusto niyo bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon?
1: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip, yung way of thinking natin. Kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Tama, mali. Eh kung mali ang tinanim mo, mali rin aanihin mo.
0: Sa buhay, always think positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan, Tyler Servicio para sa Pilipino.

0: So I know it's your job to ask a question, but you will tell me pagka may nagpaputok na warning, hindi under attack yun? My God!
1: Pag may nagpaputok ng warning shot, hindi under attack yun. So, kung isipin mo, no, maaring sa ano ba tawag doon, nagkulang na
2: ako. Bugso ng damdamin.
1: Bugso ng damdamin mo, nasabi mo yun.
2: Oo.
1: Pero lumipas na ang higit na ang ilang oras,
2: kinahapon
1: na,
2: oo,
1: yun pa rin ang iyong, hindi ka pa rin nagtanong
2: yun
1: kung ano
2: man. Yun pa rin
1: ang
2: statement mo.
1: Yun pa rin
2: mo
1: ang gusto mong, kumbaga, paniwalaan po ng iba. Eh, mag-aalas 10 na.
2: Ituloy mo, huwag mo kaming binibitinabiti na nga.
1: Eh, mag-aalas 10 na.
2: Ituloy mo na. So, ayun ang
1: si
2: bugso.
1: Si Idol Lord, baka
2: okay lang kagal daw. 2 minutes.
1: Ano sinumisabi okay? Pag namimuhang ka, ikaw lang, ha?
2: So, bukas na ito?
1: Ha?
2: Bukas na yung continuation?
1: Ha? Oo. Bukas eh, alas 10 na.
2: Sayang.
1: Hindi ba? Kaya nga po, muli mga kapatid, ha? Sabi po, ito po ay report muli na isunumiti po ng PMP. Sabi po ng Senator Erwin, mas maganda raw po. Alam niyo ho mga kapatid, no? Pag pinag-usapan po natin dito yung impartiality, maaari mong pagdunahan na ang lahat. Kasi si Aplasca, retired general yan. PMAer din yan. Hindi ba? Si Nartates, PMAer din yan. Alam niyo ho yun? Oo, kung duda sa duda, ang atin lang po dito, maaari sabihin na, depende yan kung ano gusto mong resulta eh, right? O sige, so kung si hindi paniniwalaan tong PMP investigation, saan din magbabase ang investigator? Sa CCTV pa rin, ang basic. Maliban na lamang kung ibang version ang panonoodin mo, di ba?
2: Edited version.
1: You know? Okay, anyway. O sige, dyan po lang humuna ito. Ang atin lang po dito mga kapatid, sabi po ni Ginoong Diwa Gunegundo, iwan natin sa ating lahat ang diwa ng kanyang sinasabi. Yung nangyari sa Senado noong May 13, yung pananagutan doon sa mga lumabag ng batas, klaro na meron na po. Ang tanong, may mananagot na naman ho ba doon sa mga opisyal ng gobyerno na dapat nga po magpahinahon sa lahat at maging puang para po sa rhyme and reason, eh sa halip na makatulong para doon, sila pa ang nagpakaalat po ng mali na impormasyon. Na siyang nagbunga naman ngayon ng napakabigat at masamang imahe para sa kabuuan ng bansa. Mga kapatid, hindi pa ho tayo tapos sa usapin na ito. Bukas po ay Webes na, at kami po ay aantabay mamaya sa pagtayo po ni Senator Erwin kung sakasakali man in the Senate, po ito ay pag-uusapan po nila. Mga kapatid, sabi nga po natin madalas sa ating programa noon pa, ikaw at ako,
3: the NSAC.

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin

0: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: We don't stop the music.

0: maayong adlaw. Kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
1: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula ug basketball mihunong.
0: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
1: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
0: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
3: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip ko sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butik.

0: Shabas's radio time. It is now 1:29.
1: Time check brought to you by
2: RH Super. Ang shot ng tropa.
3: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
4: Pag swak sa bulsa, swak ang saya.
3: Tama, Red Horse Beer. Sana sulit.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
7: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
8: May mga gapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanikbawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
9: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa

0: That song was brought to you by
1: Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer, inuman wisdom.
2: Pagswak sa bulsa, swak ang saya.
1: Tama, Red Horse Beer. Sana sulit.
3: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
5: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate. Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na. Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, sa Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast.
6: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Hi. Hello. Good afternoon, Philippines. Good afternoon, Region 8. Hello, world. Mayong hapon kaninyong tanan, mga gala. Maupay nga kolob, kumusta kita ka tanan, mga kasangkayan? Maray na hapon kanindong gabos. Kinaton tanga na kita maupay nga panlawas. Sugod man ha, maupay nga panginabuhi. Sana waray may mga inaabat ha, kasi itong paso, sobra-sobra nga na di natin tingnan paguran. Sana waray may dahayo sinisipon, trangkaso, ubo, o ano pa man nga baga diri maupay karamtan. Tiyo mga pangyayki ay hapagyan, asyaring pa man. No? Importante, pag herot, permih, tapan lawas. Kay lawas, diri to kay duro ka mabaskog. May gapitong pagluya. Prevention is better than cure. Okay. Mga kapatid, samok na kun talaga yung Pilipinas. Ang butano na yun eh. Hindi naman nagkakaturuhay. Di ka nga korte, nga di ha senado, ha kongreso, iba pa nga mga ahensya at gobyerno. Sige lang, tulatong talayin nga dito, era baga panakas. Mananakas gapin eh. Mani kita, di man kita yung mananakas pag pinanmili. Basta may kwarta, pipili yung good. Tangang papadayon at pinilitay. Ito ni kung yan yung maglulubad. Alitay na good din eh. Yan na, may ada ko ugsak masingan ni, may ada ko yung kistorya. Ani yara yung istoryan, preparation, prepare at gagastuhon. Ano? Sabi naman ka mo, diri servisyo. Pero ikaw yun, warit mo sir servisyo. Salapi, inirestoryahan. Alo, gandito. Iniihap na niya nga daan, kunhain it, paraliton ngit diri. Grabe ano, na talaga mangyayari sa buhay. Wala, pili na lang ka mo, kaya dimit na pupulsan ngin pinapalit kita. Low pressure area, kasangkayan, posible mahimo. Ha, Pacific Ocean. Iton katapusan yan ang simana inin bulan hiton Mayo. Low pressure area, ha? Hindi nakakabuti. Nakita ito ng mga low pressure area. Importante, pamalandong lang kita pag-ampong nga dito mga kalamidad. Alam, paghihapon kasangkayan ng mga himang rawon, yan ang kulob. Dagmit man lito oras, ano? Ginuhuyop, kalibutan yan, ha? Mamay ka lang. Nahuna ko ito, nagaging adlaw nga Lunes pala. Kikitaon ko, Miyerkules na ngayon yan, ha? Ah, manliwat. Oo, kapit sa 20 na. Miyerkules nga adlaw. Magpaluyaluya lang ani, diri maging mabaskog, tawaray. Pati timlawas, lulupiga na. Ay pagpaluyaluya kay bahing kadakpon. Mapariho ka kan bato, nagkakurawara na yan ha. Taga mo sa bato. Mga taga-usig ng kamara, naghati-hati na ng tungkulin sa impeachment trial kontra kan Vice President Sara. Sige, bantay ko niyo nga, di ka mo mapalos. Makalusot nga rin, nga Sara mo tayo. Panadlagan na lang kami. Tataguan kung may da pa. Mabulos-bulos naman ini, ano? Maray na gudadahin eh. Eh, sigurado man ini, mabulos. Kung makalusot, nagbag-o na, ano? Bag-o na, naliwat itlidira ito di tayra. Ha? Kaya di tira mga report. Ang mga congressman, nag-mamlon. Basta kwarta mamlon. No, nag-kona, kanya-kanya na. Kunin ito na makaputini. Ano tira mga responsibilidad? Di dahiton impeachment trial
kontra kan Vice President Sara Duterte. Ikaw ito, Adi. Ikaw, Didi, ha? Mga congressman ito. Dito liwat yan ang Senado, liwang gihap. Hinot na kapatid Blue Ribbon Committee. Yan ako rin. Nag-block na. Di rin na blue. Liniwanan na. Hey, Blue Ribbon Committee Chairman, Ping Lacson. Ha? Liwanan na? Hey, paboritong natahira. Naliwanan naman. Hino naman tada yan ha. Blue Ribbon Committee Chair, Pia Cayetano. Ano? Kapatid sa kapatid? Laman sa laman. Ay, nako. Mugulainit kinabuhit politika ng mga politiko. Ika nga nin makasakay, huwad ka. Okay, sige. Ganon talaga ang buhay. Habang may buhay, kasama ang buhay-buhay. Eh, upon gan ito rin ng mga buhay-buhay. Di ka nga ni, makabantay, tayo ka't liliwanan. Ito yan na. Pero let maharang magkulit ha, Kongreso. Asinado, mayada. Philippine National Police, ano yan, kadiuntaan niya di ka ng PNP. Kinumpirma nga lumakat si Senador Bato de la Rosa, Senado, sakayhan sa rakyan ni Senador Robin Padilla. Kaya natragad na ito. Niramit ito magpartner. Kung hindi yung partner liwat, kung hindi yung baga napupusuan, papriyaman ka mga senador, natural. Kung hindi nabuli, kamot ito. Ugo, pan. Office of the Vice President, kumpirmadong nakarawat na ang nasomon tika ang impeachment court. Susumo na. Vice President Sara. Sigurado matenda rito. Kung baga siya man. Supreme Court, ibinasura ang hangyo ni Senador Bato de la Rosa ang temporary restraining order kontra han ICC, International Criminal Court, nga arrest warrant. Alright, good. Basura, good. Hindi mga dara. Presuhala ito. Pag-grupo nila ka mo, adi man ni Bato, ni Digong, nga ni, ino pa ito siya? Nga Aeropod. Ni Bunggo? O kon ni Robin Padilla? Sinasi man Robin Padilla, mga po diyan nga ito. Hala, pag-grupo ka mo, bayain ni Senado. Tuyo man la. Okay, sige. Alain pagyapon ka sangkayan ng mga himang raon tagan lain eh, mga kapatid. Relax lang tayo. Ganon talaga ang buhay. Ganon talaga ang init ng politika. Mayroon na. Mayroon ni impeachment summon ni Vice President Sara. Okay. Senador Robin Padilla ng Senador Bato. Ada kay natural lang kagawas malita Senado. Marcos clarify Manila's place in Japan. New ano nangyari karagsin yun niya? Ha? New defense. Aray gadudog, ithapon, mabinuligo nito, nadiritin sa amok. Anong taman nito? Kay, ganun naman talaga ang buhay. Kung sangkay kita, ithapon, buutan ithapon. Pero barang tayong lutit nga hapon. Kay, nadiritin nung nga, sharing po man, traidor. Ay, natural, kung bisamihin, nadiritin traidor. Marcos Lisa declares 475.93 million net worth. Bongkod. Ibaliwat. Mamay kalahi ito. Damo lo titira ini.
Eh, gano naman talaga. Kunin ito ada pader, hapuder. Kung sino ang nasa puder, yun ang leader. Ganun ba? Hmm. Prosecute, prosecution forms. Mga grupo ininira for Vice President impeachment trial. Natural. Ay, no, wait, mag-iri, magbuburoblig, hiragan lang ahaw ito. Sino pa ba? Ah, di ba? Okay. Laman sa laman. Dugo sa dugo. Di ba? Ganun talaga yun. Hindi maiwasan. Di maiwasan. LTO nag-issue ng show cause order laban sa driver ng isang Nissan Navara na pick-up na sangkot sa malagim na insidente sa Visayas Avenue sa Quezon City. Mamulugod na LTO yun. Pinanda ako pulugod din eh. Pira-pira lang talaga. Muna iniyan na ito ang sitwasyon. Kura na talaga yan, ano? Itong tatrabahon tul-tul. Waray, puros na pag buhay-buhay talaga. Yung bibinanta yan. Basta manakop. LTO pa. High patrol group pa. Sus, gino. Tagal na. Parang ganun. Parang ngayon ka lang. Bakit ngayon ka lang? Senate President Alan Peter Cayetano posibleng may command responsibility kung iniutos nito. Okay. Natural ganito. Inutos na mag-warning shot ang USA ayon sa isang senador. Kaya hindi rin mga warning shot, naging lulusob, naging rurba na nga niyan, portahan. Bakit tinukukay ni Pia Cayetano? Kalilisang kulba lang daw. Parang malilipad ito nga. Magbubuto-buto na. Tural ka, kalasan ka. Labi kong nga daan rumbuhay mo. Dere maupay, di ba? Oras sa Bugos ng Pilipinas, alas 4.31 na. Ilang, engineer, sige, ingatan ko, anahay mo. Makabalik kita, kataliwan lading patalastas.

Himang Rawon. Himang Rawon. Ano ang mga isyu ngan istoryahon nga ginhimang rawan niya na? May kalabutan ba kita? Kinahanglan ba paghimang rawan? Dini hataramdan. Himang Rawon. Atun paghihisgutan, panginginan noon, ngan klaklaruhon. Himang Rawon. An iyo magiging giya, hakalamragan han istorya. Himang Rawon.

Okay. Ngari di kasangan kasangkayan, may dadi di gumawas nga balita, no? Nagresign usang congressman, party list, one tahanan party list, man, nagbitiw, nagresign ka congressman, ah, manliwat. Okay. Karagsin yun, uyon niya ito ng impeachment. Ha? Giniklaro hini nga diri konektado ha impeachment ang rason niya paggawas como kongresista. Talaga. Giniklaro nga niya paggawas como magbaralaod ni hadto anay number one tahanan party list. Kung ito yan, one, katapos tahanan party list. Congressman Nat Aducado. Iti apelido, ano? Aducado. Oras niya, Aducado. Aducado, no? Ini Congressman Aducado. Kapag kena, hindi na ang kanyang boto, pabor. Diri itong karagsin yung nag-resign niya kay diri, pabor niya. Kumbaga, bagay kay kontra, nag-resign diri. So, diri niya, paboran niya yung boto, pag botos mismo, diri paboran impeachment ni Vice President Sara Duterte. Diri itong rason an iya paggawas ko mo magbarlaod. Simple lang ayan ano. Sigon kan Aducado noon. Pero nakabulan niya nga inin nakaka-experience hindi rin maupay panlawas. So ayan ay hilo. Oo. Ngan kakapoy. Yun. So, kinanglan na daw niya magpailarom in medical check-up. Ay may ada history in sakit. Anira, siyempre, pamilya. Ang may ada liwat niya, asthma. Wow. Ganun lang kasimple. Bata paliwat ini. Oo. Bata pa ini congressman one tahanan party list Nat Aducado. So meda ni inaabot ay panlawas. So meda pa ni asthma. Si Aducado ay kabilang sa 257 na mambabatas na bumoto pabor sa impeachment ni Vice President Sara. Ha? Ganun ba? Ngayon. Kahit sa ngayon. Parang hindi rin ganyan rason kasi siyempre tiyan panlawas. So, upodihan 257 nga mga magbarlaod nga bumulig, bumuto. Pabor nga niya kan inin pagkontra, pabor yan impeachment kontra kan Vice President Sara Duterte, no? Sinuportahan ang kaalyado ng mga Duterte na si Senador Bonggo ang kanilang partido noong 2025. So, bisan kung baga sumuportahiya nga do, mga Duterte, labi na kan Bonggo, bisan kung pag inanoon ni partido, kung di katatagan, iya, din 250 million, ano't imo? Adto ka kung naadi kahit gutom. Tura na, adto ka kung politiko ka, manginginang lang kahit gatas. Parang at yung mga tao, di mapabor ka nga dito. Ganun naman talaga yan.
dah kongreso kan, oh, ganun talaga ang ano yan eh, kalakaran. Kailan ka mo siya matitiba ha? Atong lainin, mga nag... Ay, naku, pera-pera lang talaga yan. Hmm. Inamin niya na may ilang taga-suporta mula sa Cebu, Mindanao, na nagtaka sa kanyang buto, ngunit nilinaw niya na walang pressure kaugnay ng impeachment na nagtulak sa kanya para magbitiw. Yun. Pare ka rada katagi, doy. Alam mo nang pera-pera lang.

land use panel. Land use panel ngayon niya. Oo, ngayon. Karating ng bata, no? Ang pagbibitiw ng dalawa ay alinsunod sa term sharing. Wow. Imo naman, iya naman, ako naman. Para kano kan sambo. Ako naman, ako naman, ikaw naman, ikaw naman. Diba? Pero tama ko lalewat, dapat unta. Ako naman. Diba? Ikaw naman, ikaw naman. Ako naman. So may na ngayon yung term sharing sa kanilang mga kasamahang nominee, mga nominees sa kani-kanilang partido. Mo ito may mga prinsipyo. Ay, anay, kahumang ko, pero malay ni katuig, imo naman. Ayaw tayo ni pag ininbug-usa kay pareho kita nagsiservisyo. At sabot, tunga kita. Ayun. Awantan. Sige. Maulang taklikod, nag-uubo ko, may kuhika, medical na lang. Prason. Damo la. Mga patutsad. Aray ganadog, yun yung mga propartido. Hindi rin nagkakaaras yan. Hindi. Meron naman talaga muna. Diba? Okay. Mga pa nalang itong didduhayar. Hindi niya itong noray pambutun. Pero hindi pa nag-uuso din. Hindi kay sakay ko dira kung nino boss. Diba? Sige. Nari kita kasanggayan. Iba pa natin yung mga himang raon niya na nga Miyerkules ng edisyon. Nga di kita iti ba? Mapasok talaga sinado. yan ni Francis Marcos. Ano luti ni? Alias Francis Marcos, Leo Marcos. At siyam na iba pa. Oo. Nadagdagan. Huli. Okay. Aram ka naman ini. Pero ang panahon na ito nga, nagpamarmarkos ini. Pinatagulugin yung bugas. Oo. Naman pa nagkaradakop na. Nadagdagan pa ng paglabag sa Republic Act number 11917 o Private Security Services at Industry Act ang mga reklamong inihain mismo ng Criminal Investigation and Detection Group sa ADG sa Quezon City Prosecutor's Office May kahapon ayon kay alias Francis Leo Marcos at siyam pa na iba pa. Okay, kunin ni Sarawai, malutin niyo Marcos. Ito ay matapos o manong ayun, madiskubre ng mga otoridad ang umano'y unauthorized man practice of private security professional ng nasabing mga individual kahit wala silang valid na license to exercise security profession. Matuyong gapin yung ano? Ang ganaliwat yung dakpon. Biska Mamaro Marcos. Diba? Ito ay matapos o manong madiskubre na mismo. Ano diskubre na nga yan? Waray ko di yung mga tama, mga valid license to exercise security profession.

Patuloy namang nakipag-ugnayan ng National Police Commission, APOLCOM, CIDG at iba pang ahensya ng gobyerno para masigurong umuusad ang investigasyon at prosecution sa lahat ng mga kasong kinakaharap mismo ng nasabing mga individual. Yun, Pudne Marcos. Matatandang inaristo si alias Francis Leo Marcos dahil sa 12 counts ng cyber-related unjust vexation sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act of 2012. Dakop, huli. Eh, sarawa yun lagi. Yung tala. Ayaw eh. Ayaw talaga. Ayaw sumunod sa batas. Yun. Yun ang sinasabi ko. Balit. Ayan, una nga, nidamo na niya mga violation lagi. Ha? Pero kay... Aray, hindi man pwede. Ganyan. Mag-imuhin mo ka ba yung imo? Boy, no. Mga kasangkayan, hindi man amoy na yung bibiniling kanina, engineer. Hindi man. Para makita natin ni man. Philippine Air Force kinumpirma nga nasa kanila ang bumagsak na aircraft sa Benguet kaninang umaga. Logado. Excuse me po. Man. Okay, kunot. Dito po. Mubay nila kay Warini. Inawat ang kinabuhi. Kaya Roman Intalon. Ay, nakong buhay talaga. Kinumpirma ng Philippine Air Force na isa sa mga trainer aircraft ang bumagsak sa Kabuyal. Ano ba talaga yung lugar? Ah, doon sa Tuba Benguet pala. Yun. Bumagsak kaninang umaga, mga alas 10:30. Ayon sa Philippine Air Force, bumagsak ang nasabing aircraft habang nagsasagawa ng navigation training flight kung saan nagsasabi na ito ay sasakyan na may 2 piloto. May sakay na 2, ano yun, 2 piloto? Co-pilot lang ito siya. 2 sakay na piloto. So, 2 piloto. Ayon sa Philippine Air Force, ang nasabing aircraft ay isa sa 10 eroplano na umalis sa Fernando Air Base sa Lipa City patungong Baguio City. Nako. Oh. Agad nang nakipag-ugnayan ang Air Force sa mga lokal na pamahalaan at sa pagkikipag-ugnayan sa pinakamalapit na airbase na sa naturang lugar. Yun. Ikaduan. Ano po dira pilot? Umuusad na sa ngayon ang investigasyon para malaman ang dahilan ng nasabing aksidente. Tiniyak naman ang Philippine Air Force na naglabas o maglalabas ito ng update sa kanilang
tanggapan kabilang mayroon na silang mga impormasyon dito. O, kabilang dyan kung may impormasyon na. So far, wala pa naman. Okay, sige. Kado ano. May mga may kalay ito. Kusat. Bublag. Pero waray man report nga may inawat ang kinabuhi. Ano? Anduha nga piloto. Anyway, sige. Pasalamat na lang kita nga waray talon inawat ang kinabuhi. Ang hirap talaga ng ganyan. Kaya kung usahay natagya, di ba? Maupay itong panahon. Pero so far, kinang na ito, mapanginaan ko din maupay. Ano kung ko ng rason, ang hinungdan siya rin paman. Hala, ay paghihapon ka sa kain, ganun lang kita sinado, anay. Senador Ping Lacson na nawagan sa publiko na manatiling mapag-matyag. Okay, kinanglan. Binantayo nito mga tao. Yan ang pareho yung mga parang inuot mali niyo yung mga tao. Yan ang kaging liwanan ka na, Senador Ping Lacson, ni Pia. Ha? Oo. Bugto ni Alan? Ganun ba? No? Muna ini din ni makikita na ni dalaga niya na dita Senado. Yan yung pagkunit pabor ng diri pabor. Ay nako. Sige. Ah, sige. Kauyo, may da na ni mo lead kunhay ni Senador Bato? Waray ko lead. Pero itin bi ay may da na lead kunhay ni Bato. Kaya nagiyakan niya, pagkasakay niya Han Chopper, nasa nga, nakanto na niya dito nga lugar. Kaya siya nang sinakyan, di kang Senado, nga dito ha, Magsaysay Boulevard, Baklaran. Sumakaya nga dito, tapos pagkasakay niya nga dito, sumakay ni Yati. Kaman ni Yati, tumabok, pakatabok, sumakay na lahat yung Chopper. Pagkasakay niya Han Chopper, sumakaya niya, I shall return. Pulong ta pa maulik nga dito ang lugar. Ada ka dabaw. Kadi anilak niyo. Waray man ang bibiling. Ako na siya. Ito na. Ito na dabaw. Kaya na siya. I shall return. Di ba? Amoy niya na. Lumiwan kauyukan Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson. Amo hi Senadora Pia Cayetano. Man. Amo't nakapot yan na itong Blue Ribbon Committee. Hailarom itong iya bugto como Senate President. Sige. Tuhayan ulit niyo. Tuhayan agad niyo Pilipinas. Pasti lang. Maluoy naman kayo. Maawa naman kayo sa amin. Pasti lang ginoo ko. Ano na ba yun yung Pilipinas, Mr. President? Ha? Huh? Pilipinas, walang takas kung maka... Ano? Makagira? Anong walang takas? Parang hindi ko naintindihan eh. Sabi ni Pangulong Marcos, Pilipinas walang takas kung magkagera sa Taiwan. Aw, kung ito Taiwan, try ito check. Aray ito. Aray man ito niya. Sige, kung na siya man. Hindi tayo ka pakisaw-saw dito Taiwan. Kung narit magsaramo. Sige. Importante buligan kita hapon. Ang hapon na pasok sa hapon. Alright, mga kapatid, alas
4:58 naman, engineer. 2 minutos na lang, alas 5 na. Nako po, ninong, ang bilis ng oras, ano. Nag-error yung mga rawla kita, hindi nito. Oras mo kalang inuuyop. Sige, ha? So, yan na mga kasangkayan. Bago na ito na itong Blue Ribbon Committee Chair, Senado, giliwanan na Ping Lacson ni Pia Cayetano, magkapatid, pinagihan na Senate President Alan Peter Cayetano. Man, amo na gano'n yung panmulitika, ano? Minagburog doon. Pinamilya na talaga. Tama, good man. Ano man kita yun eh. Tuloy kita tani din yung anong kawari kita mga ada posisyon. Kung lang kita, mga mutsukoy. Ay, nako. Adi pa. Commission election, nagpahinomdom. Ha? Sa premature campaigning para itong barangay Niski. Ala, di man ito mismo ito pinangampanyahon mga aramatid mga tao. Di man ito mananak pa ni Kumilik. Sus, Maria Josep. Tuod bang kamay ito. Na. Ukraine. Ang tinulog kita abroad. Ukraine war. Posibleng talakayin sa pulong sa pagitan nina Xi Jinping at Putin. Iyon, mag-uusap nga kayo. Parehas kayo mga ugag. Haroin, at mga presidente, mga kinalain niya mga nasun. Ano na ba yun eh? Bueno, tiyara natin bahala. Sunod na lang kita kung nasya man. Ito importante at din niya Pilipinas. Hayang matanan mga kasangkan, nangarang gihapon natin partner niya Master Control. Thank you, engineer. Ngayon, sugod man, gihapon pinagay natin Chief Executive Officer. At the same time, Presidente ng magkalalain yung mga FM station niya sa Datacloban. Pinagaliwat kayo Mr. Bob Abilianosa. Ito niya po sa Sangkay. Ano man yung talon. Member gihapon kita itong ASAP. Ayun, anak sa pobre. So, hello kayo pinusa mga pangkulub. Salamat na niya po matingan. Kumusta ka mo? Bye! Tschüss!

Pino mo pa yung kulup pa ito nga tanan mga kaboses. Ani kita yan na hining ating programa Kaboses Leyte, Kaboses Han Katawhan. Ayun na. Pasensya na kamo ito na itong mga tingog yan na mga pangkwarto yun eh. Medyo halarumay. Kaya maraw na mga kamo itong panahon yan na nauso inin. Sipon nga hintubok pastilan na. Bisan anon nga likay, atatamaan gud gihapon. Basta baga nasusubrahan na itong baga trabaho. Ano ha? Okay. Adi kita yan na hininga itong programa Kaboses Leyte, Kaboses Han Katawhan. Ada kay Pizza 20 kita inin bulan han Mayo. Aniyo Kuya Bob Abellanosa, yung gihapon yung kakaurusa dinining aton na programa Kaboses Leyte, Kaboses Han Katawhan nga nababatian diniha B107.9. Alright, dinini ang syudad ng Tacloban nga of course dito gihap ha mga Cebuano speaking areas dito ha 3rd, 4th nga 5th district. Nababatian kita niyo ipinagi ha Dream Radio 99.9. Agdin ni ha Tacloban nga itong pagigrani ng mga munisipyo. Adalawat kita ha B107.9 ini ang Kaboses Radio. Okay. Ada kay tikangan taday ini aton mga balita nga nasagap yan ang adlaw badaw. Ha? May nabago nga chairperson ang makagarahom, ha? The Powerful Senate Blue Ribbon Committee. At aliwan lainihan baga bagong rigudun ni da Senado. Adin na nahibutang hi Senador Alan Peter Cayetano como Senate President. So, ini nga pagpasamuak naman, ini nga bagong Blue Ribbon Committee Chairman, ginbuhat ini, yan ang adlaw, didahan ira Senate Plenary Session. Yan, hi Cayetano, hi Pia Cayetano. Senadora Pia Cayetano, amo ito nagliwan kan Senador Panfilo Ping Lacson. Amo ito nawarayan Committee Chairmanship, kataliwan lahi ni nga mga rigudun. Didaha Senate Leadership Reorganization, yan na nga bulan. Ang Blue Ribbon Committee, amoy ni nag-iimbestigar. Ha? Hiniyan na nga mga controversial hinduro nga issue. Kabahin hini nga pustilan hini nga corruption. Kabahin hini nga mga flood control projects. Ha? Ngan inihilakson dati nag-resign ni Kumo committee chair di datong October 2025 habot nga han mga kritisismo tikangan iya mga igkasim mga senador kabahin ini nga yabaga pag kaput ini nga investigasyon han nasabi nga ini nga baga grabe yan nga baga nahitatabo nga baga korupsyon ha kundi iginbalik luat hiya pagka Nobyembre, amitun sharing pa sa kalusad. Lusad saka. Ha? So, nag-resign niya din ang October, ikibalik din ang Nobyembre. Kay ano daw la? Amo na yan ang pagkiyana. Og sa itong iya removal, ang hilakson, amitun na he publicly shared the committee's partial findings and recommendation. Ipinagihan na privilege speech ngayon ay gin-deliver din hato nga bulan. Ha? Alright. So yan ha, pagkadahan regudon at akay hanigin-liwan ha iya iya senadora Pia Cayetano. Ayun ha, Pia Cayetano. Punto ini actually, itong Senate President yan ha, han aton Senado, ni Alan Peter Cayetano.
Pero mao pa luat ini kay abugada luat ini. Diri lang ni kay basta-basta. Itagay ka dudug magdumara ini nga Senate Blue Ribbon Committee. Baga may knowledge, may background itong abugasiya. Kay mga balaod din eh, nga ginapapahamtang dida itong mga investigasyon. Diri lang ni kay tungod yung mga pasayop-sayop o haka-haka o mga panalipod o kunanulan nila. Kinahanglan nga nasunod ko din eh itong balaod. So, well, inautunta, kaya mga nangangalimtan na. A fund control naman. Halagat fund control. Kukontrolar ng pundo. Abo ito, kaya mga nakukontrolar ang pundo. Di dahil nga pagtaga flood control. Inautunta nga baga umusbong na ini. Kaya basti buhay. Makita good. Kung hinugod ang mga nagpapasimuno ini, hindi makuri magumagamasig kita nga warahin ni mastermind ba daw? Malabo yan. Siyempre, basi makita good kung hinun mga naidadabi ini. Ngan, siyempre, di manin masusugad kung warahin ni baga siring pa nakantagat ba yung magilo nagbibit ka? Ikaw ito nagmamando. Ha? So, ito, ha? Well, hinautuntang didayning ang pagliwan ni Senadora Pia Cayetano adakay gumius na ili na pagtaga flood control ang investigasyon kay purbida. Damo na itong mga nagpipinan mulat ini. Kaya ano ba kuno ini? May resulta pa ba ini? E mo pa magkuno ini kung diri. Well, diri ni aaligar nga baga pangawat di dahil gobyerno. So, ginanglan investigaron na. Ay lagay mag panhingadayan tagyapon nini nga parte yung korupsyon. Dinenosa natin nga episode dito natin na huna-huna daw. Kita unta buwas kalugar kita. Magandi kita maga maokupado ito natin na oras. Okay. So, well, congratulations nga kan Senadora Pia Cayetano. Anatun bagong chairperson ining a powerful Senate Blue Ribbon Committee didaha Philippine Senate. Ayan, ha? Well, samtang naman, halain luat nga bahin, Hilanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong. Zia Alonto Adyong. Inagsiring nga dun House Prosecution Panel. Ngan ha dun mga private lawyers. Amo ito nangangandaman na. Para ito na Senate Impeachment Court Process. As the impeachment proceedings kontra kan Vice President Sara Z. Duterte. Amo ito malakat na. Ito ito sunod nga pahina. Okay. Hapagpamulong inusang interview hi Adyong inagsiring atong Senado. Amo ito nag-adapt na hira inusang timeline nga atong duhang panig in ginlalauman nga magsusunod. Ha? After the chamber convened as an impeachment court earlier this week. Yagyapon ni nagpahayag nga itong proseso in matikang ipinagihan pag-issue in summons. Issuehan in summons hi Vice President Sara Duterte kataliwan susundan ni niya itong mga pagbaton naman hininga mga summon. Yan. Pag-submit liwatan mga answers, mga replies, pag-ipapang preparatory procedures, ug sa buhaton, itong formal trial proper. Yan. Aumanggo dito, So, papadadan kayong sumun, kung mga kuang complaint, apidabit, igaargo, tas babatunun mo anay ni, pagkatapos ito, kung mga makumpleto na ini nga tanahan, saka magkakada na hin trial. Ayun, ha?
Okay, so yan yung inagsiring nga itong actual nga impeachment trial. Bangin makatikang na ini dito itong bulan han Hunyo. Depende ni itong schedule nga ginaprobaran hadon Senate Impeachment Court. So and House impeachment complaint kontra kan Duterte. Amito na sumat nga nagupo dinin mga allegasyon nga may pagidabihin confidential funds adon unexplained wealth nganin alleged bribery nga natun panarhog daw. Ha? Panarhog. Ano kay numdung pa niya? May nangani may tabuha akon ada kay ambu time. Ha? Oh, panarhog ba ito? Kung mara ba may tabo, mara may tatabuhay. Agoy, pastilan na ano, ha. Anyway, samtang hi Representative Adyong naman nagsiring nga ton House Prosecution Panel is considering nga magbuhatin na regular press briefing durante itong impeachment trial para maipalambrag, para masayod daw kung itong publiko nga maintindihan ang mga proceedings. So, yan yung inagsiring and prosecution team in nag-expect hinbaga siring pa hilabang ang mga trial days nga ni siyempre itong atensyon itong publiko makusog once the impeachment hearings formally begin. Siring pa man iya at itong regular briefings itong mga kabuligin ipagklaro at itong mga legal issues nga paghihimang rawan didahin nga Senate Impeachment Court ngan para liwat malikayan kay pumbida liwat yan at mga misinformation o nga na resulta itong kagupong itong publiko labi na didahin nga pastilanin nga social media o sahay palitaw di na kita nasabot kunhain itong tinuod ng kunhain itong buwa kaya usahay mga naong mismo ginagamit daw pagpapain ng mga AI di na pumbida no ay ginoo pwede niya pag taga Facebook, bawal na lang. Damot, masisinahin eh. Ha? Baga amot ginagamit pastilan itong linurong na damo. Pastilan, di na kita nasabot. Kunain itong tinood, hain itong diri. Ha? Well, sharing pa man niya, Diyo. Unregular brief

4 minutos na nakalipas sa alas 5. Uy, may dalot na itong didibalita ngayon. Nga itong Department of Education e nag-confirma nga itong Department of Budget and Management e nag-aprobar hin mga, mula yun eh, 32,916 nga bag-o ng mga teaching positions para ito ni school year 2026 nga daha 2027. Yan, ha? So, siring pamanhan DepEd nga ini nga pitad e nanunuyo nga mabatun ang paghingulang hatun classrooms nga siring paman may banan itong workload ang mga teachers di na itong mga public schools nationwide. Ini nga bago nga ginaprobaran nga mga posisyon in mga lalakip han kindergarten, elementary, junior high school, senior high school, nga na dun alternative learning system o kun ALS. An education officials in nagsiring gihapon. Nga dun dugang pang mga teachers amo ito ni ginlalauman ini nga makakapaurupay itong quality of learning nga makakahatag ini in morupay nga support nga na itong mga estudyante diniha atun bugos nga nasun. Ayan, ha? Okay. So, mga kaboses, buwas, maluwing Ginoo, ha? Diyos po, siring po. At kay maging aday kita parting ginisiring ko kadina. Parte ni nga pagtaga. Ay, ini nga maihan agad ini nga sakit. Diniha atun, ha? Nga pagtaga korupsyon pastilan, ha? Pero nagtitika grabe man lang eh. Actually ini usa ini nga abnormal nga bagay, pero sa rin pa man ini ba anong abnormal kay normal naman kuno ito yan ah. Hala, normal, wow, pastilan. Pero pareho lang ito itong pinalitay, ha? Yung pinili ay nagiging pinalitay. Ano magunod maraot ito? Actually, maraot good lang ito. Pero abo itong abnormal, nga nagiging normal na lang kay Wareman. Maga may nagiusin pag undang, hindi nga mga abnormal na pinuhatan. Ay, nako. Anyway, gaano mo kita? Ganun talaga, ha? Sa ibang mga lugar, buduy kala, it mga sugarini, corruption, hachi na ba, didli, ha? Kumbaga magbugat mga parusa, Vietnam, pirananat na batian, dida ha, Indonesia, ha, Singapore, istrikto ka, okay, pero din niya atun ba daw, ha? Kamot nga, ha? Ha? Turbida, kakuri na lang. Anyway, amat doon mga kabusis sa natin mga balita nga nasagap yan ang ganaw. At diri maya, makadilod kita itong atong sunod nga portion na natin kabusis late, kabusis han katawan. Pero uksan katanan, atong pinapangumusta ang atong mga kabusis, mga kuya o ate, din ni highly urbanized city of Tacloban. Ang atong 138 nga barangay, maupay nga Kulupayo, Kulupak, 548 mamadla. Ha? Open nga Kulupayo. Agya, pati nagyapo na natin pito nga mga munisipyo din niya. First District, First Provincial District of Leyte. Yan. Ang mga taga-Palo, mga taga-Tanawan, Tolosa, ang mga taga-Santa Fe, Alang-Alang, dinaha, what's this, San Miguel, pati nagihapon din ang babatngon mo pa yung Kulupayo. Okay, natin ibang ang mga nanmamati yan ang dida itong mga munisipyo, mga barangay, ha, ika-duha nga distrito, ika-tulo, ika-upat, o ika-lima. Mau pa yung siring pa Kulupayo. Okay. Ang natin oras, mga kaboses, may na nakita 40

0: Enjoy breakfast daily from 7:30 to 9:30 a.m. plus dim sum promo every day from 2 to 5 p.m. They also offer catering, food packages, and even panto or customized dishes, including Filipino favorites made just the way you want them. Wok Eat Out Chinese Restaurant is at Gaisano Capital Rial Mall, Rial Street, Tacloban City, in front of the Santo Niño Shrine. Contact 0968-898-8472. Open daily from 7:30 a.m. to 9 p.m.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanimao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos din ina gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
1: Mas klaro na ba bisan gabii?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
1: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
3: Mahal ang palala. Ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang
4: ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas nanamnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama, pero di wasak sa hamon ng bukas.
5: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly.

0: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
1: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
2: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi

0: and me, yes.
1: I believe in you.
0: Okay, do you? Do you believe in us? I believe in you and me. Well, yan, ito na, itong oras nga, o, alasays na. Na nagmasisiring, good evening na. Hayo ni na mga kaboses, mga kuya o mga kaate. Ha? Welcome nga dahil nga itong programa Straight from the Heart. Sering paman, this is a program where music, life, love, and real emotions come together. Eh, siyempre, ito na itong kinabuhi, di ba? Diri baya permi masayon. May na mga gabi, saray maabot kita yung kabug at taduhan. May mga panahon nga kinangil natin in siring paman, somebody to listen. Ganin, somebody to understand. Well, ngan amoy na ito amon panuyo din ini nga programa Straight from the Heart. Not only to bring you songs, kundi mga stories, mga kaagi, inspiration, comfort, and hope. So kung haing ka man yan na, wherever you are, yan ang gabi, ay mabalay, abiyahe, o ada gala di na baga sigit baga puro pahuway. Pero uro gini yan, nagaya na nga oras, bagay uro liitik ang opisina, no? Well, updila ko niyo din, ha? Panayin lang akong pag-upod hamon kay diri ka nag-uusa. Iniyan niyo kuya Bob Apelyanosa. Ang masunod niya 30 minutos, we will be talking about life, love, and siri paman, everything in between on this program Straight from the Heart. Mga kaboses, may dakugan ano ka mga nawarakan na hindi niya kanginan tuwag hiyapon yung mga buruhatong nga namo nga hindi rin kapupungan. Anyway, ini nga akong surat yan ang mabasahon. Nakarawat ko ini. Hantupan pizza dosi. Huwag mo na magkita pa kaprograma. So, yan na, mabasahon tayo ni kumbaga namamati man yan na. He may, yan. May the good Lord bless and keep you may. Inautong tagada kaya na kausakan akong. Dinini nga itong programa Straight from the Heart. Ayun na. Okay. Basahon tayo nga surat ni May. Makikita gyapin niya yung mga screen. Ha? Okay. Dear Kuya Bob, good evening haimo nga hangatanan nga listeners and Straight from the Heart. I'm May, 26 years old, currently working in a private company here in Tacloban City. Honestly, I never imagined na magsusurat ako ay mo para mangaruhin advice, not really for myself, but for a very close friend. Let's call him Paolo. Ayan. Okay. Kuya Bob, this story started during our college days. May da ko close friend nga tawagon natun hangaran nga Rika. Ayan. Since senior high school pa, crush na gud ni Rika hi Paolo. Crush na gud niya hi Paolo. Maram hi Rika nga one-sided la ito kay waray pa hira magkakilala personally that time. Pero sige gihapon niyahin paglinaom nga someday magiging closer. Wow, naman, ha? Well, As her friend, ako naman ang naging bridge para magpakilala era. Ba, naman ninyo mga bridge family, urong nga na itatabo nga bridge over troubled waters. Di ba? Okay. So, I introduced Paolo to Rica. Simple laan ay ang ngatanan. Casual talks, hi and hello. Nothing serious at first. Then during our third year in college, Rica met another guy. Wow! Named Ken. Oh, huggy daw. The funny thing was, medyo kamukha niya hi Paolo. Aba daw, patay kang bata ka. Gimpanguyaban hiya ni Ken. Uy, nganwaray pag-iha, sinugot dayon ni Rica. Ala, gan manliwat, ano ha? Paspasa ya. Nasyak good ako kay sugad kapaspas aniya desisyon. Hangin pakianhan ko hiya, she admitted na one reason was because Ken reminded her of Paolo. Siring ko pa. Stilan, ano? Yan ang mahirap talaga. Pero later on, she told me nga she truly learned to love Ken for who he was. Halaga. Not because of Paolo anymore. Their relationship became smooth for almost a year. Pero sugod ang kadamaan nga relasyon, problems came. Nakapekto ang relasyon na pag-eskwila ni Ken, nga na niya pamilya, nagbasol kan Rica. Di kang hanto, naging on and off na hira until nagbulag liwat, nagbulag good hira. Aba daw, ha? It was painful for Rica. She kept begging Ken to come back. Pero waray na good paglaom. During that time, Paolo and I became closer friends. One day, nagsumatiha akon nga even before ko pa hiragin pakilala, may feelings na good ngay anhiya para kan Rica. Oh, gino, sikreto na. I kept it a secret because I didn't want to ruin Rica's relationship back then. Ayun, ha? So, after the breakup, Paolo asked me if okay la ba nga ligawan niya Rica. I told him nga if sincere good hiya, then he should go for it. Excited ako pero worried liwat kay bangin diri pa emotionally ready hi Rica. Nag-start hira pag-date, pero Kuya Bob napansin ko na naging secretive hi Rica. Aba daw, ha? Hi Paolo la ang perme excited mag-share ha akon. He honestly believe nga may special understanding nera because every time igindudulong ni Rica, may pag-good night kiss pa. Astikadol, ha? But the painful part was, may baluat ngayon nga lalaki nga gin-entertain ni Rica at naman it. Ha? Then one day, nabatian ko nala nga ang gimpili niya amo an ibang agay. Uy, liwat ito. Ha? Years passed, we graduated from college. Nagkanya-kanya na yung trabaho. I was assigned for work outside Tacloban, pero Paolo and I stayed in touch. Then one day, nasurpresa ako kay naginhira na gudliwat ni Rica. Ah, nagkabalikan, ha? Well, I was genuinely happy for them. I thought, finally, after all those years, hira na gud ang magkakanay na happy ending. Pero habang nag-iistorya kami ni Paolo, napapansin ko nga daw hiyala ang nag-i-effort ha relasyon. Kada magkikita hira, daw waray excitement Erika. During mansari si Paulo laan nakakahinumdum agoy kaulul na. Astilan na. Wow. Sering pa nalilito gud ako because I still remembered how much Rica liked Paulo before. Naluoy ako kan Paulo because I could clearly see how deeply he loved her. Then one day, Paulo excitedly called me and told me, nagpaplano na hira magpakasal. Wow, huh? He was sharing all his dreams.

right, hello there, May. Sa ating upamang kanina, may the good Lord bless and keep you. Ay, nako. Alam mo, grabe. Ito ngayon mo baga, namumuntagan liwat yan, ano? Duro ka ko rin kamupay nga sangkay. Well, you know, May, first of all, I'd like to thank you for writing me this letter of yours. And, of course, for being honest about, let's say, what you feel. Diri ba yung tanan nga tao may nasugad hini nga concern para hin iya usang asangkay? Sabi na, bili pa kayo mo asangkay lumat. Klaro ko didhan imo surat. It was very clear in your letter nga you genuinely care for Paolo. Ngan siring paman, nasasakitan kaliwat parahan na itabuhay iya. But let me say this clearly, May. It is not Paolo's fault, ha? Nga naigugmay ang tinuod. Dito niya sala. Nowadays, may damuan relationships nga temporary lang. Casual lang ani. Ngan kulang hin tinatawag nga sincerity. So, kung inusa nga lalaki like Paolo comes along, someone willing to wait, willing to effort, willing to love deeply, diri to sayo, kasalanan ba magmahal? In fact, talagsaon nalay to, iyan na nga panahon. However, May, there is also a painful truth nga kinahanglan natin din ni karawaton. Diri natin mapipirit ang usang tao ay gugmaon, ha? Nga ilove ka sugadhan pagigugma natin na ira. Sahay one way. Ha? Or nasusubrahan ka, hiya, magan warayla. Ha? Sometimes, maski nga ni kunitun imo pagigugma sinsiro, even if it is that sincere, even if you gave your best, diri gihapon usahay ikaw ang pipiliyon. Iyan ang masakit. Amoy niyan usahan pinakamasakit nga parte hitun gugma. Now, kabahin kan Rica, May, honestly, dapat unta, she should have been truthful. Pag-anayin, matunod-anon yung maniyang atukan Paolo earlier. Di rin man problema kung nagbaguhiya. Sumatan lang niya, di ba? Kung baga nagbaguhiya in feelings kay natural man lang ito. Ha? May pagbabago sa kay. People change, siring paman. Well, it goes with feelings. Feelings change. Pero ang diri laluat din ni tama, amo ang pagpadayon paghatag, hin paglaom. Bisan kung diri na ngayon klaro ang intensyon, pastilan. If she already knew nga diri hi Paolo ang iya unta kakaruyagon pakasalan, unta inigim pasabot hinto timprano pa. He should have told him sooner. Kay every day nga ginpapadayon niya hi Paolo hin pagpinalaom, mas nagtutubo adtun kasakit, emotional pain nga iya maabat later on. May yana ang pinakaimportante nga isyu diri na kun hinno an salaan. Itong isyu yana din he is aanong tapagpugong, how do we prevent deeper damage
nganakan Paulo before it's too late. Diba? Personally, I believe nga kinahanglan nga mahibaruan ni Paulo. Paulo should know the truth before niya ini madiskubrihan ipinagin iba na lugod niya tao. Kay mas masakit, mas cruel ang kamatuuran nga kinakalasan ka nala, nabubulaga ka nala, especially when someone is already planning a future nga waray man ngay ang tinuod nga pundasyon. But before ka magsumat nga dakan Rican Paulo, May, I think fairly what nga tagan mo ane Rica hinhigayon. Ngayon mismo itong magsumat o mag-istorya hinikan Paulo. Pakikistorya niya Rica, calmly tell her nga diri na tama nga payhaon pa niya. Okay, if she still has respect for him, she should have been brave enough to tell the truth, or she should be brave enough to tell the truth herself. Pero kung padayon hiya nga diri magsusumat, ngan nakikita mo nga mas lalo lang nga nagkakamalaway na itong sitwasyon, then maybe kumo usa ka man niya nga tinuod niya sang kay May, kinahanglan may usa nga magpukaw kan Paulo ngadto itong kamatuoran nga naitatabo bisan pa daw ito kung masakit. Kaya usahay May, itong kamatuoran may break someone's heart temporarily. Pero ang peke nga paglaom, amo itong mas nakakaguba itong tao in the long run. And para nga rakan Paulo, I hope someday ma-realize niya nga itong tinuod niya gugma should never make someone feel uncertain all the time. Kay kung tinuod ang gugma, diri ka niya papag duha-duhaon. Magduduha-duha ka pa. Well, May, napapasalamat ako for your being a sincere friend. What you decide, make sure nga nimo intention aman pagprotekta diri kay pagdaot. Huh? Speak from compassion, not from anger. Kaya siring paman, kaya kinabuhi, may da mga magsakit nga kamatuoran nga kinahanglan natun patunon. Because sometimes closure is kinder than what we call false hope.

0: ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas nanamnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas.
1: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
3: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos din inadyo ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabii?
4: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.

0: I keep coming back to the light life. Get into the light life,
1: Sun Big Light. Drink responsibly.
2: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
3: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
4: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa imong kulang sa

Alright mga kasangkayan, mga kaboses. And then, dinitala na ito puso ni ating programa, Kaboses Ligte. Diligyabon ha Kaboses Radio B107.9. A brighter mix of music and infotainment. Okay. Well, nga na naman, susunod niya kayo. Diligyabon ha B107.9 Kaboses Radio. Yan, sugan man sa imulcast kita, ha, Dream Radio 99.9. Dito itong mga Cebuano speaking areas. Alright. Napasalamatan ta natin mga permiging kakausa din hini nga itong programa ng mga taga-provincial government of Leyte. Pinagi kan Governor Carlos Jericho Icot Vitilla. And pati nagyapon na natin mga officials din ha provincial government of Leyte. Hoping a gabi ay yung atanan. O isa gabi na natin mga mayors, dito natin mga munisipyo, ha? Din ni First Provincial District of Leyte. And upon na ito natin Congressional District, ha? Ang Tacloban City, highly urbanized city. Yan. So, salamat na niyo pagiguro sa amon. Din ni atong programa, Kaboses Leyte, Kaboses o Boses Han Katawan. Ayan. Okay, as usual, ini ni Kuya Bob Abellanosa saying, take good care of ourselves, stay safe, and stay healthy. Bye-bye! And of course, God bless us all.

0: Looking for a car that's reliable, affordable, and Toyota certified? Choose T-Shirt Toyota Quality Pre-Owned Cars Tacloban. Here, every vehicle meets Toyota's high-quality standards. You get transparent and honest vehicle conditions, plus a wide range of models at fair prices with flexible payment options. With ready supply nationwide through the Toyota dealer network, worry-free ownership transfer, and a one-stop shop for Toyota's expert products and services, you're sure to drive home with peace of mind. Visit us today at Barangay 71, Naga-Naga, Tacloban City. T-Shirt Toyota Pre-Owned Cars Tacloban. Sure ka dito.
1: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta. Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na. Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast.
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yun kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
7: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaayo akong sugar level. Usay moabot gyud 320.
8: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
7: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao niya pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

Get up. It's Retro City.

0: The station that resonates with your lifestyle.
1: B107.9. B107.9.
2: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
4: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabi?
3: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Unsa pay gihulat ninyo? Pangita ana ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin
8: pang. Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihi murag naay bula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
9: Ayaw hulat nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
10: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
7: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: it, Girls Don't Cry, Fergie.
1: Before that, Self Control, it's Laura Branigan.
0: Wow.
1: Good morning.
0: Good morning, back-to-back songs.
1: Yes, 80s and that's
0: 2000.
1: Fergie.
0: Uh-oh.
1: I'm sorry.
0: From the group Black Eyed Peas,
1: oh,
0: you know?
1: Oh, I'm sorry. Uh-huh. So he's the brother of Erwin the App.
0: Oh yeah.
1: Oh yeah.
0: Okay. Definitely.
1: Anyway, so it's a good morning. Magandang. Aba, anong araw na ngayon, girl?
0: Nako, ang bilis, partner. Nagulat ako pagising ko, sabi ko, OMG, Huwebes na agad.
1: Huwebes na?
0: Mayo a 21 sa taong 2026. Aba, bukas Friday na, partner.
1: Sandali lang, Direk, ha? Jaycel, sandali lang, ha? O, Aaron, Huwebes na?
0: Huwebes!
1: Parang walang nangyari, ha? Parang walang nangyari. Huwebes na kaagad. Ang bilis naman ng panahon. Good morning! Parang ganun-ganun na lang. Nag-Webes na kaagad. Good morning! Magandang bispiras nga po ng Biyernes today. Kumusta po ang ating pag-gising, mga kapatid? Ngayon nga pong araw muli po ng paggawa. Wala ko naman tayong choice, ika nga po, no, kinakailangan natin bumangon lahat para po magbarat ng buto, magsipag, mga kapatid. After all, ang ating pong pinakamabigat na problema perhaps today sa mga may sakit po ay yung gamot sa ating pong pangangailangan, sa ating kalusugan, yung pong ating pambayad sa hospital bill, yung pong ating pammatrikula ng ating mga anak, pambili ng school supplies at uniforme, problema po sa ating pong hulugang kotse, sa ating mga condominium din po na hulugan, sa ating pang-upa sa ating pong mga apartment, ang ating pambayad po sa ating electric bill, sa tubig, at ang ating pong pambili ng bigas, pang-bayad boundary po natin o kaya panggas, yan ang ating problema today. Yeah, haba, ano ha?
0: Ano po ulit yung sinabi niya? Pakiulit? Ano yung sinabi mo? Parang, pakiulit? Huwebes? Parang walang nangyari?
1: Parang walang nangyari. Oh.
0: Siguro po para sa inyo, mga wala dito. Pero para sa amin nandito, napakaraming nangyari.
1: Oh, sige, hindi na bali. Mamaya na yan, baby girl, ha? At nasa amin. Okay. So, mga kapatid, ha? Alright, ang ating nga po pinoproblema today ay ang ating po mga pangangailangan, and definitely po sa gitna ng anuman pong sabi nga po ni Ginoong Ginigundo, ito po dalawang aspeto, ito pong ating hinaharap ngayon sa hamon po ng pagbaksak ng piso kontra US dollar at yung pong effect nito eventually po sa ating inflation at ekonomiya. Alright, so ito ho ay fundamental at yung pong binabanggit niya na
0: non-fundamental
1: factors. Yung fundamentals po, so far, so good po naman tayo, pero yung nga ang ating katanungan, yung non-fundamental na mas malaki ngayon ang epekto sa ating pong pagnegosyo at ekonomiya. And yan po, hindi maitatanggi nga ang problemang political sa bansang ito. Yan po ang ating pong pinakamalaking problema ngayon, ang ating pong gobyerno. Sinabi, inaamin din po naman ni Ginoong Ginigundo na yan din po, mga kapatid, ang ating pong malaking problema ngayon, itong ating mga leader ng ating pong bansa. Kaya unahin po natin sila sa ating pong panalangin today. Lord, sa aming pong pagbangon today, kami po nananalangin para po sa aming pong gobyerno. Lord, kayo na pong bahala sa mga leader na halal ng bayan. Sa ang pinagkakatiwalaan po namin, Lord, kayo na pong bahala. Gabayan niyo po sila tungo po sa totoong kahulugan ng paglilingkod sa amin, sa aming pong mga kababayan. Lord, salamat po muli sa araw na ito, sa aming pong pagbangon, sa biyaya po ng buhay na pahiram. Lord, gabayan niyo po kami sa mga taong nagdarahop, sa mga taong nahihirapan sa buhay. Lord, alalayan niyo po kaming lahat. Sa mga may karamdaman, sa mga nakatatanda, mahal na Panginoon, muli po, muli, kayo na po ang bahala sa amin. Kami po'y pagkalooban niyo pa rin ng kahinahunan na tanggapin ang mga bagay na hindi na po namin kayang baguhin at lakas ng loob na baguhin ang mga bagay na kaya pa po namin at ang karunungan na malaman ang pagkakaiba ng dalawa. And all of this we ask and we pray in Jesus' name. Amen.
0: Amen.
1: Salamat,
0: amen.
1: Lord. Well, mga kapatid, kung kahapon po si Pangulong Marcos po kasama ni Secretary ex-Senator Vince Dizon ay nag-inspeksyon sa mga proyekto po ng DPWH para po dito po sa paghahanda natin sa mga inaasahan na naman po ng pagbabaha. Tama po naman yun para bumilis-bilis po, kasi iba na kapag ang mismong Pangulo ng Pilipinas ang siya nag-inspeksyon sa mga proyekto, hindi lang po yung Secretary. Ito po yung drainage system dyan po daw sa may bandang Araneta Avenue.
0: Mm-hmm.
1: Pero yung ang tanong dito, yung pong mga pumping stations na matagal na pong hindi matapos-tapos, matapos na po kaya. Kasi po ngayon mga kapatid, na hindi pa ho dumarating as in ang tag-ulan, na naman ano po, handa po ba tayo? Parang sa tag-init lang din po. You know what I'm saying? Ang kahapon nga po si Chairman Artes na kapanayam natin, at sinasabi niya, yung mga flood control pumping stations na yan, hindi naman sa amin yan. Pero yung sa amin, matatapos namin. Ang tanong ko po, sino ba ang gagamit nito eventually? Kanino ba ito might turn over? Sa kanila. So ano bang sa inyo dito? Wala. Diba? Pareho kayong gobyerno, di ba? So pwede ba? Kasi po mga kapatid, ngayon pa lang po sinasabi na nakapag po pumasok ang tag-ulan, asahan ang malalakas na bagyo at mga ulan na naman. So yan po ang ating sana po huwag kakaligtaan. Well, of course, no? Sa iba, paramdam na naman para ho natin hindi makaligtaan tong flood control scandal na ito. Alright, and then mga kapatid, ngayon nga pong araw na ito, mga kapatid, ano po, ano ho bang ang mga dapat na pag-usapan? Well, top story ngayon, itong Supreme Court rejection para po sa hiling ni Senador Bato de la Rosa na ating po sinesweldohan pa rin, pumasok man o hindi sa kanyang trabaho. Mga kapatid, ang sabi ng Supreme Court, walang TRO. Pero hindi po ito unanimous, meaning hindi silang lahat. Anong boto rito, girl?
0: 9-5-1, mga kapatid. Pero may nililinaw po dito ang Korte Suprema, ha? Itong nilabas po nilang desisyon ay para lang po dun sa interim relief o pansamantalang pag-aaresto dito nga po kay Senator Bato de la Rosa. Mm. Yung tungkol po dun sa kung kinakailangan pa ba ng local court para maipatupad yung arrest warrant, wala pa talagang desisyon doon yung Korte Suprema. Yes, so nalilito-lito ngayon ang mga tao. So kung di pa final at buo ang desisyon na inilabas ng korte, pwede na bang arestuhin si Bato? At dapat na ba siyang tawagin na pugante ngayon?
1: Kung tatanungin mo ang mga abogado niya, hindi pa rin. Pero kung tatanungin mo yung ilang mga abogado, ano ho't mga eksperto po sa batas, sinasabi, pwede na.
0: Correct.
1: Kasi nga humihiling ka ng TRO to stop, no? Oo, na hindi maipatupad yung ICC arrest warrant. The fact na nung una pa lamang hindi ka pinagbigyan, ngayon klaro na, di ba, nung una pa lamang hindi agad inaksyonan. And then after itong mga kanila pong hiningi na mga panig ng estado at ng kampo ni De La Rosa, ngayon po naglabas na. So common sense kumbaga, walang TRO, pwedeng ipatupad. Tanong lang dito, ang DILG ba, PMP ay sasama na sa pagpapatupad ng naturang arrest warrant? Magkakaalaman tayo.
0: Partner, abay, alam mo naman dito sa Pilipinas, usong turuan. May nagtanong ng mga reporter kay DILG Secretary Remulla kung ipatutupad na nga ba ang pag-aresto kay Bato? At iningusu niya si SOJ. Secretary of Justice daw ang dapat na magpatupad nito. So hindi klaro, hindi valid kung huhulihin na ba nitong si Remulla etong si Bato. Pero ang DOJ ang sinabi nung kailan, hindi ba, paglalabas ng bansa si Bato, sisiguruhin na hindi makakalabas at pwede nang arestuhin. Ngayon partner, iintayin pa bang lumabas ng bansa bago arestuhin?
1: Aba, hindi ko masasagot yan. Hindi naman ako sila.
0: Yun na nga ang mahirap doon.
1: Sinasabi ko sa iyo.
0: Oo.
1: Anyway, yan po ang tampok na balita ngayon. At mamaya nga po, makikitanong po tayo sa mga dalubhasa po sa batas, ano ho ba talaga? Pwede ho bang ngayon na ito'y maipatupad in the absence of the TRO? Kasi yung main, kumbaga yung pinakaputahe dito, hindi pa po resolved. But you know, mga kapatid, kami lang po ay nagbibigay pugay din po sa kataas-taasang hukuman na sa kanila pong naging desisyon na ito, nangangahulugan na hindi sila na-impluensyahan nitong kung ano man po ang ating mga napanood at narinig sa mga nagdaang araw, na naging dahilan din po para agad-agad mag-file ng another urgent motion ang kampo ni De La Rosa para po sa issuance ng TRO, yung pong binabanggit ko na nangyari na barilan dyan sa loob ng Senado. Alright, so mga kapatid, ito po ay very exciting na naman na edisyon po ng ating programa. At ipapaliwanag po mga isyong pambayan na ito. At maliban po naman din dyan, mga kapatid, ha, ilan pa pong mga napaka-importanting bagay-bagay. Kasama na po itong damdamin po ni Marco. Nakahapon pa po ay talaga naman di ko maintindihan kung ito ba ay naiiyak, natatawa. Ano ba ito? Kung bagay ito ay naiihi.
0: Hindi mo na maintindihan yung feelings niya?
1: Hindi ko maintindihan kung tao
0: bakit?
1: Nito.
0: Nagkausap ba kayo?
1: Well, nagmensahe lang siya.
0: Ano
1: at
0: sabi?
1: At bibigyan ng reaction sa mga napapanood niya.
0: Ano sabi?
1: Well, sabi ko, dahil sa'yo, nadamay kami dyan eh. Okay. Sige lang po, mamaya ah, mga kapatid, abangan po ninyo ang atin pong mga tampok na mga panayam po, diskusyon sa mga isyong pambayan, papaliwanag po natin to. Pero muli po, sa lahat sa atin dito na nagtatrabaho po, sa lahat sa atin, tanong ko itong si Neb. O Neb, kano ba ang ating swelduhan sa ating trabaho, agad gumigising? Muli, mga kapatid, ang ating pangangailangan, obviously, kahit na masama pakiramdam mo nga, pumapasok ka, bumabangon ka, hindi po ba? Pero siguro ho, mamaya, pag-uusapan natin to ng masinsinan, ha? Ito hong atin ng mga napapanood ngayon na mga actuation sa ating mga politiko, ito hong kanilang sinasabi na kampi-kampihan. Hindi po ba? Di ba? Pag pinanood mo, parang wala ka, parang hopeless ka o helpless ka. Hindi po ba? Para bagang, ano ba yan? Worth who ba sila una sa naging boto ninyo? Worth ba sa inyong tiwala? And ngayon, worth ba sila sa ginagasta ng bayan para po maging comfortable at convenient ang kanila pong mga opisina? Alam niyo ba, mga kapatid, to halimbawa lang ito, alam niyo ba kung magkano ang ginagasta ng mga Pilipino bawat araw para patakbuhin ang Senado? Ikaw ngayon na nakikinig sa amin na ang problema mo nga pang tuition, ang problema mo nga pambili ng gamot, alam mo ba kung magkano'ng ginagasta natin? Ako'y nagpapasintabi. Baka tulog pa sila. Mamaya ulitin natin 'to pagising na po sila. Napapasintabi kasi may mga kaibigan naman tayo kakilala na nandidiyan. Maayos po naman ang iba, hindi po ba? Pero sa bandang huli, siguro hindi sila magtatampok kung tayo po ay maghayag na sulit ba ang pinagpapaguran namin mga manggagawa. Alam niyo kung magkano ang ginagasta natin araw-araw?
0: Magkano?
1: Para patakbuhin ng Senado sa kasalukuyang budget nila. We're spending 23.47 million pesos a day. Araw-araw. Para po patakbuhin ang kanila pong mga opisina. Kasama po dyan ang kanilang sweldo, hindi pa kasama yung mga for future plans nila. That's 23 million. Kapag yung kanilang budget na 8.57 billion sa isang taon, yan po yung halaga na bubunuin natin. Mas malaki doon sa mas malaking kapulungan. Gusto nyo malaman kung magkano? Araw-araw, ito yung ating binubunuin. Kaya ang tanong po nga natin, kung ikaw namang gagawa, eh nagpapagal. At sa opisina mo, kayo ditong lahat, tayo lahat, inaasahan ng opisina na sinesweldohan ka, magtrabaho ka ng maayos. Hindi ba? At ikaw naman namang gagawa, obligado. Kahit na ano pa ang pakiramdam mo nga, di ba? Kahit na anong pressure o anuman pong intriga yan, pasok ka pa rin at pasok, makikitungo ka sa iyong katrabaho kasi nga obligado ka na maglingkod sa iyong pinapasukan. Eh sila, sino ba boss nila? Tayo? Excuse mo ah. Mukhang, anyway, aga-aga, mga kapatid, ang aga-aga, ano ha? O, mamaya po, abangan po ninyo. Good morning.
0: Ibibigay mo mamaya yung kung magkano naman ginagasta natin sa Kongreso. Yeah. Sige, grabe, 23.47 million pesos. Laki ha?
1: Ha?
0: Yun na yun? Todo na yun? Hindi ba sila nahihiya sa atin?
1: Hindi pa kasama dyan yung mga for future plans, Aaron.
0: Oo. Baka sa susunod na taon, pwede nyo namang bawasan yan. Aba, baka pwede bawasan kung okay lang naman sa kanila.
1: Kahit na ano, okay lang, mapanoorin mo. Pa-buffet-buffet kayo dyan.
0: Oh.
1: And di ba, pasiklab kayo sa mga diamante o anumang brilyante o mga alahas dyan. Okay na. Pero please, serve the people. Mga kapatid, kami po lamang may mga importanteng paalala. Abangan!
0: News 5!
2: Walang tirahan ang hirap humanap ng pagkakitaan.
3: Sana, one lang. Sa streaming, it's this one. New Signal Super. One login, one subscription. For multiple streaming apps na, Signal Super. All you need is one.
4: Simula ng isang araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings!
5: I'm Chef Lau, the Rocker Chef!
6: Let's get it on!
5: Ang bilis tumagot! Hoy! Itay mo!
7: Tagal-tagal naman ang kalaban dito!
5: Ano?
6: Tumobla pa!
8: You choose which ingredient?
9: Mabukas pa tayo mga kakatay.
8: Anong gagawin mo ngayon?
10: Ipantikim lang!
11: Wala tayong oras! Ganantik lang muna yan! Kailangan taste good!
5: Suga! Ay! Are you okay?
8: Medic! Do we have a medic?
10: Oh my God! Ayaw nang tumigil!
11: Feel of pressure!
12: Hindi nyo ko nasusunod na ba yan o hindi?
13: Naku, patay na! Sunog na sunog!
8: Mystery ingredient, Mr.
10: Oh, Chef, tignan mo naman, lumiit na yung patatas ko.
14: Oo, aabot yan.
11: Kaya mo ba magluto habang hinangarag? Or mamili ng ingredients on a budget at time limit? Ang gumawa ng putahe with a twist! Welcome to Star Under Pressure!
15: The battle is not ours, it's the Lord's. Live in God's presence.
16: Be faithful, be victorious. How do we understand what the will of the Lord is? This is the secret. This is God talking to you and to me.
17: God has a good plan for you. God wants to bless you. God will go before you. So I do not know what you're going through and I cannot speak to it. But you know what? God can.
18: Live in God's presence and you will finish well. Guaranteed.
19: Be inspired and learn about the Word of God.
20: Mula pa nung pandemya, narito na sila. Solo man kong lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura, walang kulay, walang kinakampihan, at wala rin inaatrasan.
21: Sa ilang lugar dito sa lumangoy.
20: Susugod sa bagyo at anumang dilubyo. Balita man sa lansangan o hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo, pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang. Mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
22: Mobile Journal, Amy Achanza po.
23: Arles de los Santos po.
24: Denise Valdesancho po.
25: Ben Taringi po.
26: Las Paredes po.
27: Jeff Rivera po.
28: Julie Baiza po.
29: Kayla Macantas.
30: Mary Monreyes po.
31: Mariela Pascual po.
32: Halimbawa!

0: drink responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Ginebra, San Miguel. Drink responsibly.
2: True FM.
3: Oy mga kapatid! Oras nga po natin 6:28. Ang kahapon pala, tatahi-tahimik lang. Batiin muna natin. Nag-birthday po ang host ng Balita Alas 3 na si Reggie Malinaw. Happy, happy birthday! Belated happy birthday! Bye! Kamusta ang iyong unang pagdiriwang ng kaarawan dito sa True FM? Sana nag-enjoy siya. So ayan, kanina ko lang siya nabati. Kung hindi kasi nagsasalita, nalaman ko lang dito sa mga kasamahan natin na birthday pala nitong si Reggie. Reggie, belated happy birthday. At sa lahat po ng mga nagsaselebrate ng kani-kanilang kaarawan ngayong araw na ito, belated happy birthday or happy birthday po sa inyong lahat. O ito na, ready na tayo.
4: Jervy Maglunob naman daw po, birthday niya today. Yan, binabati po ng maligayang kaarawan din. Alright, sige ho. Sa mga nagdiriwang po ng kaarawan today, happy birthday. At sa lahat din po ng mga nagdiriwang po ng kapistahan today, maligayang fiesta po sa inyo. Kasi doon sa amin, sa lalawigan po namin, dyan sa Leyte, kapag Mayo po, marami din po ang nagdiriwang ng kanila pong kapistahan. So, kung handa na po kayo, abay handa na po kami na maghatid ngayon ng ating mga tampo. At pangunahing balita sa News 5. Ito nga po ang News 5 sa 105.9 True FM at maging sa 1PH at sa True FM TV on Signal. Ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinakaimportanteng balitang dapat yung malaman. Ako po si Ted Filon.
3: Ako naman po si Zarina Guevara.
4: At unang-una po sa ating tampok na balita, ibinasura po ng Supreme Court ang kahilingan na temporary restraining order TRO ni Senador Bato de la Rosa laban po sa arrest warrant ng ICC kaugnay pa rin po ng drug war. Sa botong 951, hindi pinagbigyan ng hukuman ang musyon ng senador na harangin ang pag-aresto po sa kanya ng ICC. Pero niliwanag po ng Supreme Court na ito'y desisyon pa lamang para sa kahilingan na interim relief. Hindi pa nila nare-resolve ang mga pangunahing issue na inilahad po ng kampo ni Bato. Partikular dito ang kanila pong petisyon umpong March 2025 na gusto pong pigilan ang pakikipagtulungan ng ating pamahalaan sa ICC. Bago ang naturang hato ng Supreme Court, sumulat po sa DOJ ang kampo ni Senador Bato para nga igiit na walang basihan para harangin at arestuhin siya sakali pong lumabas nga siya ng bansa. Sa ngayon po'y nasa Immigration Lookout Bulletin na si Senador Bato, pero mismong mga abogado ng senador ay hindi raw alam kung nasa saan siya. Huli siyang nakita sa kuha ng CCTV na lumalabas sa Senado kasama si Senador Robin Padilla. Ayon po naman sa NBI, may lead na sila kung nasaan ang senador, pero wala pang ikinakasang Manhunt Operation ang gobyerno laban sa kanya.
3: Nagkokontraha naman sina suspended Senate Sergeant at Arms sa Mau Aplasca at DILG Secretary John Vic Remulla tungkol po sa nangyaring barilan sa Senado noong Mayo 13. Ang gitna ni Aplasca, spliced o putol-putol ang iprinisintang CCTV footage ng DILG na nagpapakita ka ng nangyaring barilan at pagpapaputok niya kahit wala daw kalaban. Nang tanungin ng media kung ano ang parte ng video na pinutol, wala naman itong masabi at bigyan na lamang daw sila ng sapat na panahon. Ang buwelta pa rin ni Remulla, direktang kopya ng CCTV o direktang kopya daw ng CCTV galing sa Senado ang kanilang isinapubliko. Hindi daw pinutol ang footage dahil may timestamp o kaya'y kalakip na oras sa video kung saan nangyari ang gulo. Nauna na rin sinabi ni Remulla na tatlong beses nagpaputok ng baril ang Senate Sergeant at Arms. Naliwas po yan sa sinasabi ni Aplasca na isang warning shot lamang ang pinaputok nito. Iginiid din ng kalihim na walang ebidensyang makapagsasabi na inatake ang Senado, pero nanindigan si Aplasca na inatake sila. Bagay na kinontra rin mismo ng PNP-CIDG na nagsabing walang pag-atake dahil halos 40 bala na ang nakuha sa crime scene na puro galing sa USAHA at 5 naman po ang galing sa NBI.
4: Alas 6:32 sa ating tamang oras ngayon. Samantala po naman, sisimulan daw po ng Senado sa buwan ng Hulyo ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ayon sa nakuhang impormasyon ng News 5. Balak umanong isagawa ang paglilitis tuwing alas 2 ng hapon, Lunes hanggang Miyerkules lamang, habang ilalaan daw naman ang Huwebes para po sa mga motion. Mababago lamang yan ang naturang schedule po ng trial pagkatapos po ng SONA dahil ililipat na tuwing alas 3 ng hapon ang trial tuwing Martes hanggang Huwebes Para po naman Lunes naman ang ilalaan po para sa sesyon. Kahapon po'y natanggap na ng tanggapan ni VP Sara ang sinasabing summons ng impeachment court. Laman nito ang mga articles of impeachment, mga annexes at ilang pang mga ebidensya at mga dokumento. Binigyan din po ng 10 araw ang bise para nga sagutin ang mga bintang na nakalatag sa articles of impeachment.
3: Nahaharap naman po ngayon sa panibagong investigasyon sa COMELEC ang dating Senate President na si Cheese Escudero. Kaugnay po ito sa reklamong inihain ng abogadong si Jesus Falsis tungkol sa umano'y illegal campaign contributions na natanggap ni Escudero noong eleksyon. Matatanda ang na-dismiss na ng COMELEC Law Division ang naunang motu proprio inquiry ng komisyon. Kaugnay po yan sa kaparehong reklamo noon sa senador. Pero ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, obligado silang magsagawa ulit ng panibagong investigasyon dahil nga sa nakahaing reklamo.
4: Aha, sa ilang pang mga tampok na balita, nagkaiyakan na naman sa plenaryo ng Senado kahapon nang balikan ng ilang senador ng Majority Block ang umano'y naranasan nilang trauma matapos daw ang barilan. Nagugat po ito ang naturang sinasabing iyakan ng maghayag po ng kanyang manifestasyon si Senador Risa Ontivero sa gitna po ng sesyon. Binatikos niya ang nangyaring gulo na tila daw ho pambabastos nga si Senado. Dito nga po'y umalma at naiyak si Senador Pia Cayetano na naglabas po ng kanyang hininaing pati po ang kanyang umano'y... Pati daw po na ang sinasabing ang ilang pong mga miyembro ng minorya na hindi man lang daw po daw sila kinumusta pagkatapos ng barilan.
0: Hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari. Na para bang hindi na bastos ang ating institusyon.
2: Takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. Group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kamusta na kayo dyan? Napakasakit na sa akin. Sobrang sakit.
4: Yan po ang sunurang tinig ni Senador Risa Ontiveros at Pia Cayetano. Kinalaunan, isinilaro po naman ni Senador Risa Ontiveros ang konteksto sa kanyang pagsasabi na parabagang walang nangyari. Ika niya, sinasabi niya yun na parabagang hindi na po napag-uusapan pa ng Senado kung ano ba ang dapat na gawin sa naturang pangyayari na naglagay nga sa alanganin sa buong institusyon na ang tawag ay Senado. Sa kabila po ng nangyari ay isang source po naman ng News 5 ang eksklusibo pong nagbahagi ng patunay na kinumusta ng minority senators ang mga taga-mayorya ng magkaputukan. Nakiusap itong huwag nang isapubliko ang kanilang group chat. Pero po sa pinakita niyang mga chat, 4 na senador ng minorya ang nagchat ng mensahe na stay safe sa mga senador na naiipit sa gulo. Diliwanag din po ni Senator Risa Ontiveros na hindi niya nga binabaliwala ang nararamdaman po ni Cayetano, pero dapat daw po tutukan din ang trabaho lalo pat nagkalamat na ang imahe ng Senado sa naturang pangyayari. Alas 6:36 po ang ating tamang oras ngayon. May tanong po tayo, Pilipinas! May reseta ka ba?
3: Naku, dalhin po ang inyong mga reseta sa Mercury Drug at piliin ang World Class Rhea Generics. Gawa po yan ng mga world class pharma experts katulad ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer.
4: Mga kapatid, gamot po sa high blood, aba, world class. High blood, ah. World class dapat ang gamot natin dyan. Gamot sa high sugar, world class. Gamot sa high cholesterol, world class.
3: Para sa world class medicines, kapag may reseta ang doktor, piliin ang...
4: Mga kapatid, piliin po lamang ang world class, piliin ang Rhea Generics.
3: Rhea Generics, tunay na world class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mga kapatid, pagpupugay po muli sa lahat po ng mga manggagawang mandirigma, ibig sabihin sa mga sumasabak sa hamon ng buhay araw-araw, piliin ang world class Rhea Generics. Mga kapatid, sa oras na 6:37 in the morning, Hatid po naman sa atin yan ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Zantone na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Sausa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Boss Mastery Coffee, kape, mangosteen, sarap. Salamat na marami, Boss Max. Ha. Mas magandang ating Thursday morning dahil ang ating kape ay Boss Mastery Coffee. Agad-agad ilang pang mga tampok at mahalagang balita.
5: Kaya ba ganyan?
6: Sige lang.
7: Welcome to our balloon.
8: This is our chance to reunite.
6: Oh, ready na ba kayo sa magic ko?
9: I see you.
10: Pinoy Microdrama is here. And it's big on the feels. Big on Microdawa.
6: Umana, siguro yun.
11: Hello po.
6: Ikaw ba ba?
10: Big on Micro Kilig!
12: Naman mo kayo sumimangon?
13: Ay, Miss Lo!
10: Big on Micro Suspense!
14: Makakabuti kung bulag pa ang kasama ko.
10: Big on
15: Hindi ako papayag na magpatalo sa dalawang kapatid ko.
16: Kaya gagawin ko ang lahat para sa akin ang punta to.
10: Microdrama is big on Signal Play.
17: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Derlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
18: Wanted sa radyo, kasama si Idol Raffy Tulfo, alas 2 ng hapon.

0: Isetan.
1: Shop na sa Isetan.
2: Alas 6:40 na. Oy, mga ka-bravo. Good morning, good morning, good morning.
3: Guys!
2: Guys! Dapat sa ating performance, lagi tayong best actor, ha? Di ba? Yung tipong talagang hindi ka naman po...
4: But you have to give your best always, tama yan.
2: Always. Hindi ka palyado, ibig ko sabihin. Hindi ka as in... Excuse me, parang... Para namang ano ka? Bigo. Ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo Food Supplement for Men, di ba? Masarap ang buhay, kaya laging ito, todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo!
5: Vroom, vroom. Mapapa. Bravo!
2: Yes!
5: Katalegya!
2: Para po sa ating mga manggagawang mandirigma, importante po lagi tayong kondisyon sa ating supplement na Bravo. Mabibili yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala ha, ang Bravo'y di gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga ka-Bravo, magandang magandang Thursday morning!
4: Ngayon naman, puntahan po natin ang mga balita sa lalawigan. Patay pong isang lalaki matapos madisgrasya habang tumatakas sa gulo sa Kidapawan City. Sa pool sa CCTV na binubugbog ng isang grupo ang lalaki. Pinagsusuntok at pinagtatadyakan siya hanggang sa matumba ito. Hindi na nakuha na ng sumunod na eksena pero nakaalis ang suspect sakay ng motorsiklo. Habang nagmamaneho, bumangga po ito sa poste ng kuryente. Naisugod pa siya sa ospital pero patay din kalaunan. Agad namang sumuko sa pulis ang siyam na kalalakihang sangkot sa pambubugbog. Tumanggi na po silang magbigay ng pahayag. Posibleng maharap sila sa reklamong homicide. Lumalabas sa imbestigasyon na galing sa isang bar ang mga sangkot sa gulo at selos daw ang ugat ng naging alitan.
2: Isa ang patay at lima ang sugatan. Sa barilan po naman ng mga magkakamag-anak sa Picong, Lanao del Sur. At ayon sa investigasyon, una pong napatay ng kaanak sa pamamaril ang biktimang si Elias Gunda. Agad namang nag-imbestiga sa lugar ang mga pulis pero nang bumalik ang mga pulis sa istasyon matapos pong iproseso ang crime scene ay nagbarilan na ang pamilya ng biktima at mga suspect. Tumagal din po ng halos 40 minuto ang palitan ng putok. Tinutugis na po ng mga pulis ang siyam na sangkot sa pamamaril. Nagpapagaling ho naman sa ospital ang mga sugatan. Inaalam pa kung ano ang ugat ng alitan ng mga magkakamag-anak.
4: Patay naman ang dalawang piloto matapos bumagsak ang sinasakyan na eroplano. Diyan po yan sa Tuba sa Benguet. Sa masukal na bangin, bumagsak po ang SF-260 Market Trainer aircraft ng Philippine Air Force. Naging pahirapan ang pagkuha sa mga biktima dahil matarik at mahamog din ang crash site. Kinailangan pang gumamit ng lubid para maiangat sa bangin o bangin ang dalawang sakay ng eroplano. Hindi pa inilalabas sa Air Force ang impormasyon sa pagkakakilanlan ng mga biktima. Kabilang daw ang bumagsak na aircraft sa 10 eroplanong lumipad. Mula po yan sa Fernando Air Base sa Lipa o sa Lipa, Batangas at papunta sana ng Baguio para sa kanilang training mission.
2: Sa ilang pang balita, dead on the spot po naman ang isang lalaki matapos nga pong matabunan sa gumuhong sanitary landfill sa barangay New Carmen sa Davao City. Dalawang ang sugatan po naman habang dalawa rin ang nawawala hanggang ngayon. Ayon sa mga residente, posibleng gumuho ang mga basura dahil sa mga naghuhukay sa lugar. Gumagawa raw po ang mga residente ng daanan ng baha na dulot ng sunod-sunod pong pag-ulan sa naturang lungsod. Bago yan ay napansin nga raw po ng mga residente na gumagalaw na ang bahagi ng sanitary landfill na gumuho. May mga bahay din po sa ibaba ng sanitary landfill ang natabunan ng bundok ng basura. Ay, pinayagan din ito dyan. Patuloy po ang ginagawang investigasyon na naman sa insidente. Parang sa Cebu din ito.
4: Ganun din, oo. Samantala, sa ibang balita, mga kapatid, patay pong isang lalaking senior citizen matapos mabangga ng pick-up dyan po sa Quezon City. Nakapila po ang senior citizen sa labas ng Bureau of Animal Industry o BAI para sana makabili ng 20 pesos kada kilo na bigas. Sa CCTV na eksklusibo pong nakuha ng News 5, kita ang pagdating ng itim na sasakyan. Nahagip nito ang 73 taong gulang na biktima na nooy nakaupo lamang sa gutter. Napalingon at nagulat ang iba pang mga nakapila. Dinala po sa ospital ang biktima pero idineklarang dead on arrival. Agad din namang inaresto ang driver ng pickup. Nangako po ang DA na mag-aabot ito ng kaukulang tulong sa pamilya ng nasawing senior citizen.
2: Alas 6.45 na pong ating tamang oras ngayon.
0: Good morning!
2: Sa mga kawani po ng DN Group of Companies, good morning, good morning, good morning, Sir Johnny Nang.
0: Good morning!
2: Si Ma'am Donna at sa kanyang buong pamilya at kay Sister Peng ng Ultra. Maganda umaga rin sa inyo, ha? Ngayon po sa ating mga balita, ang pang-consumer at kalakalabay, higit po sa 1.5 milyon na pampublikong tsuper at riders ang umano'y nabigyan na ng cash relief assistance ng DSWD sa buong kapuluan. Kabilang po sa mga beneficiaryo ang mga driver ng jeepney, tricycle, TNVS, motorcycle, taxi at delivery riders na tumatanggap po ng tig 5,000 pesos na ayuda. Ayon kay DSWD, patuloy po ang pag-payout para sa mga driver na hindi nasama sa orihinal na listahan ng mga beneficiaryo. Nasa 30,000 delivery riders naman ang inaasahan pong makakatanggap din ng ayuda. Ito po ay sa Las Piñas mula May 19 hanggang May 21 ngayong araw. Magkakaroon din po ng hiwalay na payout para po sa mga ride-hailing drivers sa SM Mall of Asia simula po sa araw ng Linggo.
4: Wala namang magiging bawas sa water allocation ng Maynila at Manila Water kahit pa bumaba na sa minimum operating level ang Angat Dam. Bumagsak po ito sa 177.41 meters. Noong May 20, mas mababa po yan sa 180-meter minimum operating level nito. Ayon kay Sevilio David Jr., mananatili pa rin sa 50 cubic meters per second ang water allocation para sa dalawang water concessionaire. Nanawagan din po ang National Water Resources Board sa publiko na magtipid sa paggamit ng tubig para makatulong sa pamamahala ng supply. Sinabi ng Maynilad na normal pa rin ang operasyon nito. Pero naka-alerto sa posibleng epekto ng El Nino na inaasahang tatagal hanggang early 2027. Naghahanda rin ang Maynilad ng iba pang water sources katulad po ng recycled water at mga deep well sakaling mas lumala ang pagbaba ng tubig sa Angat Dam. Ayon naman po sa Manila Water, normal din ang kanilang supply at may nakahanda rin silang dagdag na sources mula naman po yan sa Laguna de Bay at Upper Wawa Dam.
2: Atrasado po naman ang konstruksyon ng Angeles Station ng North-South Commuter Railway sa Angeles City, Pampangane dahil sa mga issue pa rin ng hindi matapos-tapos na problema sa right-of-way.
4: Yun lang.
2: Ayon po kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, nasa 11% pa lang ang kabuuang progreso ng istasyon kumpara sa target na 24.68%. Umabot na po sa 90% ang raw acquisition o ROI, ROW acquisition, ngunit nakaka-apekto pa rin ang mga naunang delay sa konstruksyon. Ayon po kay Lopez, hindi pa pwedeng sabayin ang pagkuha ng right-of-way at pagsisimula po ng civil works dahil nga ito'y nagdudulot ng malaking pagkakaantala sa proyekto. Tuloy naman ang ilang pong gawain tulad ng pagtatayo ng mga viaduct at mga istasyon sa Clark, Angeles at ilang pambahagi po ng linya.
4: Samantala, ngayong malapit na nga ang tag-ulan, muling nakatutok po ang taong bayan sa flood control projects. Ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. mismo, personal nga pong nag-inspeksyon sa isang flood control project sa Araneta Avenue sa Quezon City. Magsasagawa rin daw ng pipe laying dito at desiltation para palalimin ang ilog. Ayun nga lang, wala pong pagdadaluyan ang ilog kapag napuno ito. Kaya tinatrabaho na rin daw ng pamahalaan ang pagsasaayos sa pinagmumula ng tubig, ang DPWH. Hindi rin umano titigil sa pagkilos bilang tugon sa utos ng Pangulo.
2: Ako lang ang nagtataka, bakit wala doon si Chairman Artes? Metro Manila yan, MMDA.
4: Ay baka kasi kagaya ng sabi niya sa'yo kahapon, hindi nila project.
2: Hindi under
4: sa kanila ito, ano?
2: Malayo pa raw ang Pilipinas sa tinatawag na stagflation sa kabila pa rin po ng pagtaas ng mga presyo. Ang stagflation po ay sitwasyon kung saan sabay-sabay na may mabagal na paglago na ekonomiya, mataas na unemployment at mataas na inflation. Ayon sa mga ekonomista, may mga senyales daw ng posibleng stagflation tulad ng pagtaas po ng presyo ng mga bilihin pero patuloy pa rin daw naman ang paglago na ekonomiya. Tinataya po niya na aabot daw sa 7.2% ang average inflation ngayong taon, mas mataas kumpara sa 1.7% na target nga po noong nagdaang taon. Naniniwala din po mga kapatid ang mga ekonomista na posibleng umabot po sa 65 ang palitan ng piso sa dolyar sa 65 pesos sa loob ng isa hanggang tatlong taon, aray ko. Para nga ito'y labanan, kailangan daw naman palakasin ng bansa ang energy resilience, food strategy at pamamahala po para sa makaiwas sa mas malubhang epekto ng krisis pang-ekonomiya. Mamaya po, abangan niyo po yung ating bahagi po na naging panayam kay former Deputy Governor ng Bangko Sentral, Diwa Gunigundo, sa kanyang paliwanag kung bakit po tayo nasadlak sa gantong sitwasyon po ngayon.
0: Pagkakaisa.
2: Na tumataas po ang halaga ng dolyar at yung nga pong inflation daw po ay hindi na maiiwasan. Samantala, pag pinag-uusapan ng inflation, dapat sulit na ang binibili mong produkto, lalo na sa konstruksyon. Ang bibilhin mo, yung standard, hindi substandard. Kaya nga po, apag ang pinag-uusapan natin mga light steel frames, dito ka na sa JMAX Light Steel Frames. Ito yung standard sa mga light steel frames. Kaya po siya certified ng Bureau of Philippine Standards, kaya nga siya may PS mark. Maasahan po yung kanyang quality at safety. Para po sa ating kisame at dinding, JMAX Light Steel Frames, protektado ka, walang kakabakaba.

0: stores nationwide.
1: Samantala mga kapatid, balita naman po sa labas ng bansa. Handa po si US President Donald Trump na magbigay po ng ilang araw pang palugit sa Iran kasunod nga yan ang hinihintay na sagot na usaping pangkapayapaan ng dalawang bansa. Sa ambush interview kay Donald Trump, iginiit po niyang talo na ang bansang Iran kaya naman dapat lamang tanggapin ito ang alok na kondisyon sa ilalim po ng Peace Talks Agreement. Kabilang sa kondisyon ng Amerika ang tuluyang pag-abandona ng nuclear program ng Tehran at ang pagbibigay ng kustodiya ng uranium sa Estados Unidos. Una nang ang itinanggi ng Iran na wala raw silang hawak na nuclear weapon. Nagugat po ang panukalang Peace Talks Agreement kasunod ng tensyon sa kontrobersyal pa rin na Strait of Hormuz.
0: Kaugnay po niyan, abay mas pinaigtimpa ng Iran ang paghihigpit nito sa pagdaampo sa Strait of Hormuz. Ito nga po nag-uugat bunsod po ng patuloy na pagharang sa global supply ng langis at ilang pang kalakal sa naturang ruta. Ayon po kay Israeli analyst Danny Sitinowicz, para tuluyang makadaan sa apektadong ruta ay kinakailangan magkaroon ng ugnayan ang mga bansa o negosyante sa Iran. Una nga pong sinabi ng Iranian Foreign Ministry na dapat maghain ng formal request ang mga nagnanais na dumaan sa Strait of Hormuz. May toll ganon. Doon po lang din daw malalaman kung papayagan sila na makadaan sa nasabing ruta.
1: Ayos ah. Inangki na talaga. Samantala mga kapatid, sinabi naman po ni US President Donald Trump na target po ng Amerika na palayain na ang Cuba kasunod po ng patuloy na nararanasang krisis sa kanilang bansa. Nagugat pong mensaheng yan matapos ang panayam sa kanya bunsod ng pagsasampa ng reklamo kay dating Cuban President Raul Castro. Ang giit po ni Donald Trump, wala na raw dapat asahang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Matatandaan namang umabot ng ilang buwan ang ipinaiiral ng Estados Unidos na pagharang sa mga barkong may kargang langis sa nasabing bansa. Dahilan nga upang maparalisa ang Cuban economy at makaranas ito ng pinakamahabang walang supply ng langis.
0: Samantala pa rin, kinumpirma po naman ni US President Donald Trump na dumating na sa ilang US states ang milyong-milyong bariles ng langis mula sa Venezuela. Kabilang po sa nahatira ng supply ng krudo ang US refineries sa Texas, Louisiana at Alaska. Matatandaan pong dinakip ng Estados Unidos si dating Venezuelan President Nicolas Maduro matapos nga pong umano'y reklamong narco-terrorism at isyu ng cocaine trafficking. Dahilan upang kasalukuyan itong nakakulong sa Amerika habang gumugulong ang kanyang paglilitis.
1: Hawak naman po ngayon ng Israeli police ang ilang aktivista kasunod ng ikinakasa nilang paglalayag patungo po yung Gaza Strip. Sa report, sakay po ang mga ito ng flotilya na plano sanang maghatid ng ayuda sa mga Palestinong bakwit na biktima ng gera. Sa tayangan ng mga otoridad, aabot sa higit 400 individual ang nasa kustodiya ng Israeli authorities, kabilang na po ang mga banyagang gaya ng Italian at South Korean nationals. Isinagawa po ang ekspedisyong yan nito lamang Martes.
0: Mga kapatid, ang tamang oras ngayong ganap ng 5 minutes. Bago po mag-alas 8 ng umaga sa mga fans ng Barangay Ginebra, may congratulations. Good morning, ha?
2: Good morning!
0: Talk and text, kontra Miralco. Ginebra po, sorry, pero meron pa hong game 2 bukas. Ako'y nagkama. Sorry po, tanga lang.
1: Nalilito lang, ang dami kasi nangyayari.
0: Ang ganda raw ng laban, di ko napanood. Eh. Mamaya po sa ating Sports 5. Ang Barangay Ginebra po, may chance pa bukas sa Game 2. Best of 7 po ito, kaya relax lang po kayo. Alright, so congrats din kay Coach Yeng kahapon, kagabi, sa kanila pong laban. Nanay Christy, bukas ulit ha, Nay. Eto na po muna, ang ating kalakoy sports na eh, ha?
1: Diba?
0: Ito na po ang ating entertainment news. Ibigay muna.
1: Nako, i-congratulate natin ito, partner. Engaged na ang aktres sa si Christine Reyes sa kanyang non-showbiz boyfriend. Ibinahagi po ni Christine ang larawan ng kanyang engagement ring pati ang ilang couple snapshots sa Hong Kong sa kanyang social media accounts. Ikakasal po siya kay Gio Tiongson na dating chairperson ng National Youth Commission. Simple yet sweet ang caption ng aktres. Ang sabi niya, every timeline led here, engaged, unlocked, coat, uncoat. Congratulations, Christine!
0: Sing-sing ba, sing-sing ba yung binigay?
1: Oh, syempre!
0: Ano reaction niya?
1: Gumanon. Oh.
0: Paano reaction ulit?
1: Gumanyan siya. Umiinom ng, hindi ko lang siya kung umiinom ng wine ha, nung binigay. Oh.
0: Paano ulit?

0: gumanon. Ba? Gumanon siya. Oh. Noto mo na naman ako eh.
1: Hindi ah.
0: Oo eh. Maray ba? Gumanon siya.
1: Well, ang importante dyan, hindi galing sa kaban ng bayan.
0: Tama.
1: Yan.
0: Tama. Congratulations.
1: Diba?
0: To the lovely couple.
1: Yes. True. Mula po sa live selling, abay sumabak ulit sa pag-arte si Valerie Concepcion na mapapanood po raw sa My Best Friend Eman. Gumaganap siyang Betty, ang nanay po ni Pepe na ginagampanan po naman ni Zion Cruz. Battered wife ang role niya rito. Eh, kaya ho mabibigat daw yung kanyang mga eksena ni Zion. Sa ngayon po, side hustle pa rin niya ang live selling na pinagkakitaan niya po naman daw talaga. Abangan po si Valerie sa My Best Friend Eman tuwing Lunes hanggang Biyernes 8:45 p.m. sa TV5.
0: Ganda pa rin niya.
1: Isa po sa mga magagandang mukha.
0: Same
1: sa balat
0: tayo
1: ng television.
0: Tsaka pinakamabait din. Oo, in fairness dyan sa batang yan.
1: Yan.
0: Batang yan talaga. Oo. Welcome to Kapatid Network, Valerie.
1: Mm-hmm. Ganda pa rin.
0: Tsaka pinagmamalaki niya.
1: Parang ikaw din.
0: Ay, thank you naman. Morena rin kasi yan si Valerie. Bakit naubo pagkatasabihin na ako rin? Uubo, parang gusto mo pang bawiin eh.
1: Hindi, ah.
0: Parang walang nangyari eh.
1: Ang dami nga nag-react doon sa picture na ano.
0: Saan picture?
1: Pinost ko.
0: Ha?
1: Hindi, joke lang.
0: Wala ka namang pero ito sa mga kapatid
1: pinakita
0: natin.
1: Pinakita ko doon sa kaibigan ko yung picture mo.
0: Ay, aling picture? Marami tayong pictures together. Hmm. Nasa bathtub ba?
1: Ah?
0: Ang pinakita mo? Ay, sorry. Sorry po.
1: Ay,
0: oo nga pala. Pampribado pala yun. O, ito mga kapatid. Abangan nyo po si Valerie Concepcion. Baka maniwala sila. Si Valerie Concepcion, My Best Friend Emma. Napapanood nyo po yan dito sa TV5, 8:45. Pero ito, from sweet to fiery, ang peg ni Ashtine Olviga sa kanyang mga bagong pictures. O, ito, bagong pictures din. Para po sa kanyang 27th birthday. Tignan nga natin, na-shook ang fans ha ng Nation's Mutia sa kanyang look in leather top and black shirt. Ay, oo nga, first time to. Lalong naging fierce ang look ni Ash sa kanyang striking red hair. Caption niya nga, Red says it's her day. Napa-comment sa mga larawang yan ang ilang celebrity friends ni Ash.
1: Pilipina
0: kabilang
1: yan.
0: Yes, Pina yan. Ano natin yan? Kapatid star yan. Oo, kabilang nga po si Bini Mika. Kasunod ang breakout success niya sa telebisyon at pelikula, sasabak po sa concert stage si Ashtine Olviga. Para po yan sa kanyang unang major solo concert na Love Like Ashtine sa August 22 sa New Frontier Theater.
1: Short yet sweet naman daw po ang birthday message ni Aisha Pressman para po sa boyfriend niyang si James Reed. Sa Instagram, ibinahagi po ni Aisha, tama ba ang bigkas ko dito?
0: Isa.
1: I'm sorry po.
0: Kapatid dito ni Yasi.
1: Pasensya na po kayo ha, kasi alam niyo ang lolo ko.
0: Kamapagkamala mo si Nadine yan ha, si Isa yan.
1: Ni Isa, ang beach trip nila ni James para po sa pagdiriwang ng 33rd birthday ng aktor. Sabi niya, pakiramdam niya at home, at ligtas siya kapag kasama niya si James. Oh, alam mo laging ganyan ano kapag... Alam mo pagkasama kita parang I feel so secured. Parang wala na akong gusto pa sa mundo. Kundi tanging ikaw.
0: Ako naman pagkasama kita, I feel busog. Lagi na naman kumakain. Oo nga,
1: masarap
0: totoo
1: ano, yan. Masarap ano,
0: matagal na rin itong dalawang ito.
1: Hindi, ganun talaga. Oo.
0: Pagbago pa.
1: Oo, yung, di ba nag-holding hands kayo, parang ayaw, kahit na naglalasti na yung kamay nyo, ayaw bitawan.
0: Sa gitna ng traffic yan.
1: Diba?
0: Tama. Na para bang wala na talagang
1: kahit
0: bukas.
1: Kahit natutulog magka-holding hands.
0: Ay!
1: Naranasan mo na yon.
0: Ganon? Talaga? Hanggang sa pagtulong?
1: Nagmagka-holding hands. Kasi nga ayaw mo mawala sa kanyang feeling.
0: Okay yun na.
1: Oo, asa na ba ako dito?
0: BBM!
1: Okay. Tinuruan din daw siya ng aktor na kaya niyang abutin ang kanyang mga pangarap. O nakita mo na? Noong 2023 po, kinumpirma nila James at Isa ang kanilang relasyon.
0: Ayun, diba? 3 years na pala.
1: I'm so happy for you.
0: Close kayo?
1: For both of you.
0: Close kayo ni James?
1: No, kay Aaron.
0: Ah, okay. Akala ko kay James siya kay Isa.
1: Kasi ngingiti dito.
0: Oo, nga naalala ni Aaron yung kanyang asawa.
1: Oo.
0: Na diba? Nag-hold hands din siguro diba? Sila pag natutulog.
1: Susubuan pa kayo.
0: Correct.
1: Nang saging.
0: Oh, nasaba?
1: Okay, sige. Oh. Magpaalam pa na sa TV.
0: 7:01 na kung saan tayo napunta mga kapatid. Pero marami pa po tayong balitang ihahatid sa inyo ha. Sa ikalawang bugso po yan ang balitaan dito sa News 5. Pero bago tayo tayo magpaalam dito po sa mga nanonood po sa atin sa TV5 dahil nga hanggang 7 in the morning lamang po tayo dito. Ang programang ito hanggang alas 10 naman ng umaga. Pwede po kayo manood mga kapatid sa Signal TV Channel 1 on 1PH Channel 19. Yan po ang ating True FM TV. At tayo po yung napapakinggan din sa 105.9 True FM sa Metro at Mega Manila. Pero mga kapatid, ang oras nga po hatid sa ating lahat ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with Lactococcus lactistrain plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, pagod at stress. Mabibili sa Lazada, select Mercury drugstores, online sa TikTok, Shopee at sa ultabio.shop. Pwede rin pong umorder sa 0931-033-2871. Para sa masarap at mahimbing natulog, Ate Ruth Padriga, ito Ulta Bio para sa'yo. At syempre ang oras, hati din po sa ating lahat yan ng Twins Lampain Baby Diaper. Ang Lampain ng Bayan, mula po yan sa Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mabibili sa grocery, supermarkets, drugstores nationwide. Available in open tape and baby pants. Twins Lampain, ang kakambal ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang katuwang. Sa bawat lambing, sa bawat puya, doble ang alaga with Twins Lampain o with Twins Lampain Baby Diaper. Balik na po natin sa mga nagagandahang host natin at sa gwapong host natin dyan sa Good Morning Kapatid. See y'all tomorrow!
1: At sa pahabol pang entertainment news, baby girl!
0: Naku, moving on na pala itong aktor na si Nico Loco matapos pong masangkot sa isang video scandal. At ang kanyang naging karanasan, ginawa niyang inspirasyon sa kanyang pelikulang Scandal Queen. Co-stars niya dyan ang VMX Vixens na sina Rian Rivera, Dimple Rubia. Nakipag-collaboration din siya kay Direkto Peli para sa project na ito. Ayon kay Nico, dumulog na po siya sa NBI kaugnay nga ng kinasasangkutan niyang scandal video. Hinala ni Nico, posibleng parte ng isang sindikato ang babaeng sangkot sa video. Patuloy pa rin po yung iniimbestigahan ng NBI. Kasi nga parang isang girl lang, no? Tapos maraming boys, iba-iba. Iba-ibang araw naman.
1: Opo. Oo. You know, it happens, ano, minsan pagsubok po sa ating kabataan. Mm-hmm. Ika nga po, mga ano natin, desisyon na maaari nga po maging leksyon sa ating pong buhay. Samantala po naman, 7:04 in the morning sa ating Sports 5. Ito na po mga kapatid, Manong Toots. Si Manong Toots, TNT ito eh. Ito ho muna, nakahanap na po ng bagong head coach ang Gilas Pilipinas Women. Yan po ang Canadian na si Brick Toews. Kanya pong papalitan ang longtime coach na si Pat Aquino na hinahawakan ng team sa loob po ng 12 taon. Bago yan, head coach siya po ng Fujitsu Red Wave sa Women's Japan B-League si Toews. Doon siya nagwagi ng back-to-back na championships noong pong 2024 and 2025. Tatlong ulit din siyang naging coach of the year sa naturang liga.
0: Samantala, hindi naman tatalikuran ni The Phenom Eliza Valdez ang paglalaro para po sa pambansang Koponan. Umuugo nga kasi ang balibalitang bahagi po ng pool ng Alas Pilipinas Women si Valdez para nga sa AVC Women's Cup na paparating na sa Hunyo. Sa gitna po ito ng pag-atras ng core team ng Alas dahil sa iba't ibang mga dahilan. Ang giit ni Eliza, wala siyang alam sa ibang detalye tungkol sa national team pero sana raw ay makatulong siya sa Koponan kahit sa munting paraan. Gaganapin po ang Women's Cup sa Candon, Ilocos Sur o Candon, Ilocos Sur mula June 6 hanggang June 14.
1: At ito na nga, naku Coach Luigi, para sa ating tropa ng Meralco Bolts, di ba? May game to naman bukas. Ate Dina Aquino, sorry.
0: Malungkot siya.
1: Pero masaya ho naman sila Coach Chot Reyes dito at si Manong Toots. Wagi nga po ang TNT tropang 5G kontra Meralco Bolts sa Game 1 ng PBA Commissioner's Cup Semifinals. Dikit po yung laban hanggang sa mga huling minuto pero hindi tuluyang naagaw ng Bolts ang panalo. Score 94-89. Muling sumandal ang TNT kay, of course, kay Import. Pagkatangka-tangka na si Bol-Bol na gumawa ng 37 puntos at 11 rebound at katakot-takot na assist at 6 na blocks lang naman. Muli pong maghaharap bukas ang dalawang Koponan sa Game 2. Tsaka dito, ang hirap ng problema nga. Ang laki ng problema ng Meralco Bolts dito.
0: Kanino?
1: Kasi maliban dito sa import nila, ang deep bench sila. Dami nilang mga firepower anyway. So, Bolts!
2: True.
1: Bawi tayo bukas. Go, chat.
0: O, ito naman, nakalusot ang Rain or Shine Alaso Painters. Kontra po yan sa Barangay Ginebra, San Miguel. Kaya malungkot si Nanay Christie sa Game 1 po ng kanilang PBA semifinal series. Lamang pa ng isang Ginebra sa huling dalawang minuto ng laro. Pero nagsunod-sunod po ang puntos ng Rain or Shine at kalaunang ay nakuha ang 115 to 111 na panalo. Mm-hmm. May isang chance ang Ginebra na maitablang laro pero hindi sila nakatira sa pinakahuling possession ng laro. Gumawa po ng 40 puntos at 19 na rebound si Rain or Shine import Jalen Johnson. Samantala, nakakuha naman ng suporta kay Jonard Clarito na naka-score naman po ng 25 points. Sa Biyernes, bukas po yan, Game 2 ng Best of 7 Series. Sa pagitan pa rin ng Rain or Shine Velasco Painters at ang Barangay Ginebra, San Miguel.
1: Opo, at yan din pong kagandahan ngayon na meron pong isang Rain or Shine na pumasok sa semis, di po ba? I mean, in fairness po naman, para maganda rin po yung laban.
0: So, may thrill.
1: May best team. Ang mangyayari po dyan na maghaharap nga po sa final. Samantala, pinangunahan po ni Nick Star, Jalen Brunson, ang makasaysayang pong comeback win ng New York sa Game 1 ng Eastern Conference Finals. Matapos nga pong matambakan ng 22 puntos sa pagpasok po ng fourth quarter, abay nakuha pang manalo ng Knicks kontra sa Cleveland Cavaliers. Score sa overtime, 115-104. Tanging ang 24-point win ng LA Clippers noong pong 2012 ang siyang mas malaking fourth quarter comeback sa nagdaan pong tatlong dekada. Umiscore ng 38 points si Brunson, kabilang po ang 15 sa huling yugto na naging sangkalan ng comeback. Sa home court pa rin po ng Knicks ang Game 2 na gaganapin bukas araw po naman ng Biyernes. Yun o, hindi ng comeback na yun na 24 points. Samantala mga kapatid, ano po sa oras na 7:08 na po in the morning. Magandang bisperas po ng Biyernes. At ang ating pong tamang oras, atid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, salamat na marami. Alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa mangosteen. With Zantone, na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan Boss Mastery Coffee, kape, mangosteen, sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Salsa Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you, Boss Max. Mas maganda pong ating umaga. Try po ninyo. Boss Max 3 Coffee. Oh, di ba? Ay, ang bilis nga ng oras, oh. Baby girl, parang kailan lang, parang walang nangyari, ano ha? Oo, oh, di ba?
0: Kaya nga, parang kanina, kararating ko lang, alas 4 ng umaga, eh, ngayon, yes. 7:09 na.
1: Oh,
0: para talagang, at saka bukas
1: umaga,
0: Biyernes. Pagdating
1: ko dito, si Direk Joey, kahit hindi siya naka-duty, nandun na, nagtatrabaho na.
0: Ba, iba talaga si Direk, ano?
1: Oo, naman.
0: Para sa pamilya po niya yan.
1: Of course, mga kapatid, lahat po kami dito ay maagang gumigising nga po para po natin sustentuhan ang mga... Alam niyo sa mga panahong ito, pansinin po ninyo, hindi ba parami ng parami yung OA? Parami ng parami. Yung OA natin sa katawan, yung, alam mo yung kapag nagkakaedad, yung OA sa kasukasuan, OA sa sakit, gustong gumalaw-galaw pero hindi ka makagalaw. Ay, yan ang ay, sandali lang ha. Ang OA ay baka naman osteoarthritis na yan.
2: Tama.
1: Huwag ka nang magpaka-OA-OA pa. Hello, meron na kasing OsteoGuard. Yes, OsteoGuard. Ito'y merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa, syempre, ng tamang pagkain at exercise, hindi ka na magpapaka-OA pa. OsteoGuard, OsteoGuard, OsteoGuard. Yan, kay Mama Del Macaranda, pabili ka na kay Glidel. At kay Ninang Tina Monson Palma. Yes, Ninang, OsteoGuard, OsteoGuard. Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson's and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala ha, ang OsteoGuard ay hindi gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. OsteoGuard, thank you talaga. Kasi ako ay mas maganda ang pakiramdam, ito yung aking supplement para po sa ating mga
2: really
1: sakit
2: hurts
1: sa kasukasu at mga buto-buto natin. OsteoGuard
2: really.
1: Alright, padalhan kaya natin sila.
0: Meron ba nananakit ang kasukasuan doon?
1: Hindi, ng termination letter.
0: Ay, akala ko kung ano yun. Pwede din ba ang OsteoGuard sa nananakit na emosyon at feelings? Kunyari, may na-feel ako na parang di mo ako kinakamusta. Pwede ba sa akin yun?
1: Hindi, lampain yun.
0: Ah, okay. Oo, twins lampain.
1: Baka gusto mo ng...
0: Kaya kakamustahin mo ako, ha?
1: Oo naman. Yes, of course, no?
0: Sa GC, dapat lagi mo hong kakamustahin. Kumusta ka?
1: Hello?
0: Kasi tagal na natin magkasama. Dito, 6 years na sa 2FM.
1: Nagkukulang dyan.
0: Thank you naman kung ganun.
1: Okay. kumain ka na.
0: Yeah. Tsaka ang di ko talaga, ang gusto ko talaga sa'yo, yung lagi ka nag-good night. After all these years, talagang pagdating ng 7 p.m.
1: Good night.
0: Good night. Sleep well.
1: Yes.
0: Right. May kisses pa sa dulo yan.
1: Of course, of course. Kasi nga, because I care.
0: Thank you.
1: After all, ano pa ba ang kabuluhan ng ating pinagsasamahan?
0: Yan, hindi ko masasabi ang mga katagang parang walang nangyari.
1: Mga kapatid, abangan po ninyo, may mangyayari na po sa ating pong mangyayaring balitaan. Agad-agad, susunod na.
3: Purpose of travel?
4: Where are you staying?
5: Where are you from?
6: Chicken or banana?
7: Who are you?
5: Is that your final haircut?
8: Hirap makapasok. Dito madali. Zoom Signal Super. One login, one subscription. For multiple streaming apps na, Signal Super. All you need is one.
9: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo.
10: B1079 Red Horse Beer in Uman Wisdom.
11: Pag swak sa bulsa, swak ang saya.
10: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsible. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
13: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Berlyson, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.

0: magtempura. Easy to get in supermarkets.
1: Teka, cha, for sharing yan, ha?
0: Baby, nasolo ko na.
1: Ang sarap ng tempura shrimp-flavored snack by Regent.
2: True FM.
1: True FM, 14 minutes after 7 o'clock. Basta girl, you are assured na lagi kitang kukumustahin.
0: Ay, thank
1: basta,
0: you.
1: Basta, mamula akong sisigawan at tatanungin, ha?
0: Bawal kitang sigawan. Ay, wag ka mag-alala. Makakaasa ka na kapag oras ko na, hindi ko sasabihin, I have the floor. Ang sasabihin ko ay, I have the floor. Ganong kalambing.
1: Mga kapatid, ngayon nga po mga panahong ito, napakatindi po ano ho ng ating pangangailangan para po sa ating kalusugan. Kaya importante po na ating mapagtanto na lalo pa ho tayong maghihirap sa buhay kung meron pong nagkakasakit sa atin. Of course, alam ko, alam po ninyo yan. Kaya nga po, dapat maging wais po tayo. Lalo na kung kalusugan ng pamilya ang ating pinag-uusapan. Sa pagpili po ng gamot, doon tayo sa subok na ang quality, abot kaya pa ang presyo. Hindi naman kailangan na maging mahal para po masabing dekalidad ng gamot. Pero ingat din dahil sa pagpili po ng mura, hindi lahat ng mura ay nangangahulugan ito'y epektibo na at safe. Mga kapatid, muli po sa atin po'y nagpapaalala ang Unilab na piliin ang tunay na quality sa presyong abot kaya. Salamat na marami sa Unilab na patuloy po nagpapaalala sa atin sa pagpili po ng tunay na quality sa presyong abot kaya. Unilab. Hindi po tayo nalilimutan ng Unilab. Salamat po na marami. Thank you. Mga kapatid, isa munang mabilis na pasada sa mga balitang inyong natunghayan kanina.
0: Suspended Senate Sergeant-at-Arms Mawa Plaska tinabla ang inilabas sa CCTV footage ng DILG at PNP. Anya, may pinutol daw sa video para maiba ang kwento?
1: NBI nakahanda daw pero hindi daw po muna gagalaw kahit na ibinasura na Supreme Court ang kahilingan ni Senador Bato de la Rosa na pigilan ang ICC arrest warrant implementation.
0: Samantala, Senator Pia Cayetano na trigger at napaiyak nga matapos ang talumpati ni Senadora Risa Ontiveros tungkol nga sa nangyaring barilan sa Senado. Sabi ni Pia, wala man lang daw senador sa minority na nangumusta sa kanila.
1: Kampo po ni VP Sara Duterte, natanggap na ang summons ng Senate Impeachment Court.
0: Samantala, level ng tubig sa Angat Dam, patuloy ang pagbaba. Pero supply ng tubig ng Maynila at Manila Water, mananatiling pareho pa rin.
1: At sa ating Sport 5, PBA import na si Ball, large and in charge. Sa naging panalo nga po ng TNT Tropang 5G kontra Meralco Ball sa Commissioner's Cup Semifinals. Habang rain or shine, Wagi kontra Ginebra. Ginebra, may chance tayo bukas.
0: Samantala, sa balitang entertainment actress, si Christine Reyes, engaged na nga po sa kanyang non-showbiz boyfriend. Congrats, Christine!
1: Mga kapatid, handa na po ba kayo? Gising na ba kayo? Sa ikalawang bugso po ng ating mga tampok na balita, eto na siya sa News 5.
0: Sa mga balitang pambansa, naniniwala po si Senator Irwin Tulfo na posibleng ginamit lamang na panggulo o distraction ang nangyaring putukan sa Senado para makalabas sa Senate compound si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ang paglilinaw ni Tulfo, hindi naman niya sinasabi na stage o kaya scripted ang nangyaring gulo sa Senado. Pero posible raw na ginamit itong oportunidad ni de la Rosa para makapuslit palabas ng Senate facility. Nakabinbin ngayon ang arrest warrant ng ICC laban kay Senator Bato. Panawagan ni Tulfo, dapat magtatag ng independent body na mag-iimbestiga sa nangyari at hindi dapat ang Senado o kaya NBI ang manguna sa investigasyon.
3: May mga kaibigan ho ako at kaanak na tumawag din ho. Sabing gano'n na nasa balita nga po, nasa kung ano-ano mga ABC, CNN, BBC. Yun po nangyari ho dito na lalong nawala ng credibility daw, may mga putukan, nilirusog na lang kung sino-sino at Senado. Mas lalo bang nakakahiya ito na parang ika nga lumalabas niya, sabi nga ng iba, tingin ng iba na stage po ito lalo nakakahiya.
0: Yan nga po ang tinig ni Senator Erwin Tulfo. Samantala mga kapatid, naniniwala naman po ang dating Bangko Sentral Deputy Governor na si Diwa Gunigundo na nakaapekto rin sa pagbaba ng halaga ng piso contra US dollar ang nangyaring kudeta at barilan sa Senado. Paliwanag po ni Gunigundo, nagkaroon ng agam-agam ang investors sa bansa kapag nakikita nila na patuloy ang gulo sa gobyerno.
4: Po yung sinasabi nilang the Senate is under attack. At alam po natin, base doon po sa kahapong press conference, it was also reported that Senator Bato called for some kind of a people power. Diyan po nagkakaroon po ng more anxiety ang ating mga investor at mga negosyante.
0: Yan nga po ang tining ni dating BSP Deputy Governor Diwa Gunigundo. Kaugnay po niyan, sinabi rin po niya na may paraan para matugunan ang patuloy na paghina ng piso. Isa raw dito ang pagtaas ng interest rates at pag-intervene ng Bangko Sentral sa foreign exchange market.
4: Ang ibig sabihin niyan, ang Bangko Sentral ay magbababa ng dolyar nito mula sa international reserves niya at hopefully ang mga tao makita nila nagbababa ang BSP ng dolyar sa merkado ay mapapanatag sila. Pero obviously dahil nakita naman natin bumaba ang reserves ng Pilipinas, I'm sure the central bank is already intervening at upang maiwasan yung tinatawag nilang volatilities, no? Kapag ka hindi po natin nakita na nagkakaroon na ng katahimikan sa ating legislature, sa ating bansa, nasawata ang katiwalian, hindi po mahirap pong it's very difficult to arrest the weakening of the peso against the US dollar.
0: Sa kaugnay na balita, inilatag din po ni Ginoong Gunigundo ang pinakamainam na gawin ng Administrasyong Marcos Jr. para matugunan ang patuloy na paghina ng pinto o piso kontra US dollar. Ang giit ng dating BSP Deputy Governor, patuloy na bababa ang kumpiyansa ng investors sa bansa kung nakikita nilang walang ginagawa ang administrasyon sa issue ng katiwalian.
4: Let us impeach the culture of impunity. Kung nakikita ng mga tao na ang mga tao, lalo-lalo na ang mga elected or even appointed public servants, ay nakagagawa ng mga bagay na taliwas sa batas, taliwas sa konstitusyon, and nobody are calling them out, ay patuloy pong bababa ang sentimiento ng mga tao at mga negosyante dito po sa ating ekonomiya. Halimbawa, hindi naman po pwede na yung nangyaring sinasabing putukan sa Senado ay ganoon na lamang. Dapat maparusahan yung mga the people behind that so-called stage drama.
0: Muli mga kapatid, yan nga po ang tinig ni dating BSP Deputy Governor Diwa Gunigundo. Samantala mga kapatid, sa oras po ng 7:22, ang tamang oras, hatid pa rin sa ating lahat ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Visit www.mayetdelarosa.com. May QR code po sa inyong screen mga kapatid para nga po mapunta kayo sa website at Facebook page ng Mayet de la Rosa. Malapit na sila mag-celebrate ng kanilang anniversary. Oo nga, ilang years na ba? Mamaya tatanungin nga natin yan. Sir Richard de la Rosa, good morning din po sa inyo. Ang oras mga kapatid, hatid din sa ating lahat yan ng St. Louis College Valenzuela. Parents and students ng St. Louis College Valenzuela ay halos 5 dekada na nagbibigay serbisyo sa larangan ng edukasyon. Mayroon po itong iba't ibang antas mula preschool hanggang college. Bisitahin po ang kanilang website www.slcv.edu.ph o di kaya po ang kanilang Facebook page, St. Louis College Valenzuela. Mga kapatid, wala pong maglilipat. Abangan nyo po ang iba pang malalaking balita na dapat nyong malaman ngayon. Dito pa rin po yan sa News 5 ng 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid!
5: Laging true sa'yo, kapatid!
6: Ang husay!
7: So welcome to our balloon.
8: This is our chance to reunite.
9: Oh, ready na ba kayo sa magic ko?
10: I see you.
11: Pinoy Microdrama is here! And it's big on the feels! Micro Drama. Big on Micro Kilig.
12: Naman mo kayo sumibangon.
13: Hi, Mr.
5: Big on Micro Suspense.
14: Mga kabutay kung bulag pa ang kasama ko.
5: Big on
15: Hindi ako papayag na magpatalo sa dalawang kapatid ko.
16: Kaya gagawin ko ang lahat para sa aking punta to.
5: Micro Drama is big on Signal Play.
17: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman, so alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap, nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sangay ng gobyerno pumunta, and I was the last recourse, so I go the extra mile to make sure na yung kanilang kinain ay agad-agad nabibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rapid info po, kami ang 1PH, teleservisyo para sa mga Pilipino.
18: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings!
5: Wanted sa radyo, kasama si Idol Raffy Tulfo, alas 2 ng hapon.

0: Mga kapatid, oras muna natin, 26 minutes. Makalipas po ang alas 7 ng umaga, ang tamang oras. Hatid naman sa ating lahat yan ang Fast Cat. Level up ang biyahe with Fast Cat. Biyahing roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon, maluwang ang space. Aba, pwede niyong isama ang buong barangay sa Fast Cat. Abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. Alam nyo ba na pwede kayo makapunta ng Boracay just by Fast Cat? At iba pang mga probinsya po yan sa buong Pilipinas. O diba, mas mura pa. Lalo pa ngayon, nataas po ng airfare. Subukan nyo po mga kapatid, may QR code sa inyong screen para sa inyong booking ng tickets with Fast Cat. Very safe, very fast, very convenient, Fast Cat. Balikan po natin ang mga balita mga kapatid sa Metro Manila. Patay pong isang lalaking pinaghahataw ng baseball bat sa Maynila. Sa pool sa video ang panghahataw sa biktima. Kahit hindi na gumagalaw ang biktima, patuloy pa rin po ang paghataw sa kanya ng suspect. Nagtamo nga ng tama sa ulo at iba't ibang parte ng katawan ng biktima. Dinala na rin siya sa ospital pero binawian din ang buhay kinabukasan. Sa inisyal na investigasyon, nagalit po ang suspect sa pambabastos daw ng biktima sa kanyang kapatid. Arestado na po ang isa sa mga kasamahan ng suspect sa pananakit. Tinutugis naman ngayon ang mismong nanghataw ng baseball bat at isa pang kasabwat. Dead on the spot ang isang rider matapos pong pumailalim sa isang truck. Diyan naman po yan sa Caloocan. Sa video, makikita ang pagdaan ng cargo truck sa isang intersection. Aray ko po! Bigla namang sumulpot at sumalpok dito ang humaharurot na motorsiklo. Ingat mga kapatid, nakaladgad pa nga ang rider at saka naman nagulungan. Nagkaroon na po ng aregluhan ang pamilya ng rider maging ang truck driver. Sa ganung pagkakataon, sino may kasalanan doon? Motorsiklo, di ba? Obvious naman. Pero damay yung driver. Ingat-ingat po, ano po, isa lang buhay natin mga kapatid, hindi po tayo pusa. Samantala sa Quezon City, nabundol ng sasakyan habang tumatakas po ang isang kawatan. Sa video, kitang hinablot ng suspect ang hikaw ng babaeng biktima. Agad tumakbo ang suspect pero nasa pool siya sa isang paparating na sasakyan. Dahil po dyan, agad nahuli po ang snatcher. Nabawi mula sa kanya ang gintong hikaw na nagkakahalaga ng higit 22,000 pesos. Nagtamo po ng sugat sa tenga ang biktimang nahablutan ng hikaw. Ang suspect sugatan ng mukha at katawan matapos kuyugin ng mga nakakita sa pagnanakaw. Sinampahan na rin siya ng reklamong robbery. Oras muna mga kapatid, 7:29. Ang tamang oras mga kapatid, hatid naman sa ating lahat yan ng Ultaflex. Uy, nanlalambot na ba ang inyong muscles at masakit ang katawan? May wrinkles ka na rin ba dyan? Ito na ang sagot sa aging. Ang Ultaflex, ang pampalakas na, pampaganda pa na health drink. Gawa po ng mga lumikha ng Ulta Bio. Sa Ultaflex, babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada at sa ultabio.shop. Pwede rin po sa TikTok at maging sa Shopee. At pwede rin po kayong umorder sa 0931-033-2871. Samantala mga kapatid, balikan naman po natin ang mga balita po sa lalawigan. Patay sa isang pananambang, isang empleyado po sa Isabela City Hall sa Basilan. Base nga sa investigasyon, papasok pa lamang sa trabaho ang babaeng biktima ng pagbabarili ng mga nakamotorsiklong salarin. Isang utility worker sa Office of the City Mayor ang biktima. Napag-alamang nauna na ring nasawi sa pananambang. Ang dalawa pang kamag-anak ng biktima, ilang araw na po ang nakararaan. Iniimbestigahan kung magkakaugnay ang magkakasunod na patayan at kung ano ang motibo sa krimen. Pansamantala munang ipinagbabawal ng Zamboanga City ang pagpasok ng poultry at livestock products sa kanilang lugar. Kasunod po yan ang outbreak ng bird flu sa ilang lugar sa kalapit na Zamboanga City. O Zamboanga Sibugay, magpapatupad daw ng border biosecurity ang lungsod para matiyak na hindi makapapasok ang nasabing sakit. Alinsunod na rin daw po ito sa rekomendasyon ng Office of the City Veterinarian. Tiniyak ng LGU na sa ngayon ligtas pang kainin ang poultry products sa lungsod. Bistado naman ng National Bureau of Investigation o NBI ang ilang pugad daw ng scam. Kabilang po sa sinalakay ng NBI ang mga ilegal na opisina sa Imus, Cavite. Huli ang mga empleyado ng operasyon at ilang mga mag-a-apply pa lang sana ng trabaho. Kasama din po sa mga inaresto ang ilan pang Korean nationals. Ang modus ng mga inaresto ay mang scam sa isang online game. Nagbebenta po sila ng account at items para sa mga laro. Pero pag nakubra na ang bayad sa mga biktima, ire-report nilang ibinentang account para mabawi ito at walang mapala ang buyer. Ganyan din po ang modus ng isa pang sinalakay na operasyon sa Angeles, Pampanga. Sangkot din po dyan ang dalawang Korean nationals. Mahaharap po ngayon sa mga patong-patong na reklamo ang mga suspect. Samantala sa mga balitang consumer at pangkalakalan. Posibleng bumalik sa ilalim po ng 60 pesos ang palitan ng piso kontra US dollar bago daw po matapos ang 2026. Kung huhupa ang tensyon sa gitnang silangan, ayon po yan sa Bank of America. Sinabi ni BOFA Philippines Country Executive Vince Valdepeña sa inaasahan nilang mananatili muna sa 60 peso level ang piso sa unang bahagi ng taon bago muling lumakas pagdating po yan ng pagtatapos ng taon. Ayon sa bangko, naapektuhan ang piso ng malakas na dolyar dahil pa rin sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis at pangamba sa mas mataas na inflation sa Pilipinas. Noong May 18, bumagsak po sa pinakamababang antas sa 61.75 contra US dollar ang halaga ng piso. Sinabi din ng BOFA na naging mas aktibo ang trading sa bond at foreign exchange market habang nag-aayos ng posisyon ng mga investor dahil pa rin sa pagbabago ng sitwasyon sa ating ekonomiya. Ayon pa po kay Valdepeñas, mas maingat na ngayon ang mga negosyo at investor o habang naghihintay ng mas malinaw na direksyon sa mga pamilihan. Sinusuri naman ng Department of Trade and Industry o DTI ang mga hiling ng ilang manufacturer ng sardinas at noodles para po sa aray ko ito na, pagtataas presyo ng kanilang produkto. Ayon kay DTI Secretary Cristina Roque, mas mababa sa 10% ng kasalukuyang presyo ang hinihinging price increase ng mga nasabing kumpanya. Sinabi po ng mga gumagawa ng sardinas na tumaas ang kanilang gasto sa krudo at logistics dahil pa sa patuloy na tensyon sa gitnang silangan. Ayon naman kay Roque, umaasa pong DTI na mapananatili ang mga manufacturer o ng mga manufacturer ang presyo na mga pangunahing bilihin para matulungan ang mga consumer. Noong una po inakuha ng DTI ang pangako ng mga manufacturer ng basic necessities at prime commodities na huwag na munang magtaas ng presyo hanggang Mayo at Jes. Kabilang po sa mga produktong nasa ilalim ng DTI ang sardinas, gatas, tinapay, kape, instant noodles. Kasama rin po dyan ang bottled water, sabon at iba pang mga pangunahing pangangailangan. Pero ang toothpaste, tandaan, hindi kasama sa basic commodities at mouthwash. Oo, mag-asin na lang daw tayo. Sa iba pang balita, tinatayang umaabot po sa halos 141 billion pesos ang nawalang kita ng pamahalaan sa loob po yan ng dalawang taon dahil pa rin sa patuloy na paglaganap ng ilegal na sigarilyo at e-vape trade sa bansa. Batay nga po sa pag-aaral ng Eurasian Business Council at Euromonitor International, malaki pong hindi nakolektang buwis mula taong 2024 hanggang 2025. Kabilang po dito ang nawalang buwis sa sigarilyo at halos 400 million US dollar mula sa e-vapes. Sinabi po ng mga eksperto na posibleng lumala pa ang ilegal na kalakal dahil sa pagtaas ng presyo ng langis at mga dagdag buwis sa tabako.
1: True.
0: Ang babala rin ang pag-aaral. Mas maraming consumer ang posibleng lumipat sa mas murang ilegal na produkto habang tumataas ang mga presyo ng lehitimong sigarilyo at vape. May taunang 5% ang pagtaas sa excise tax ng tabako sa Pilipinas na ayon sa mga analyst ay dapat dahan-dahan at planado para hindi lumakas ang black market. Samantala mga kapatid, 35 minutes, makalipas naman po ang alas 7 ng umaga, ang tamang oras at tid sa ating lahat yan ng Winrock Scholar Safe. Uy, mga mommies, meron bang mantsa galing sa kape, makeup, tsokolate ang inyong damit? Nako po, eto na. Huwag na po kayong ma-stress, huwag nang mag-worry dahil merong Winrock Scholar Safe. tanggal ang dumi without fading colors. No kupas, no worries, laging fresh at mukhang bagong labada. Protektado pa sa germs and bacteria. Winrox Color Safe, linis sa maaasahan, proteksyong mapagkakatiwalaan. At katuwang po ng Winrox Color Safe sa labada, walang iba kundi ang speed detergent. Mas pinabisa ang formulation, mas mabango, mas malinis at mas budget-friendly ang laundry experience natin. Kaya po pagdating sa labada, mga kapatid, nakwala nang makakatalo sa speed detergent. Yan lang po ang ating maaasahan. Sa mga balita naman sa labas ng bansa, aabot sa 30,000 katao ang piniling lumikas, kasunod po yan ng patuloy na karahasan sa bansang Haiti. Ang gulong yan, kasunod pa rin ang nararanasang tensyon sa pagitan po yan ng Haitian authorities at mga armadong grupo. Sa pagtatayangan ng United Nations, umabot po sa 1.45 milyong mga residenteng lumikas mula noong pagtatapos ng taong 2025. Samantala, libo-libong medical staff ang nagprotesta sa bansang Argentina kasunod po ng panawagang taasan ang pondo sa kanilang sektor. Ikinasanga po ang kilos protesta sa Buenos Aires nito lamang Miyerkules. Bahagi po yan ng patuloy na pressure ng health workers sa pamahalaan ng Argentina na aksyonan na ang kakulangan sa pondo at ang kawalan ng sapat na pasahod sa kanilang mga manggagawa. Nababahala naman pong ilang grupo dahil sa maliit na public health spending, dahilan nga upang maibaba rin ang mataas na inflation sa kanilang bansa. Narecover na pong dalawa pang bangkay na kabilang sa apat na Italian nationals na nasawi sa underwater cave sa Maldives. Unang narecover ang dalawang iba pa. Isa sa ilalim po sa pagsusuri ang mga bangkay para malaman nga ang pagkakakilanlan. Inaayos na rin ng Italian government ang kanilang pagpapauwi sa kani-kanilang mga labi. Samantala, mga kapatid, ngayon naman po ang oras na 7:38. Hatid sa ating lahat yan ng St. Louis College, Valenzuela. Parents and students, ang St. Louis College, Valenzuela ay halos 5 dekada na nga na nagbibigay serbisyo sa larangan ng edukasyon. Mayroon po yung iba't ibang antas mula preschool hanggang college. Bisitahin po ang kanilang website, www.slcv.edu.ph. O di kaya po ang Facebook page, St. Louis College, Valenzuela. Sports 5, mga kapatid! Bukas na nga pong Game 2 ng PBA PBA Commissioner's Cup Semifinals. Una pong maglalaban ng ROS Rain or Shine Alasto Painters at Barangay Ginebra San Miguel ng 5:50 ng hapon. Lamang po sa seryang Rain or Shine matapos kang manalo sa Game 1. Target po ng TNT Drop ang 5G ang 2-0 lead kontra sa Meralco Bulls ng 7:30 ng gabi. Gaganapin po ang mga laban sa Mall of Asia Arena. Pero available po ito at mapapanood din sa PBA Rush, sa RPTV, Pilipinas Live App at sa YouTube channel ng One Sports. Sa iba pang balita, nakahanap po ng bagong tahanan ng middle blocker na si Erin Pangilinan. Matapos ma-disband ng Signal Super Spikers, kinuha po ng Creamline Cool Smasher si Erin Pangilinan. Dagdag po siya sa rotation ng middle blockers ng Koponan, kasama si Napangs Panaga, aray ko po ang lakas nila lalo. Sheena Turing, Bea De Leon, Nika Celes at Michelle Gamit. Reunion itong maituturing dahil nako, patay kayo, nag-reunion na ang lakas nila nung magkakasama sila. Reunion nga po ito ng mga bagets na ito na dating teammates sa NU Bulldogs na si Naturing Jen Yerva, dating head coach ng NU na si Sherwin Meneses. Yun lang ang lakas ng Creamline, mas pinalakas pa ngayon. Samantala, inalis na bilang head coach ng Dallas Mavericks ang NBA legend na si Jason Kidd. After 5 years yan, mga kapatid, inanunsyo ng koponan ang mutual agreement ng dalawang kampo para po sila'y maghiwalay na. Masalimuot ang naging kampanya ng Mavericks ngayong 2025-2026 season kung saan nagtala po ng 26 wins at 56 losses ang koponan. Kapipirma lamang ng contract extension ni Kidd noong October 2025 at may 4 taon at $40 million o higit 2.4 billion pesos sa kontrata. Grabe naman sa isang taon. Alam mo talagang magsisipag ka lang, di mo kailangan ng illegal, ayun no, 2.4 billion pesos. Hindi ba nga, sana all. Ay, ito pa lang pala tayo. Ayan.
1: Maritis ka.
0: May showbiz balita pa mga kapatid sa oras sa 7:41. After 8 years, na-disband na nga po. Ay, na-disband na sila, Erwin. Ang grupong MNL48. Ayun, sa statement ng kanilang management, hanggang katapusan na lamang ng Mayo ang grupo. Mahirap na raw kasing i-maintain ang kanilang future activities kasi ang dami nila eh, no? Huling proyekto na rin nilang music video na Pag-ibig Fortune Cookie na kahapon lamang po inilabas. Humingi po ng tawad ang grupo pero nagpasalamat din sila sa kanilang MNL loves. Mananatili raw sa kanilang puso ang kanilang mga pinagsamahan. 2018 na mag-debut ang MNL48. Sister group po sila ng Japanese P-pop girl group na AKB48. Limang Philippine sash ang bumida sa opening ng kauna-unahang Miss Grand International All-Stars Edition sa Thailand. Grabe! Pasabog! Kabilang po dyan si Miss Universe Philippines 2019 Gazini Ganados. Dating Miss Philippines Earth Imelda Shuehart. Miss International Queen 2022, Fuchsia Ravena. Manila-based Brazilian beauty Queen Alexia Nunez. At Universal Woman Arabia 2025, Kayleen Trajano. Naging host po ng opening ng event ang nag-uwi ng kauna-unahang Miss Grand International title sa Pilipinas na si CJ Opiaza. Kakaiba ang MGI All-Stars dahil bukas ito sa mga babae at trans women na nakasali na sa ibang international beauty pageants. Gaganapin po ang Coronation Night sa May 30 sa Bangkok sa Thailand. Ang gaganda nilang lahat. Oh, anong hindi nyo kinain para maging kanya ng mga katawan nyo? Samantala, pinalakpakan with standing ovation sa 2026 Cannes Film Festival ang kauna-unahang Hollywood film ni Paul Soriano. Para po yan sa crime film na Diamond. Big win po yan, lalo't itong unang beses na nag-premiere sa Cannes ang isang Hollywood film na co-produced ng isang Pinoy. Samantala, para sa Oscars, magbabalik sa ikatlong pagkakataon bilang host ito ang American comedian actor na si Conan O'Brien. Para po yan sa 99 Academy Awards on March 14, 2027, nagaganapin sa Los Angeles, California, US of A. At iyan nga po ang mga balitang nakalap ng bulwagang pambalita ng News 5. Magandang umaga pa rin po sa mga nanonood sa atin at nakikinig dito po sa 105.9 True FM sa Metro at sa Mega Manila. Sa Cebu at sa Bohol, sa 101.9 True FM.
1: Mindanao.
0: CDO Cagayan de Oro, 101.5 True FM. Visayas. 99.9 FM Dream Radio sa Ormoc, sa Leyte. Sa mga taga-Tacloban, napapakinggan po tayo sa B107.9 FM Kabosses Radio. At napapanood sa Channel 1 and 1PH at Channel 19. Yan po ang ating True FM TV. Sa ngalan pa rin ng ating masisipag at mahuhusay na kasamahan dito sa News 5. Jen Rebuta, Charlie Dineros, Grace Toledo, Joey Perez, Aaron Tolentino, Julie Rich Cazenas, Jeffrey Batlanggao, Randall Rito Malta, Chasca Gotilvan, Nicole Stephanie Dacanay, Associate Producer Christian Mitra, at Andrew Yusinko. Patuloy pa rin manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang Hitik sa Impormasyon, Diskusyon, Talakayan at Tawanan. At higit sa lahat, pagseserbisyo sa bayan. Mga kapatid, dito pa rin ang tambalang Ted Filon at DJ Chacha. Dito po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
2: Laging true sa'yo, kapatid. Ted Filon, DJ Chacha sa True FM. Muling pinarangalan sa 20th.
3: Sana, one lang. Sa streaming, it's this one. New Signal Super. One login, one subscription. For multiple streaming apps na, Signal Super. All you need is one.
4: Hi guys! Isa na namang inspiring na kwento ang inyo mapapanood.
5: Ako, sabihin ko sa inyo, lagi ko pinapapit puro kontrabida pero hindi ko nakalimutan. Hindi ko nakakalimutan. Magpasalamat at magdasal sa Panginoon.
6: Eto na, naiyak na naman ako. Thank you.
5: Hello! Okay, 1, 2, 1, 2, 3, 4, again! 2, 1, 2, 3.
7: Balikan ang mga nakaka-inspire, nakakaiyak, at nakakatuwang kwento ng buhay ng mga artista kasama si Julius Babaw. Tuwing Sabado, 7:30 ng gabi, dito lang sa 1PH.
8: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Rocky Tulfo po, teleservisyo para sa mga Pilipino.

0: PhilHealth, your partner in health.
1: Ted Filon at DJ Chacha, 46th Catholic Mass Media Awards, Best News Commentary Program on Radio, and Best News Magazine Program for Television. Dito tayo sa totoo.
2: Thank you. Bah, ang bilis ng oras, 7:47 na po, ay talaga naman. Parang kailan lang alas 6 na umaga ha, para bagang walang nangyari, ganun. Kayo talaga, sandali lang ha, eh malamang na walang mangyayari kung palyado ka. Ehe, baka sabihan ka ng gani rin ako, Darlie. Chod, hello, excuse me, John Fernandez, George Blaylock. Sasabihan ka ng palyado, hard starting. Bigo ka na naman ba? Sandali lang ha, ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo Food Supplement for Men, diba? Masarap ang buhay kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo!
3: Vroom vroom! Mapapa!
4: Bravo! Katalaga!
2: Yes, yes, yo! Mga ka-bravo! Bravo, bravo, bravo! Mabibili yan sa Mercury Drugs sa Watson, 7-Eleven and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala ha, ang Bravo hindi gamot at di dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Today, tuloy po ang ating What's on Your Mind. Kahapon po paumanhin ulit kasi po si baby girl at talaga namang, ewan ko ba, kahapon po nag-overtime po kami sa napakarami po ding mga panayam at importanteng isyong pambayan. But today, tayo po ay mamamahagi pa rin po ng tulong, ayuda, lalo na po doon sa mga ina, sa mga magulang po na ang pinoproblema ngayon ay school uniform o kaya po naman school supplies ng kanila pong mga anak na mag-aaral ngayon pong pasukan. June 8 ang school opening para po sa public school, and definitely po sigurado marami na po ngayon ang namong problema para po sa gamit ng kanilang mga mag-aaral na anak. Yung iba ho sa private school, ang problema po natin na naman as usual ay ang ating pong tuition fee. Na naman. Alright. Pagkatapos po ng ating Daily Brad Baby Girl, naroon tayo mga importante pong panayam, mga isyong ating ipapaliwanag. Well, dun po sa kaisipan ano ho, na wala hong TRO na nakuha ang kampo po ni Senator Bato de la Rosa, ang tanong nga daw po ba ay pwede ho ba siyang arestuhin na ngayon ng mga otoridad? Well, ang sinasabi po ng iba, common sense daw po yan, pwede. Pero ang tanong ko din po, maganda siguro, ay mahanapan po ng sagot na papano kung muli siyang i-protective custody ng Senado? Pwede ba yun? Meaning, okay, so walang TRO, wala pang sinasabing resolution doon sa main case, no? Yun hong validity nito, yung sinasabing implementing rules nito, kumbaga, pending that resolution, at meron daw hong sinasabing otoridad, no? Ang estado na siya'y arestuhin sa bisa ng ICC arrest warrant na ito, pwede ba na naman pong pumasok sa eksena? Hindi ba? Ang mga senador nakakampi ni Ginoong Bato na sabihin na, hindi, huwag niyong galawin yan. Wala pang decision Supreme Court doon sa main case. Siya ay muli naming isasailalim sa protective custody. Pwede kaya yon?
3: Well,
2: si Brad Jeff ang hindi po.
3: Si Brad Jeff ang sasagot.
2: Iba ho ito. Yun, ang tanong dito mga kapatid, handa na ho ba kayo para po sa ating inspirasyon at gabay this morning sa ating The Daily Brad?
5: The Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.
2: Mabuhay Brad Jeff, magandang Thursday morning sa iyo. Good morning.
6: Good morning, Brad Ted. Hindi ko masasagot yan dahil mas marami kong tanong kaysa sasagot.
3: Yun, pare-pareho tayo. Mamaya.
6: Good morning, Cha.
3: Morning, Pastor. Thursday na. Siyempre, okay. Usapang success tayo ngayong isang buong linggo. Tunay na success, ika nga. Anong meron ngayon?
6: Salamat, Cha, sa pag-remind ito. Tayo po yung nasa serye ng ano ba yung biblical picture po ng success. Ngayon, maganda yung topic natin. True success po is enduring trials without losing faith. Alam niyo po, aminin na natin, generally speaking, kahit ako, Ayaw natin ng hirap, di ba? Gusto natin mabilis yung breakthrough, mabilis yung blessing.

0: kayo. Sabi sa Santiago 1:12, pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Medyo mahaba po ito, pero short lang po yung ating explanation. Ang mundo po nagsasabi, successful ka kapag komportable ang buhay mo. Pero sabi ng Bible, kung nananatili kang faithful, kahit mahirap o maganda ang buhay, yan ang totoong picture ng success. Anybody can praise God pagka okay ang buhay. Pero sino sa inyo rito, pag matindi yung pagsubok, dumating na yung report ng doktor na stage 4 na yung cancer, pag dumating yung news na matatanggal ka sa trabaho, pag dumating yung news na iiwanan ka na mister mo, nananatili ka bang matatag sa iyong pananampalataya? Alam niyo po, minsan ginagamit ng Diyos ang trials para ilabas talaga yung nasa puso natin. Yung fear, yung pride, yung control issues, at pag yan po'y nabali ng Diyos, yung ating pride, yung ating controlling issues, doon po nagkakaroon tayo ng breakthrough. Kaya gusto ko lang kayo encourage, baka nasa season ka ngayon ng matinding trials, hinuhubog ng Panginoon ang ating pananampalataya. Tinitingnan ni Lord hanggang saan ba'y breaking point mo, hanggang saan ka ba aasa sa sarili mo, connection mo, hanggang saan ka ba aasa sa bank account mo, because only when we experience breaking, then the breakthrough will follow. A deeper dependence kay Lord, humility na sasabihin, Lord, ikaw yung control, and perseverance in times of hardship. Hindi ka nag-iisa, kapatid, kung ikaw nasa trials ngayon. Lumapit tayo sa Diyos dahil naghihintay lamang siya ng ating paglapit. Santiago 1:12, pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na pinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Tayo po'y manalangin, Panginoon, alam namin na ang buhay ay paikot-ikot, Lord. May okay, may hindi, may blessing, mayroong challenge. Pero Lord, kasi nga temporary lang itong buhay na to. Huwag kami ma-inlove dito sa mundo na to dahil may naghihintay sa aming eternal na place na kasama ka. Kaya Lord, itong trial period na to, itong practice workout dito sa lupa, ito Lord, hinuhubog mo ang aming pagkatao at karakter. At kumalampasan namin to, may naghihintay sa amin Lord na maganda at eternal. Salamat Panginoon sa mga taong dumaranas ngayon ng paghihirap at nananatiling tapat sa iyo. At Lord, dinadalangin namin yung mga sumakabilang bakod na sa gitna ng paghihirap, sumama na sa kadiliman. Lord, ibalik niyo po sila. Huwag niyo munang kunin Lord, ibalik niyo lang para maliwanagan sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen. Panginoon, muli po salamat na marami today sa panibagong aral mula kay Brad Jeff. We continue to pray para po sa kanyang ginagawang pagmimisyon. At muli, Panginoon, salamat po sa pagkakataon na magkaroon po kami ng gantong segment para po ipaalala sa amin ang lahat, lalo na po sa usapin po ng tagumpay. In Jesus' name we pray. Amen.
2: Amen.
1: Amen. Salamat, Brad. At bukas nga po ay Friday na. Mapagtatagumpayan natin ang buong linggong ito ng paggawa.
0: One day at a time.
1: Amen. Alright. Salamat na marami, Brad. We'll catch you again tomorrow.
0: Maraming salamat, Brad Ted. Again, maraming salamat sa mga kaibigan ko na nakikinig palagi. Junjun at Trina Galang, si Rex, at si Jean Lugan Ho. Thank you so much for tuning in every day. Ito po ang inyong daily, Brad. Your daily dose of inspiration.
1: Thank you. At pagbati rin po ng happy birthday kay Jerry Maglunob today. Maligayang bati po sa inyong kaarawan. At si, ano pala, si Reggie, yung ating kasamahan din. Nagdiwan po ng kanyang kaarawan kahapon.
2: Yes, belated happy birthday, Reggie Malinaw.
1: Hindi Reggie, Reggie.
2: Yes.
1: Yan, in-adjust na siguro ng magulang niya yung pangalan niya.
2: Mm-mm.
1: Kasi sa amin, sa Bisaya, Reggie, di ba, ang bigkas ay Reggie. So, para maging Reggie, gawin mo ng Reggie para mapalikstad yung...
2: Hindi na sila nalilito kung Reggie ba o Reggie. Ngayon, Malinaw. Reggie, Malinaw.
1: Okay.
2: Malinaw na nag-birthday kahapon na tahimik lang. Oh. Ang sabi niya rin, okay lang, ma'am, siya lumipas na.
1: Hindi, mas mabuti ngayon, tahimik
2: tama,
1: ka lang.
2: Tama, tahimik lang siya, di niya talaga pinapaalam.
1: Kasi ngayon, mukhang mas maganda pa yung mga tatahimik lang, eh, no, ha? Sige, sandali lang po. Importanteng issue ito, ha? Relax lang po kayo dyan. Definitely po, ha? Mayroong sasangayon, may hindi. But, mga kapatid, ang ating misyon, ito po'y maipaliwanag ng maayos sa kauna-unawang level.
3: True FM. Dalawa lang yan, pag-asa o pangamba.

0: Piliin ang iyong sarili. Sana, one lang. Sa streaming, it's this one. New Signal Super. One login, one subscription. For multiple streaming apps na, Signal Super. All you need is one.
1: Mukha ng balita. Kasama si Jake Taruk, alas 5 ng hapon.
2: Para sa akin, ang tunay ng public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinahangad na kapalit. Yung mga taong na malapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman, so alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang mga problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap, nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse, so I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinaing ay agad-agad nabibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Tulfo po, kami ang 1PH, teleservisyo para sa mga Pilipino.
3: Yan ang mukhang balita.
4: Our mobile journalists monitoring the situation at the COMELEC.
5: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
6: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
5: Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura.
7: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
5: Walang kulay, walang kinakampihan.
8: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
5: At wala ring inaatrasan.
9: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo, wala pong bahay sa nila.
10: Sa ilang lugar dito sa mga lumangoy.
5: Susugod sa bagyo.
11: Bahana po sa Espanya Boulevard. Opo mga kapatid.
5: At anumang dilubyo.
12: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
5: Balita man sa lansangan,
13: kaliwa...
14: B107.9. Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
15: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
14: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
15: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
16: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Ohoy! Kidney Care time!
18: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
19: Ako si Loloy taga Danao, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
20: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
21: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.